0: go nga ligwa. Tiyang information gani ko no, ining pag delay ko no ni, may rason man nimo. No, ginahungod to no, delay nila kag ipasar ini kun lapit na lang. Para nga ti kun sino man ang maga pugong mga kabinan pagkadto sa Supreme Court. Di malang-alangan na. No? Mga katropa. Bullseye! Balantayan ina ha. Balantayan mga kabinan. Samtang sa pihak nga bahin, no? Ti viral sang nagligad nga weekend, mga kabinan, ang aton sininga Vice President. Matapos ang nagligad gani nga Biyernes, mga kabinan, ini siya ang gindagdagan sang warrant of arrest.
1: Oh no!
0: O galing kay titanda man. Matapos nga pagwa ining warrant of arrest, mga kabyanan, no? Gilayon to nga nag tuhaw man si Vice President Sara Duterte. Kag natigayon nga makapiansa.
1: Ayoy!
0: Nakapiansa si Vice President Sara Duterte, mga kabinan, sa nagligad gid lamang nga Sabado dito sa Quezon City Court. Ini may kang tanan sa kaso nga grave threat, nga ginfile batok sa iya, mga kaabyanan, So mga alas 11 na sang aga, sa nag-abot sa sasambitan nga korte ang Vice Presidente, kaga dirigyan ni ginambal niya nga hindi siya kuno ligtas, bisya na mo to kadamo mga kabinan ang mga kapulisang ato dito, kaga sunod sa iya ti isa lang isa gid lamang ini kag pagpangharas karon sa iya sini nga pamilya, So, ginaharas ko dito kung sa din ang lugar ni nanay niya, kagsang iyang mga kabataan, So, yan sa din ko makadto, mag-bail ako, hindi titigil yung harassment, hindi ako mag-bail, pupunta ako sa pulis, wala akong tiwala sa pulis, wala akong tiwala sa korte. Pero dito mi siya gyapon nagkadto sa korte para magbail. Mga kabinan. So dugangan ta na karon na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kay subong, pag matapos nga makabail, ang Vice Presidente tiang iya nga mga kritiko, galalain kag subong ginabasol mga kabinan ng PNP. Ginabasol ang PNP nga man wala bangshot. Nga man wala mag-shot ang presidente.
1: Ayoy!
0: Diba? Ginabira subong. O ginbira ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, ang Philippine National Police. Niya may warrant of arrest. Why natigayon maristo? Dapat ginaristo to anay. Kagin pa soksok sang... Ano galing na pa soksok sina? Yellow? Nabayo. Tapos imag-shot. Niya nga man pinalusot. Okay. So, amo ng mga kwanda, amo ng mga, pero may information mang gani. Nga ti, nagpadala ko niya pictures. Ang presidente niya sa pulis mo. Niya, ara, gusto niya picture ko. Hindi na ako pag imag-shot. Ara, picture ko, butang da. sadya na, ng pinakadako nga balita sang weekend do. Mga kabinan samtang, isa pa gid sa dako man nga balita nga ginabantayan subong, mga kaabyanan, ang ining tawag diri si Bunuan. Anay DPWH Secretary Bunuan. Mga kaabyanan, nahilway na. Matapos nga ti, gin, considerar, ang iya sini mga kabinan nga pagiging a state witness.
1: Ayoy!
0: Ti kuan na siya, di wala dapat prison ni siya. Kaya ti may kaso mo. So gin-release na. No? Sang PNP, si former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, mga kaabyanan. No? So, gin-release ini siya September 4. Ini sa mando man sang Sandigang Bayan 5th Division. Mga alas 10:35 to sang aga, sang gin-turn over sang PNP Criminal Investigation and Detection Group. No? National Capital Region, si Bunuan, sa iya pamilya, mga kaabyanan, before siya naghalindira sa PNP General Hospital sa Camp Crame, no? Kunsa din, dire-diretso na siya, sa iya sininga, puluyan. Kung matandaan na to, naka-hospital arrest ini si Bunuan, ha? No? Sang wala pa sang kaso, sang pagbuyagyag pa lang mga kabyan at mga katropa sang flood control issue, galakat-lakat pa ni bakod pa ni si Bunuan. Sang naulamid ng iya pangalan, ang tonton niya, membro na sang PWD.
1: Ayoy!
0: Naka-wheelchair na. Sang una, way man gani, gina-hospital, sang ara ng kaso niya, ito na. Nagpa-hospital, arrest ng tonto.
1: Ayoy!
0: tapos naman nami, subong kay Tio, laya na siya. Matapos nga mag turn into witness. Sabi si Bunuan, ha? Tiyan pa mangkot da, no? Ano ang, may baylo na mo. Di ba? Kay Tio, sa iya itong daan nga term, ano, bilang secretary sang DPWH, no, naglunta ining mga anomalya ngani nga sang una mga kaabyanan, no, gapakuno-kuno siya nga inosente gagway kabalo ambal niya wala gid kuno sang isyu sa flood control.
1: Ayoy!
0: Ti sa madamo na sa mga nabuyagyag mga kaabyanan nga mga mga ghost project, no, diway na siya kalusot, no, mga kaabyanan. Subong kaya hilway na siya, ang pagiging state witness niya mo naman ni te ano ay han ang pagkakantahon ni Bunuan, no, sa sining mga anomalya sa flood control projects. Kaysang una butigo na siya nga daan mo mapatihan pa niya as state witness. Kaysa una, grabe man ang tabon-tabon na sinisa flood control. Until such time nga tiya, pati siya nakasuhan naman. No? Napatihan pa niya yan. Ano ka bugat, gid? No? Ang iya sini mga katropa nga statement nga man ginpasugtan ini. No? Mga kaabyanan sang Sandigang Bayan 5th Division, ngayon moon siya nga state witness, ano gid ka bugat ni? Ha? Ngalin sa pagiging akusado, nangin witness.
2: Bullseye!
0: So yun nalaan, tama na ha, diri sa ton sa nga pangalagad mga biyan, sa aton sa nga palatuntunan.
2: Bullseye!
0: By the way, si Alex Iala, out na sa WTA US Open matapos nga ti sila ginabunggo anay ni sang iya sining nga best friend do. So nakaabot sila third set pero why gid na kwan gid na to taplando gid si Alex Iala pero paldog yapo na. Dako nga dako mang yapon premyo niya nga nakuha mga kaabyanan. Sa pagtapos sang iya sining nga kampanya sa US Open mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Ambali mamid na Gilyon Bores, hindi na kami matingala nga ma-release na si Bunuan, alam na dis. Okay. Good morning nga dayda kay NB Labinra. Oy, mga amigo tada sa Capiz National High School.
3: Good morning.
0: Okay. Ang panulay lang ang ga pati sa mga panulay, sir. Hamban ni Jorli Lidonyo. Kung kaisa bala, Sir Joven, napaka-unfair sang kalibutan, no? Ang mga taong mapaghusga, te, kamo na ang perfect sa kabuhi, pag-ibig, o, bakit ko alam ba? Okay. Kay sino pa rin? Kay Noy De La Cruz pa rin nyo. Good morning, Sir Job. Belated happy birthday sa imo. Kag-happy birthday man kay Katropang Joy. Okay. Noy De La Cruz pa rin nyo sa 13 pa yung birthday ko. So, dapat advance. Happy birthday, hindi belated. Next Sunday pa yung birthday ko. September 13, no? Galing way ko di sa station. Okay? September 13 pa ya akong birthday, Nui. No? Alright. Sige. Alright. So, na, mga na kwanta. Kay Ma'am Chuchi Dorado. Dira sa Trish ni Load Wallet. Good morning lang. Anong regalo sa akin ba ni Ma'am Chuchi? Bye.
1: Ayoy!
0: Sa Sunday. Ano mga kuan mga pila naman lang silang maayo-ayo din ang kabuhi sa Roa City mo. Dorado, sila na mo manakalinyada mga siya, Dorado. Ano pagid man da mga big time din sa Capiz. Di ba Ma'am Chuchi? Okay, sige. Good morning lada kay Sir Jeff na sa Tris ni Load Ballet. Kag stop nila da. Nagatutok diri sa aton sining pag pangalaga, no? Sa Sunday akon pa sa ano pagid sa Sunday pa ya akon birthday. Oh, ano pala sa 7 pa lang ta subong. Di ba? 13, no? Mabalik ko di sa station na Lunes.
1: Ayoy!
0: Pabalik-balik birthday kisses ako, no? Pabalik-balik man. Kayuha, abi, kristal na, no? Katimo man. Okay na to, laba-laba, imo. Ano, bay ko kabalo kung anong gina-comment mo. Bakit alam ko ba na magiging tanga ako sa pag-ibig na parang maging, hindi ko yan pinagsisisihan. Bahala ka na sa personal life mo yan. Wag mo nang dalhin kasi yung personal life mo dito, slowhin mo yan. Atin issue lang to. Crystal ha?
1: Ayoy!
0: Kung ano naman yung hibubunot mo dyan sa mga nakaraan mo, wag mo nang idagdag dito sa programa ko ha?
1: Ayoy!
0: Pag-greet liwat sa tanan nga taga-barangay 5, gapamate sila sa imo programa sa Bulsayo ha. Kay Kling Alorico kag sa iya partner da from Ernesto Alvarez, no? Tanan diya katabo subong diversionary tactic kay sige na nila gina tunga-tunga ang 2027 budget. gani man, no? Sa Monday ang celebration, sir, advance happy birthday hambal ni Ma'am Flor Abelo. Okay. Hindi mo ko mahilig mag-celebrate, ma'am. Okay, congrats sa inyo ni Madam Stella. Sa sunod bala, Ma'am Chuchi, join to bala sa amon? Join to bala sa mga ginapang-intrahan mo? Sadya daw. Di ba? Sus, damabugto mang ginhawa ko sa nagligad nga Sabado.
1: Ayoy!
0: Pero kaya man namon ni Madam Stekag. Lampas man namon, no? Nami to sa CrossFit community kay daw tanan bala. Bisan hindi kamo kilala haya. Support kamo ginasuportahan sang tanan ng biskan ibang atlet. Pag dito ya wala bata tigulang mo may nag-intra ganito katropang Jason. Bilog sila yung pamilya, nanay niya, tatay niya, kabataan. Pulo pa lang katuig ang edad. Intrato mo? Di ba? Okay. May lang na busy ko, oh, wala ko kaupod sa Iloilo ba? Oh, naglantaw lang ko live. Oh, 'di ba? Kita mo? Oh, daw simple lang mga exercises pero ya hakal mo 'to. Oh. Sang lawago na kagapila na gani nga mo na bal ni Madam Steo. Oh, sa inyo daw nag hot flashes. Wow. Sila ko na tense ka lang. Oh, ako gani nga, wipe ako gani ka so good, naga cramps na ko. Oh, tiil ko ga cramps mo duha ka bilog. No, ang duha ka kuan ko STL. Oh, may lang kay pag perform na dula man. Oh, tapos sang hapon tapos namon pero natapos kami to daw 10 o'clock mo ang amon nga hit. Pagtapos ina kinanglan mo magkaon kaliwat bala katropang Jason kailangan kay tin ubos energy para mabalik. Why, kuya? Natulog ko na lang yung pagkaon, why ko gana.
1: Ayoy!
0: Oh, nagkaon lang ko gamay tapos wala, ang binanatan ko ang cookies. Ang chocolate na ginahatag to sa amon. Oh, tapos sa moto eh, tira. Oh, pagkahapon daw, anong oras to amon nga naman? Daw mga 2 o'clock pa. Ah, daw matulog na kuya. Okay, kulang ganis tulog. Ah, warm up ko sang kuan ah, sang binalhas naman at tuloy-tuloy na naman. Ah, sadya ah. No? Mga katropa. Oh, ang wala ko na sakwat sang kuan, sang training namon during training, pila na masakwat ko? Una na sakwat ko 3:15. Oh, 3:15 lang. Sus. Pag sunod nga kuan nakasakwat ko 3:20. Oh, 3:20 na sakwat ko pounds ah. The next training na mo nag-improve ko, nagkasakwat ko 3:25. No? Sang last nga training, no? Gintry ko ang 3:30. Sus, nag-cramps di sa may breast ko, dito sa kilid, oh, sa may ano, binuyan ko eh, kay kitsakit. Oh, sinin ko wala, hasta lang ko 3:25. Oh, pero dito nasakwat ko, ah, during that time, grabe gin man adrenaline mo, ang adrenaline rush mo, katropang Jason. Oh, pag sakwat ko sang 3:25, ambal ko okay na. Oh, bahambal ni Parikoy ko ano? Jojo yang Parikoy. Kaya mo na. Siya, lodi nyo bagid. May oras pa. 3:35 ba? Oh, 3:35. Sugot, sige, try ta. Bao na sakwat ko. Bao perte. Oh, lipay man ko eh, pero dala na siya agit eh. Oh, ay ko may kuan pa gani, i-try ko ang 3:40 nyo, PR to tani ang 3:40. Oh, galing kay Way nagid oras kay gintagaan kami 5 minutes lang, no? Haling ka to katropang Jason sa kuan, sa burpees, no? Lateral ng mga kuan ka. Tagaan ka lang isa ka minuto, pasakwaton ka na nila dayon. Mamaluoy.
2: Bullseye.
0: Isa lang ka minuto ang pahuway. Sakwat ka dayon. No? Ah, gatingha-tingha man takag. Oh, pagtapos ang amon natapos amon time kay AMRAP, no? Padamo-damo na mo atong mga exercises bala. Oh, padamo-damo, no? Ang round 2. Oh, pagtapos ang oras, hindi ko kabalo kung anong pangitaon ko, no? Kung pangitaon ko hangin o pangitaon ko tubig, no? Syagit na to si Parikoy Jojo. Yang Parikoy, tubig anay, tubig. Oy, kapungko na kuya kay siling ko. Ano ko ay ko kabalo kon na ano unahon ko ang kauhawon ko o kon ang hangin nga gusto ko lang hapon lang ginapangita ko. Oh, ay wala, lumpiga lang ko eh, no? Oh, nagidugay nag-inom ko. Ah, to naman sakwat naman.
1: Ay!
0: Oh, ay pero at least natigayon man ah, no? Importante buhi.
1: Ayoy!
0: si Ryan Sakwaton kaya madala Sir Joven. Pilang ni ala Balner ni Rosal Bars kaya eh. Oh, di ba? May ngaga ka tropang Joven, siya to sa tanan, no? Ah, nagapamati sa 106.5 XFM Rojas all over the world. Okay. Oh, Debbie kag Coach Joe, congratulations. Man, oh, sa muli sa Team Molino ha. Ay Coach Joe rito kag kay Ma'am Debbie. Ah, grabe man to sila. Oh, sadya ang CrossFit community. Enjoy din kami to. Ah. So Team Sparta and Team Molino from Rojas City nag-represent no sa Rojas City kag Kapisto. Importante sadya kami ah, no? Enjoy lang mga kabyanan, no? So at least sa kuana, pakita man nga kayang-kaya. Ay kun hindi makaya ti kaya-kaya eh. good morning Sir Jobs. Oh, nagapahubin gid man gali ang lifting, no? Oh, gai ko daw younger kag idya tulukon bo. Kuana na nadala lang na.
1: Ayoy.
0: Nadala lang ah. Pero laing gid man niya kung nag-exercise ka kay daw laing gid man ang aura mo, no? Pare ko JB Vega. Pero ang imo da, no? Padayo na lang ang imo nga physical fitness journey ah. Ara na, nagamay-gamay ka na gid, no? Padayo na lang, no? Kung may time sakwat-sakwat. Importante na samtang gatigol lang ta dapat lift gid man ta, no? Ma'am Chuchi, no? Samtang may edad ka kay iti kung hindi ka maghakwat, the more man nga nag-aqua ng imutulan. No? Nag-gabok. O, di ba? So, dapat, kung good. O, JP, wala gani. O, ay siya nagpasakop to. Namit na ni Kunara, pagid si Konse. Ha, kung nag-intra, pagid siya. O, damo pa na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, gusto nyo mag-intra, kwan, o, ang Spartan, ang Sparta Rojas, no? Ang Sparta Rojas, may ara siya ng event this coming October. Sa anniversary, no? Sa Sparta Rojas, no? So, may ara sa, amumna, no? Daw cross, kwan man, no? Functional fitness, kwan, no? Competition, no? May ara man, no? I-announce talaga na galing kay Buligan taman mga Team Sparta, ho. Okay, so may araman sina sa October, no? O kung gusto mo mag-training, Ma'am Chuchi, pangita to, no? Kay may araman ang Team Sparta nga event, no? Pareha sina.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sining pangalagad mga abiyan, mahabyog lang kita commercials, magabalik kita pagkatapos sa importante ng mga pahibalo. Oras na itong 8:24 ang ininga oras. Builog na ganadulong sa inyo sang M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: X-F-M
4: X-F-M
5: Sunfold Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfold Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfold Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunfold Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfold Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
8: Sunfold Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
11: Hala! Ka-exciting!

0: sa mga butika.
1: Wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
3: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
4: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one.
3: Sa presyong
4: magaan.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Ang Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
8: X FM.
5: Xanthan Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Xanthan Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw at lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Xanthan Plus Gold. Bakal sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Xanthan Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
12: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
8: X FM.
13: Iba ka sa lahat.
5: Xanthan Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
16: Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapata.

0: taas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F.
3: XFM.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Joneli sang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: XFM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwe Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
8: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Softgel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: X FM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako Gali Sereya. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Reddel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Visionex! Marami na ang natulungan!
20: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
19: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
21: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
22: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Ah, chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Karang-karang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Kasakit sa nawong kong naging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugnan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
13: Endless love.
14: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
13: Endless love.
14: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

ama, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go! Yeah!

0: Bullseye.
1: All right, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras nato na alas 8:51. Ang ini anay nga oras ang buylog naman nga gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye.
1: Okay, no, pabalik diri sa aton sini nga pala tuntunan sa Gapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Ay, sa mga bago lang bukas, ang ilas nga mga radyo kung nag-upod rin sa ton sininga pagpangalagad. Sumuman sa mga katropa onliners naton. Nga pala yun sa gihapon nga nag-upod rin sa ton nga pagpangalagad. Mga katropa!
2: Good morning!
1: Okay, kamusta ka muda? Kamusta ang inyo sini Lunes nga adlaw? Okay, kabay pang okay pa tayo sa all right. Ha, mga kaabyanan. Oy, si Daryl Puerte. Oy, parikoy. Mayong aga lang ha. Oh, kag sumuan sa kay Mary Joy Delphine.
3: Yahoo!
1: Oh, good morning mga katropa, class members. Have a nice day sa lahat. Yo, daw gasunod kamo ni ano aw. Ni Mr. Uplok aw. Oh, shout out kay Mr. Uplok. Ay, hindi nagali siya Uplok subong. Mr. Daryl Puerte always, ha? Busy halongged, no? Dear, bow dear.
3: Ay!
1: Dumayo aw, dumayo pa rin kay sigkay ni Daryl subong aw. Daga bawing manok ko ba?
3: Ay!
1: Oh my goodness. Daryl Puerte always, ka oh. Shout out sa program na ni Sir Joven Special. Ano ni? Oh. Kayo habla kristal kung kaysa mag kaysa daw galingin ulo ko si mo magbasa ko sa message mo.
3: Ay!
1: Kung hindi kaya arang kahon ni Hiligayno na lang abi. Okay, sige. Oh. Daryl Puerte. Oh. Thanks. Oh. Nagatutok si hindi na ko no siya si Kwan si Uplok si Myder na ko siya. Oh wow. Sana all.
3: Ayoy.
1: Uplok ina siya tol, MJ kay hambal niya bisan video call natakot. Ano tabo kay Kristal ng ligad gapi nang Kwan sang video call wa gid siguro libang mo. Ato ko tuyag akuan, may mga ma-video call, video call. So kung yun, okay lang kung di ka busy, guru eh.
3: Ay!
1: Bala mo, Kristal, si Daryl. May kilala ko, pinakasako nga tao, amo na. Ano siya panahon sa mga muamo na mga kuan-kuan. Bala mo nga, busy na siya nga tao. Sorte na gani na, salamat gani ko. Subang maka... panig kay sigkay sa di sa programa ko ho. Kung kaysa gani, ma-PM na nasakon, bow, sinya pari ko, ibi, sige. Pero ari lang ha, gapulo pa mati, mangyapon sa programa mo. Muna ko saan, di na sa ka-text de. Kung busy, kung hindi gali ka sabat sa video call mo, uplok na yun. Hike, eh, ako, why mo ko nag call sa video call mo, uplok man ko eh.
3: Ay!
1: Call na hadlock. Ay, ganin na hadlock. Ano mo kay busy? Ganin tao. Nagkala hulog tong pinggan. Kagbaso ko rin yan. May kung mabulig at bayad to siya to.
3: Ayoy!
1: Okay. Sige. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Ang ining abahin. Oy, buylogan nga ginadulong sa inyo. Sang Santon Plus Gold.
3: Yahoo!
1: Sa mga katropa na ton dira, no? Para sa mga gusto likawan ang diabetes. Makabulig din mga katropa ang pag-inom sang Santon Plus Gold. Labi na kumpirmi mataas ang inyo sining blood sugar. Madasig ka bala ka po yun, kag perme ginauhaw?
3: Oh, no!
1: Hindi pagbaliwala, no? Ang sintomas sang diabetes. Kaya mo ng sintomas niya? Ah, dasig ka kapuyon kaginauhaw. Nga way ka man gani ga workout, way ka man gani isang physical activity. Ah, pero matyagan mo daw ginagapinangita ka tubig. Oh, no, gamay-gamay lang nga hulag, kapoy ka na. O delikado na ina mga kabyanan, no? So ang Santon Plus Gold may ara sang ampalaya kag spirulina. Ini mga natural nga mga sangkap nga nagabulig sa pag-regulate sang sugar sa atong dugo. So hindi pagtuguti, no? Nga magtamis. Ah, hindi pagtuguti nga ang matamis nga kabuhi, magpait bangod sang sakit.
3: Oh no.
1: Mag Santon Plus Gold na. Kaysa Santon Plus Gold, sigurado ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, di ba? So, ang Santon Plus Gold, mabakal na ton sa mga suki na ton ng mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, anong ka-branches dili sa Roa City, sigurado may aragid. No? Pwede ka mo kabakal sang Santon Plus Gold, mga katropa. No? Mercury Drugstore, ano pa gid? Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store dira sa Robinson's Mall sa May Pueblo, no? Then amo man ang no? Amo man ang tawag diri? Dira man mga kabinan sa bahin sang Super K Drug Store kag sa mga suki ninyo nga mga butika. All right? So Santon Plus Gold pwede man mabakal online. Pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. So then, of course, sa mga nagagamit sa Santon Plus Gold, hindi nyo paghihaboy ha, ang empty blisters. No? Okay, kay lapit na lang ang aton sining grand draw, mga katropa. No? Sa aton sining Santo, the next FM, libo-libong papremyo. No? So nagailapit na, no? Subong na nga bulan, sang September, ang aton sininga grand draw. Ti sintensyahan ta na kung sino ang magabaton sang 50,000 pesos sa first prize, no? Premyo na ton. Sino magabaton sang 30,000 pesos bilang second prize winner kag 20,000 pesos bilang third prize winner. Amo na kung may mga kuan kabuda, sagara nyo na, no? Mga kaabyanan ang inyo sininga mga entries. Para sa aton sininga mga katropa. All right? So, ano pang ginahulat nyo? Pasakop na sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Maliban sa Santon Plus Gold, ano pag ida? Ang pwede nyo mapasakop ng mga proof of purchase, syempre ang premium D3, no? Isa ka empty blister pad ang aton kinahanglan. Then ang duha ka empty blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men kag ang lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Isulod na sa sobre kag syempre sa guwasang sobre isulat ang mga masunod Santon the Next FM libo-libong papremyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, proof of purchase o kung ang nag-insulod nyo sa sobre o kung gingamit nyo, contact number, isulat man, kag-pirmahan. Kag-ihulog ang inyong entries, mga katropa, diri sa broadcast center, sang XFM Rojas. Ari kita sa, ari kita mga kaabyanan, diri sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. No? So, ari lang kita diri para sa aton sining mga katropa. Pwede man ihulog ang inyong sining mga entries dira sa Gents Drug Store sa Pontevedra Public Market, RB Butika dira sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store dira sa Banwa sang Panay, dira sa Poblasyon Ilea Panay Capiz. No? So, hulog na, hingagaw. No, para sa inyo sining mga entries, no, kay pila na gid lang ka kwan, pila na gid lamang ka weekly draw ang aton patigayunon, then we will have the grand draw mga katropa. So gani sa mga tago-tago pada o ilabas na ang mga tinago-tago nyo nga mga proof of purchase kag magpasakop sa aton sini nga Santon na Next FM libo-libong papremyo. So again, ini isa kapag pasalamat mga kabinan sa nga aton sining president and CEO Doc Rimilito Oy sa inyo padayon nga pagsakdag sang tanan nga mga Yes to Health products, no? Maliban sa sining apat, oh, damo ta mga produkto diri, no? May ara pa kita sang premium maliban sa apat, no? Oh, ara pa da ang mga sabon naton, ara pa da ang aton sining tea, ara pa da ang aton sining balanyos, no? Kag madamo pa nga iban mga kaabyanan. No, kag syempre pagpasalamat man, no, ni Doc Rimilito Oy sa parayon nyo nga pagpamati kag pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas. No? So pagi sa sining pagsakdag ninyo pagsuporta, hindi man namo kumo maisa-isa mahatagan gid, no, kay kada muon sa inyo, paagi na lang sa sining nasambitan mga kaabyanan nga promo. So gani, ano pang ginahulat nyo? Pasakop na mga katropa.
2: Bullseye.
1: Okay, sige. Sa aton sini nga pagpangalagad, good morning anay kay Ruel Loyola, no? Dira sa Colasi Port. Colasi City, may aga lang kuno da, no? Katropang Joven, ari lang kami niya sa Colasi ah. Gapamati gid. Okay, sige. Thank you so much ha. Guwapo na tulo kung gusto mo ipaubaya. Kuna sa imo baw paubaya. Sige, hindi ko na siya pag panghatag kay hindi na siya gusto nga ipahatag ko siya sa iban. Di ba, Darrell? Grabe, ho. No? Si Darrell na gina-istoryahan din sa doha ka mga babadjing. Ho.
3: Ay!
1: nadlock na iya si Darrell Puerte kay Crystal. Kay tama kagresibo.
3: Ay!
1: Ambal ni Crystal, grabe si Crystal yung pangaluyag, ambal niya oh. Oh, hindi na siya maghinulsol nga makilala niya ko. Ah, kaya panitan ko gina siya. Panitan do gina siya. Na damo ka na gali uplok ka. Ah. Pagtangis, eh, try mo lang sa akon mo, grabe. Ay, Darrell, mabato ka.
3: Ay!
1: Ulamon ko lang gani si Sweet Darrell Puerte ho. Kay daw misteryoso ang pagkataon niya, nice guy ha. Ibalik ko before 1 week, okay na ina siya. Tiyagan mo ga, ulam ka lang ka inugbulang ang manok ba? good morning Sir Job, naka-like and share na. Okay, sige. Good morning kay Ma'am Lynn Dechambre. Oh, Ma'am Lynn, oh, munog grand draw na ta ha. Pasanto na next FM libu-libong pa premyo matamat na da. Oh, type ko mga lalaki nga misteryoso. Gusto mo galing misteryoso? Oh, dito ka sa Katalunan, damo to. Ah, damo to tamaw.
3: Ay!
1: excited na gani ko sir. Sige ha, good luck na sa mga nagpasakop. Sige ha. Alright, alas 9:04 diri sa aton sini nga pangalagad. Check ta si Katropang Zaldi Aguihap Jr. diri sa aton sini nga pala tuntunan, report nagikan, ang follow-up report nagikan dira sa Banwa sang Sapian. May kang tanan sa sining persona nga ginluthang patay. Dira mga kabinan sa tunga sang Uyapad. So ano gid ang madalom nga rason? Sang sospechado sa pagpatay sa biktima sa follow-up report.
2: Live report.
0: Daan nga hiligot anon. Ini ang rason kung yaman nahimo nga luthangon sa nga suspect ang iyakaw galingon nga pakaisa
1: wow.
0: Sa bahin sang sityo Intadaran, Barangay Bilao sa Pian Capiz, pasado alas 7 kahapon ni Adlaw.
1: So magpakaisa gali sila nga duha?
0: Yes, wow. Confirm. Katropan Jobin, magpakaisa ni.
1: Intindihan mo ka bala ibang nga tao pero kung isa mga pagpalakaisa mo ng mga close book.
0: Tama ka dira Katropan Jobin. Now sandig sa aton sining nakuha ang impormasyon nagikan sa hepe mismo sang Pian Municipal Police Station kay Police Lieutenant Bautista gin to to tul adjus ni katropang Joben nga hapon matapos nila ni mabaton ang information nagikan sa MDRRMO nga may ara sang nasapuan nga patay kagagin luthang dira sa nasambit nga area gilayon sila nga nagpadulong sa lugar man ka nagkandak sang investigation kung sa din natukiban nila nga ining pakaisa man lang mismo sang biktima ang suspect kag sandig man ini sa mga nakasaksi sa natabo nga katropan Joben. E man ang suspect by the way na aresto man sa ginpatigayon nga hot pursuit operation sang aton sini nga makapulisan sa pag-usisa sa mga kapulisan sa mga witnesses nakit-an ining suspect nga hungod nga ginbantayan mismo ining biktima matapos ining maglambos ang iya karabaw kag magapauli na kuntani sa iya sini nga balay. So nanago ni ang suspect nga si Aliasan katropan Joben sa ilang ano bala ginatabukan nga butong no. So nanago siya da sa idalom pagsang makitaan niya nang approaching na ining biktima dito niya ni kag tiniro gamit ang isa ka improvised 12 gauge shotgun nga katropan Joben. Pagsang naghamyangon na ining biktima diriya panikag ginpalapitan kag ginfinishing katropang Joben. That is why sa initial tong information duha kalupok ang nabatian sa mga residente sa lugar. So which is nga nagra-confirm magkaroon sa sining statement sang mga witnesses katropang Joben. Now ginhaboy pa ni sang suspect ang iarma sa kamaisan apang sang ulihin na tigayon man ini nga ma-recover sa aton sini nga mga kapulisan nga nagresponde sa lugar. Kag sa dugang tapadig nga pagtungusisa kun ano gid ni bala ang intimatima nila katropan Joben. Now suno sa suspect kag sa pamilya man sini nila nga sang una ining suspect nga si Aliasan kag ang biktima nga si Alias Berto suod gid ni nga mag-abyan or magpakaisa, close gid ni sila katropan Joben. However, binulan lang ni ang nakaligad subong nga tuig sang nagasugod ining timatima nila. Matapos suno dire nga ginlabo sang biktima ang tanom nga nangka or langka sining suspect katropan Joben. So kasubong balang nga na ano ni no na disappoint ining suspect sa biktima kay ang iya tinamnan niya linabo ya sini kag ginharvest katropan Joben. So gin pablatter ini suno diri sa barangay kag nagsettle man to. May ara pa gani dugang taga information nga nakuha nga ining suspect ining biktima may utang pa ni sa asawa sang suspect man katropang Joben. No, so nasettle na to pero wala na mahibaluan sa aton makapulisan kung ano pagid ang dugang na nagpadalom sa ila sinitima-tima. Rason nga nahimo ito nga lutangon ni kahapon ang biktima katropang Joben. Now ining suspect ang nakahulong diri karon sa karsel sang Sapian Municipal Police Station na ginapreparar na sang aton sining mga kapulisan ang mga nagakaigo nga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga murder. Pamatian ta ni ang kabahin sang aton interview kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista ang hepe sang Sapian Municipal Police Station.
4: Bali sir no, gina-prepare na sang aton investigator ang necessary documents kag i-file namon karon sa hapon sir.
5: Okay. Na-set pag-abot sa suspect na initialin ko na ako nakapalag yun eh. Pero sa pagkandak nyo sa hot pursuit operation, kumusta ni sir?
4: Sige, das ang pagka-identify namon sang suspect. Nagtanda kami hot pursuit operation. Kaya natinguha man namon niya madakpan ang suspect. Dara man, lapit man sa area. Lapit man sa area.
5: Okay. Now, sir, sa inyong pagpadalom sa investigasyon, ano ang naging motibo sa suspect sa pagdating
4: Bali, ang motibo, gin sir, is old grudges. Kay may mga tima-tima na sila hindi pag-intindihan ay halin sa mga sa pila ka mga binulan.
5: Ang distance siya sa balay sa suspect sa biktima, sir, ano pa na yun, sir?
4: Kalapit mga 100 meters na. Kalapit balay lang gin sila.
5: May relasyon na sila nga doon, sir?
4: Bali, first kasi nila sila, sir, ang tatay ka-biktim kag ang mother ka-suspect. Magdutod.
5: Okay. Sir, sa ginpayag mong tima-tima, previously sa pag-usisa nyo sa barangay, may mga record na sila nga doon na nagpag-anayagin
4: sila, sir? Yes, sir. Bali, ang asawa sang suspect, ginreklamo ang victim dito sa barangay. Then, na pag-abot dito sa barangay, nag-istoryahan na yun, nag-ariglohan na nag-okay man sila yan after that incident.
5: So, sa pag-usisa nyo sa suspect, sir, ano din ang natabong prior to the incident? Ginhongol niya, ginbantayan, inyong
4: victim? Yes, sir. According sa amon investigation, sir, ginbantayan niya ganyan ang biktima sa dalan papuli sa balay, ilabalay. Then sang nakita niya na ang victim, amo na dayon tingtiro niya. Then after niya pagtiro, pagkita niya nga pulob na ang victim, gintiro niya pagiliwat.
5: Finishing. Sir, anong gamit niya armas ko na?
4: Sa initial, sir, nga ko naman, wala naman na identify ang firearm. But through follow-up operation naman, sir, na-recover naman ang firearm, which is 12-gauge homemade shotgun. Yes, sir.
5: Okay. So, sa anong, kung sa pilas ang biktima, sir, din yun, sir?
4: May isa siya kapila sa dugan. Mga, kayang pilit sa isang shotgun.
5: Yes, sir.
4: Kung long range, gawa sa ag ang kwan. Then, may isa siya kapila sa likod ang
5: sa pagkakas.
4: Pagkakas niya kay close range.
5: So, anong mga kaso ipahin ka dapat sa suspect, sir?
4: Bali, sir, ipasakaan ta sa kaso nga murder, sir.
5: So, kung na-coordinate
4: na din
5: pamilya sa biktima, sir?
4: Yes, sir. Actually, kahapon, nag-start na kami ubra ka necessary nga documents para mahingabot. Karon sa hapon, ipail na mo ng kaso through inquest proceeding, sir.
5: Okay, sige. So, at least, mayo, ano yung nasigot na ito ng suspect?
4: Yes.
5: So, sir, lastly, kay usually sa mga uma, mga kamutiran, masabigin yung problema na nagalungkad sa pinagsanay na parte sa doon taong working sa daan yung hindi ko tayo. May mensahe na paanok yan si Efe sa wakuluyo yung sasabihan.
4: Sa tanan niya pumuloyo sang sapian kapis kung may ara ka mo or naka-experience ka mo sang away or hindi pag-indidihanay palihog i-refer naton sa proper authorities. Pwede ka mo kakadto sa barangay, pwede man ka mo kakadto diri sa police station para mahatagan natin sang nagkakaigong action ka, or solusyon kag maiwasan ang pareho sining insidente sang pagpanluthang.
0: Ore kapatid,
2: Bullseye!
0: Police Lieutenant Steve Ayan Bautista ang hepe man ang Sapian Municipal Police Station, no? So daan lang gid niligutanon ning rason sa katropan Jobin na mga pila na kabulan na nakaligad, no? So nagatubangay ni sila sa barangay pero way ta kabalo abi kon ano pagid ang madalom pagid nga rason
1: ba yun nga labot ang suspect sa ni katropang Zalde.
0: Nagtingwa kami katropan Jobin pero nagpumalibad na siya. No, kay tapos si makahala pa siya kag madugangan pa sunod diri ang atubangan niya nga kaso man, no. Pero nagagwa man sa investigation sang sa PNP ta nga kasubong padayon abi ang pagprovoke sang biktima sa suspect bala katropan Joben, no. rason niya posibleng naimpito gini ang suspect kagsang kay balaan niya man ang ano ni ang daily routine sang biktima ay binantayan niya gito eh kagya dito ay nilinothang gamit ining improvise nga didosi katropan Jobin. So igo ni sa dugan kag likod no ang pilas nga nang konsang biktima tira halin sa malayuan mga 100 meters and then agin palapitan pagid kagin finishing no katropan Jobin. Kay pagresponde sang kapulisan ta dito sa spot gid nimo ang nasambitan man nga biktima. So subongapon i-file na ni ang kaso nga murder tatukman sa suspetsado. So morning fellow up report nagikan diri sa may banwasang sapian para sa 106.5 XFM News Zal Degab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, manabong salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa sininga information, mga kabiyanan. No, nga nabatihan diri sa ton sininga pagpangalagad. No, so, kung na ton sininga lantawon, o daan nga ligot anon, pila pa lang gani kabulan eh. O, simple gid lamang ah. O, itong pag, kwan lang sa tanong malangka. O, sang, kwan, sang, biktima. Naging kalain mga kabinan sang buot sang sospechado mapakaisa niya man lang abi. Oh siguro gindamdam niya gid guro ni Ma'am Susan Dolor mo. Oh niya kadamo-damo sang makuanggid ano no? May gid guro ko na labot taning pamilya katropang Zaldi. No, para ti na ba ni chindihan tagadang kwanbla ang ano ni no? Kay tiko na si Tol na ni nga man may parehas pa sini. 'Di ba? Oh, no, basi pwede ta malabot ang pamilya dira. No, sa magtimbang nga bahin para mabal-an ta kun ang kadalumon sang sining nasambitan niya nga away. Oh, kaya ambal malang oh, tigin mitiran sang isa ang tanom sang isa. Oh, ti bagambal ka tanom ano man? Oh, kay ti una bes nasitol naman kuno sang sa police station. Ah, sa police station sa barangay. No, basi pwede ta malabot ang barangay dira, no? O kung papano nila ginsitol nga manti, ah, o, magambal ka ginsitol, tani, wala na to, nagpinatawaray na to, di ba? Sama mo na yung trabaho kung kaisa sa barangay na dapat, no, hindi lang tamahambal nga tiyo, kay ginpatubang ta sila, nasitol na, o dapat may monitoring pagid na, no? Sa mga natungdan, para at least, bisyan papano, o, nga hindi ba lang maglala ang sitwasyon? Ha? Tingnan tawarin nyo. Oh. So, kung nasito na, dapat wala na ginamo. Unless otherwise, ha? May mga instances sa gihapon, oh, basi may pangpanggarit-garit, no? Tutukat din at dugang mga kabiyanan, no? Kumalabot na to ng barangay Katropang Saldi, Katropang Elmer, kagang pamilya sining, both parties mga kabiyanan. Bullseye. Okay, tiyo, simple lang eh. May tanitani kung away sa duta, nindindihan mo pa na. Pero away lang sa tanom. Naglabot ka sa punto mga kabiyanan, mga katropang nagpinatsyanay. Di ba? Kag? Hindi man sila maglayo. No, kay lunsay malang nga magpala kaisa. Oh, hindi mo na pwede mapatawad to, ah. No, anong kaso ba, pasinsya, gano, sorry, gano, ba, namitiran, kung gintanong mo to, gali. No? Oh, ano gining mangka ni, ano gintapas ni? No? Abi, padalmin nyo, be, na? Padalmin nyo, be? Oh, pero hindi ko ma, until now, oo, may hiligot anon, pero, ano kadalom, ah, nga maglabot sa punto, gano, kinanglan, magpatay tao, ah, di ba, katropang Jason? Kinanglan mo gid nga patyo ng imo sini nga pakaisa. Di ba? So, manong gusto na ton nga ti, tong karon pagid, mga kabinan. So, tutukan nyo ina sa dugang pagid nga pagpanalausaw sa nga ton sini nga mga katropa. Bullseye! Bullseye! Di ba? Ano gid ang gut-gut nga to? Maliban siguro, waita ka ba na? Base isang una pa lang, may ara na sila ya sang hilugot na nun. Nga nag-trigger na gid ya bangod mga kabiyanan no sang sining kwan sa sining tawag dire bangod mga kabinan sang sining pagkuan lang to sa puno sang langka. Okay? So budlay no, amo-amo lang nabi no. Mga kabinan mamatay kagid tawo.
2: Bullseye.
1: Oh, may mo gin giniisip nga ano pwede may mga bagay sa kalibutan nga hindi mo man kinanglan nga padalman gid. No? Kag pa kumaga pa pahanunutan mo gid sang imo sini nga buot Ma'am Susan Dolor. No? Inang daw lukduhon mo gid mga kaabyanan. Oh, kun wala man lang gin utod ang puno ka lang ka may tendency man nagyapon nga magbunga. 'Di ba? Kung balikan ng inyo sini magpagiging magpalarinte. 'Di ba? Hindi ginaway gid may nagpatunga, dira. Okay ti, ha? Magambalo magpakaisa sinanay ni ang ilang mga ginikanan dira magulutod, 'di ba? Correct? Katropang Jason. Oh. Tiway gid napatungan ina sang mga ginikanan ninyo nga magulutod. Ngabi, hindi na tapagsapakang pakaisa mo na da. No? Pakwana na abi na da. No? Pasinsahin na lang. Ah. No? Oh, ang utod to nga, oh, sa magtimbang nga bahay, no? Kamutani ang nagkakwan si na da. Ah, nagpapatunga. Di ba? So, sa kada problema ko nung magtuhaw, dapat, no? Solusyon na nga ton ginapangita. Hindi nga add-on nga problema.
2: Bullseye.
1: Diba? Hindi naman nami. Nga ti kamukamo lang nagapinat siya na. Ikadlawan ka mo sinasagiban nga tao. Diba? Kadlawan ka mo sina. Hmm. Daw grabe, tungod lang sa langka. Imagine. O suod ka mo halin sa mga bata ka mo. Tapos, tungod lang sa langka, pinatay mo, gindi mo pakaisa. Hmm. O, ang nautod nga puno, kalangka, manalingsing panaiya. Magabunga pa na sang damo. That is correct. Diba? Kung nang bunga, agad lang to, pila man lang mahambal ka. O, kabukas pa sinsa, agad kursunada, o gadabi ang bunga. Diba? O, basi nagdamdam, agad siya balabaw, kusunyo, kadamo-damo, sang pwede, tubusan, ako gidya. O, damo na, guro pa mapamatsyagan sang suspect. No? O ano pagid nga dalo may takabalo ba si may dalo suod man kamo balas ang una kag
2: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, sige kay Janjan HD daw, good morning ka tropang Joven, shout out panda sa tropa ko sa poblasyon Panay kag Panayville, salamat gid. Okay, sige. Base kon okay. No, bali jab anunoy ho. Amo nang kwanta, no? Kay ati siyempre ang police medyo limited man lang na da, no? Although consider na nila na nga kon kay nadakpa na eh. No? Ang ining suspect. No? Okay. So sa barangay, wait takabalo base sa police station, isa pa lang sa barangay bla base dugi-dugi ginapinatawag na sila da.
2: Bullseye.
1: Lapit-lapit man lang na sila. Okay, sige. No, last 9:24 diri sa ton sining nga pagpangalagad. Ah, mahabyo kita commercials. Pagbalik naton mga kabinan, ma-award kita ho. Kang premyo sa isa naton katagdaog daw sa aton sining premyo sa Tansan sang Gold Eagle Beer. Oh, di paldo ni 5,000 ni no, 5,000. Pagbalikan ta na ha diri sa aton sining nga pagpangalagad. Standby. Oras na ton, last 9:25.
6: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maribel Sako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. tayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
8: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: X-F-M.
13: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse

0: Rod nga maswati nga magadaog sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagadaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFR permit number 02930 of 2026. Very responsibly.
1: Hala, ka exciting. Win

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
6: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
8: Supple Plus Gold.
12: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
10: Mamakal sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pagbibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Hala, ka-exciting! Win!

0: Out ano sinubukan ko sir, pero dito lang gumaling sa Visionix Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap. Ito
5: si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Tanggalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay Derisa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye! Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga para tuntunan ang oras naton na alas 9:37. Okay, sa gihapon nagatuto kamo ha, kag nagapamati kamo diri sa aton sininga pagpangalagad sa panlatuntunan Bullseye. Dirikin lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang inigabahin, buylogan ay nga ginadulong sa inyo sang Cease the Pain. Atensyon sa mga katropa naton, ginatrangkaso kag or nagapalanakit ang lawas. Ako do okay lang, no? After sang Sabado, daw ay magina pala nakit ang lawas. Oh, munay do mautod lang ang akon nga hawak. Oh, sang sinakwatan na ito. Pero okay man ah. At least gamay lang. Okay, so kung nagapala nakit ang hawak, ginatrangkaso kung kaysa, ba, kombinasyon gina sila nga duha. O, ari na, ha? Ang sabat sa inyo sining problema sa pagpalanakit sang lawas kagtrangkaso. Say goodbye to pain, hello to life with Cease the Pain. No, ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sang inyo nabatsyagan nga sakit diin man nga parte sang inyo sininga lawas. Amoning soft gel capsule nga ginhimo agud nga makabulig sa madasig nga pag-ayo sang pananakit, may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Ini nga mga properties ginapakigbatuan ng hilanat ubo, nasal congestion kag body pain. So gani tistingi ka tropa kag pamatudi. Pinagi sa pag-inom sang Cease the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach. Ako na pahagan-hagan ang sipon kagubo. Ay, di bangon sa epektibo nga property, sang itigong mga puwersa, sang paracetamol, dexamethorphan HBR, kag piniliprin HCL. Mga ingrediente sang Cease the Pain nga nagahatag sang relief, nga komportable, kag nagasuporta sa natural healing process sang aton siningalawas. Experience the difference of feeling better naturally with Cease the Pain.
1: Yahoo!
0: Bakal sa Mercury Drugstore, the Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, Southstar Drugstore, kag pwede mo mabakal online, paagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop, Cease the Pain.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, mga mensahe, anay, no? Diri sa aton niya pag pangalagad, no? Bal ni Ponce Lens, minagani ako Sir Jobs, galikaw ako ah. Ang sa lola ko, kag lolo ko, gani nga halo 65 years years na sila sa duta. Tapos ginabirify ko sa abogado ang title, iya sang Kloa. Oh, pero ginaharas nila ang mga tanom sang mga tigulang. Oh, makin mo na da. Ah? Oh, manang masakit akong kaisa eh. Daw sila pang panagapanag iya, no?
1: Ayon!
0: Okay. Sige. So, nami siya na da. Ikuhan nyo kita sa mga abogado kung anong maayo da. Bani Crystal, na-experience ka man na, Sir Job. No? Nga si Mother, nagtanom. Iya utod, nag-harvest. Wala man ni na ginadalukan. Pero, syempre, intindihan nyo man na. Gusto man namon nga kwaon eh. Galing, hambal ko sa ila. Ni tita, tanom ta. Ang liso sang kapayas kay ako man na ma-harvest. Tantawan ta kung maayo man sa buot nyo. Para wala na lang awayan nga tanom, hindi na lang magtanom.
1: Ayaw!
0: Oh, kay tingong kaysa, tanom ang ginaawayan, pati ang pagtanom sang malain nga buot, araman.
1: Ayaw!
0: Ay, ano na hindi ba ayaw? Okay, pero diri kita na sa good news oh, may bisita tadi subong, no, mga katropa. Ang mga tinion winner naton sang aton sining Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Oh, ika pilang week ni? Week 5. Week 5 na ang kondasi lang no, basta sila week 12. So, ang week 12 is until December. Oh, isip ko na sa mga weeks, di ba? Okay, pod na ton si Mr. Jory Tabige, no? Mga katropa. Patubangan man sa kapira katropang Jason, no? Para makita ang kagwapuhan ni sir. No? Okay, si Sir Tabige Arisubong diri sa aton sining broadcast studio para i-claim ang iya sining premyo. Sir, good morning.
3: Ayun nga gamay, sir.
0: Okay, kamusta ka?
3: Ayos man, sir.
0: Ayos man, no? So, si Sir Tabige from?
3: Biskaya, sir. President Rojas.
0: President Rojas, okay. Pila ka entry, sir, ang imugin padala sa nagligad?
3: 100 plus, sir.
0: 100 plus. Okay, no? So, ikapila mo na nga intra sa Gold Eagle Beer?
3: Sa kayo mga siguro, do kapila na ka magkabisis. Tapos ako, the first time ko na siya.
0: First time mo? First time mo, pero nauna ka pa daw kay mama mo. Oh, di ba magiging mapulong ang sorte isang tao, ano? Okay. So, pero ikaw gid gobra entry?
3: Actually, sir, si mama. Bali, ginano lang ko niya nga ma-intra ako, diri.
0: Okay. Oo. Si mama mo gobra. Ikaw lang ga-pirma.
3: Oo.
0: Okay. Ayos man, ano? Pero sinong ga-pangulik tatansan?
3: Ang tiyo ko, sir.
0: Tiyo mo?
3: Oo.
0: Ginahatag sa imo?
3: Ginahatag kay mama. Then, si mama nag-obra. Tapos, ginpa-intra ako. Nga, ako lang alin. Mutong, gindala ko mandi sang Monday.
0: Sang Monday. Okay. Ay, kiti, way pa mo bunutan. Lima na ka-kwan. Way gin siya na bunutan. Pero ikaw, first time mo. Na. Pero maliban sa imo, si mama mo nag-intra man.
3: Nag-intra sa sir.
0: Kapila to kabilog iya?
3: Siguro na nga 50.
0: 50? Ang gamay iya, damoy mo eh. Okay. So anong balat tiyagon? So buong kay ti, nagligad nga Friday, no? Imo gin ang pangalan ng nabunutan. Dayin ka sa to, nga time?
3: Nag-duty ako sir, bali igo lang na ako na anansa nga po na. Gin-share sa ako ni mama.
0: Okay.
3: Kung nakita ko, yun actually, dumali pa yun. Mako kasi, siyempre, hindi man lang ko balayang ang nag-ano sina. Bali, yata ko man sa tiyo. Kung anong nadagaan ko, yata ko man siya, siyempre, nakaagi bala stroke, sir.
0: Okay.
3: So, anan ko siya.
0: Oh, pero, ginaano, ano niya, ginainom niya ni, ginakollect niya man. No?
3: Actually, sir, ginahatag man sa iya, tapos ginahatag man kay mama.
0: Okay, so sige. No? Ay, bali ba yung trabaho mo?
3: Sige sa ano, sir? Balasan.
0: Dito ka ba? Hindi, direya, sa Balasan?
3: Sa Balasan, sir.
0: Okay. No, so, tabok-tabok ka lang to. Every gapuli ka man.
3: Gapuli-puli ko, sir, kada ano, gabi.
0: Okay, wow, gabi na eh.
3: Mga 7 ako na be out.
0: Out, okay. Ay, pilip mo lang. Lapit mo lang Balasan. Eh,
3: 30 minutes, sir.
0: Oh, 30 minutes. Kaya lapit niya sa President Rojas. Kumpara mo di sa?
3: Rojas
0: City. Okay. So at least subong yawan kasi ni panggasolina kag.
3: Ganis sir.
0: Okay, no? Sige, ari sa subong i-award naton ang imosin nga premyo with our admin, no? Si katropang Ira Arsiga. Okay, isipa sir.
3: 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000 sir.
0: Okay, 5,000 pesos, no? So ano masiling mo sa promo naton sa Gold Eagle Beer?
3: Una-una, gapasalamat yung ko sa Ginoo nga nagdaog ako. Then, gapasalamat yung ko sa XFM, sa mga staff, sa inyo, sir. Kay bangot sa nga promo na nandaka ng kadaog ako.
0: Okay. Siyempre, anong plano mo sa kwan? Anong plano? Ibakal mo tanan kwan?
3: Hindi, sir. Bali, iya. Tagkumani ang sa tiyo ko kay mama.
0: Kay mama.
3: Oo, kasi siyempre, may ubram ako, sir mo.
0: Ati, sige, ati. May money kay kwan gid, no? Okay. So, again, sir, congratulations. And pwede pa gid pa intra liwata. No, kaya itong promo ya, bisyan ka daog ka na, pwede kapag iapon ka pa sa ako. Pag manami siya na kay ti, sa grand draw, maliban sa cash prizes, may mga appliances, may mga gadgets, and madami mga groceries, no? Ilan na nagligad nga groceries daw, hindi mo magani masakwat sa isang katao. Yawan ka. Okay. So, inganyo haman ang aton nga ang mga hindi lang mga taga President Rojas nga magpasakop, sir.
3: Okay, sa tanan nga naga-intra kag naga nagpamati sa XFM, pag-intra na kamo para sa sunod base kamo naman ang magadaog kasi siyempre kadako sang premyo. Tipon lang kamo tan sa San Miguel Beer tapos intra kamo di. Okay, kid, may chance sige ka mga magdaog.
0: Okay. So, sige sir, congratulations and good morning.
3: Okay, sir, good morning.
0: Okay.
3: Na magsalamat. Bullseye.
0: Si Mr. Tabige, mga katropa ha. Si winner naton, no, sa aton sining premyo sa Tansan sang Gold Eagle Beer. Mga kabiyanan, no? Makin mo na sinanay niya, kapila na kabisis mag-intra ka, maghulog sang entry. Why ginagdaog? Ang bali nanay niya, nak, ikaw bi-intra, binak? Ako lang maubras ang sulat, ngalan mo, ikaw lang mapirma? Ti tatlo sila nagtuwa, nagkuan, nagbayanihan. Tiyo niya to nagahatag sang tansan. Si nanay niya ang nag-obra sang entry. Ngalan sang bata niyang ginbutang niya nga maswerte. Kundi ang ending paldo.
2: Bullseye.
0: So congratulations no kay Mr. Jory Tabige no sa inyo President Rojas Capiz mga kaabyana no. Hindi niyo mapulong swerte gid man niya no. Di ba? So kamuda oh, isus ka damo kwanta diyo duha ka mga promo tadi. Mga kabinan nga aton gida pa nagtag sa kada Friday.
2: Bullseye.
0: Amo man dati tipon-tipon lang katansan sang Gold Eagle beer. Tapos intra kamo diyo pag sinerte kamo 5,000 pesos na tumataginting ang premyo. Di ba? Saan ka pa da? No? Ang ba ni Crystal, sana all, paldo, ha? Katropang Joe Ben. Ay, mapaldo ka malang sina kung kani, gapasakop ka, pero kung wai ka gapasakop, ti, alam lang magdaog ka da. Sige, ah. So, kamamanda, ha, sa mga katropa naton na intra na sa premyo sa Tansan Promo sang Gold Eagle Beer. Okay, ambal niya, ma-resign ko, ah, mapuli ko da, para ka-intra ko sa, para magpaldo man ko. Mama mo pa-intra, ha? Hindi ka makinanglan nga mag-resign da. Bala-bala si mama mo, ngita lang bala sa Tansan ng Gold Eagle Beer da. No? Way ka obra da, libang-libang mo da, magparuhas ka, iulay hon to, hulog to sa XFM mo. Kundi malay mo, masortihan ngalan mo gabot, di kundi paldo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alam mo kay isa, basta legal ma lang. Amang hambal naton sa aton yung mga katropa ba? Di ba? So subong damo, damo nagareklamo, nagapanghakroy sa kwan, sa pangabuhi, pigadugid, boom, manini-mani, tagkiriwigid. No, kung kaisa, ang oportunidad, ara man lang. No? Ara man lang ang oportunidad, mga kaabyanan, mga katropa, kulang lang gid yung hugod mo. Di ba, katropang Jason? Ara ang oportunidad, ang tansan eh, nalalapta lang das dalan. No, puluton mo lang na pilaman lang na ang subri. Oh. 'Di ba? Tapos masulat-sulat ka lang da, libang-libang sulat mo. Oh. That's it. Hulat ka lang da, oh, mabunutan ka ti salamat. Oh, kun hindi at least nag-try. No, amo man na sa promo naton sa Santo the Next FM. Oh, 'di ba? Gusto mong magmayad lawas mo, gusto mong magnami ang imong sining pamatsyagan. No? Kaya ano obrahon mo, ti bakal kada sa mga produkto sang Yes to Health, bakal kada sa Ton Plus Gold. O kung gusto mong protektado kada pirmi sa ano da sa balatian, bakod immune system mo, bakal kada sang di ba? Inom kada sang kape, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga mo na abla. O intra ka. Oportunidad ina. Diba? Kung kaisa, hindi lang kwan lang tay inang hindi lang ta kabalo mag-kwan bala, mag-grab sa ginatawag na oportunidad. No? Kaya ang gusto natin niya, inang daw tawahay ka bala. Inang daw gapungko ka lang, tapos dole out. Inang daw parehas ang gobra, sa gobyerno bala. Pungko ka lang, may mahatag lang daasin mo, paldo ka na. Uy, lain gapon kung nagigina, pangabudlayan mo. Daw parehas mo na sa maluto ba? Di ba? Paano kakadaog na sa luto kung huwag timo gataya? Oo. Huwag ka timo yan nagpatad to. Expect ka na mag-milyonaryo sa luto?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Silindi siyempre niya ako, Sir Joven. Yan da, samtang kapamati si mo sa radyo. Galantaw live. Gaubra ko sa akong entry para ready na ihulog sa Webes. Amo na, yeah. Di ba? Oportunidad nga ginagrab mga kaabyanan. Okay? So, sa mundong ibabaw, kung tamad ka, kung di ka kabalo-kabalo sang mag-grab sang mga opportunity sa kabuhi mo, then wala. Tiyo mo ko lang na eh. Nambal ni Jan-Jan, HG Lipay, man ko gapon, katropang Joven, kay nagpa-picture ko kag nagpa-autograph with sticker sa mga idol ko sa SM City. Si Jawo, no? Okay. Si Jawo, motovlog, team Katagumpay. Di ba? Sige, at least happy ikaw, ha? Kita mong mga idol mo. Okay. Congratulations sa winner ambal niya. No? Ambal ni Lino, wala man ko gani, wala man ko ubra, kundi amo na lang ni, o akong libangan sa kabuhi ko, samtang tambay anay. O, hindi mo na masiling nga tambay ka, ma'am. No, Lin, kay tira mo ka man da trabaho sa balay niyo. O, ang tambay ka dya, kaon tulog lang ginaya. O, pero samtang may ginaubra ka da, may ginahikot ka da, o, hindi na yan tambay. O, pero ang balkatabla, inang tauhay mo lang ang mga inuras, di ko ang dabla. O, pero sa akong Sir Joven, realize lang, paldo na. O, siyempre, promotion. O, good morning katropang Sir Joven. O, ako habang gapamati sa cellphone, gasulat, ginasulat ko ng mga interest ko nga ihulog next week. Okay, oh, sa panitan. Ambal ni Kenneth Pasetti. Abi ko tara ka sa Sigma, ra ka naman sa panitan doy. gani tama gina sir, bago lang ko tapos laba, kapoy man, pero nagubra pa kuya entry tapos laba. Oh, sige. Si Ma'am ni Disyembre nagligad ni sa Gold Eagle, pero ni damo ni nakadaog man eh. Di ba? Hayo. So sige, sa aton sining pagpangalaga ng oras na to, alas 9:53. Promo na ton, Santo na Next FM, libu-libong pa premyo. This September na ang aton sining grand draw. Gani kami mga nabilin pa kamuda, all out na. Kaya tentative date na to na September 27. Grand draw na to. May pag-asa at pagpapago. Grand draw na to, grand draw na do, dokadasig lang no. Pero damo-damo na nagdalalaog eh sa kada weekly draw na to. Bal ni Mary Joy, oh, sa niya makita talang ka kang makapamati sa bulsa, daw paldo naman ko. Ano matyagan mo sa ako ni Chura daw, peso sign? daw peso sign, guro ito pa nanawan sa ako ni Mary Joy mo, Delphine. Grabe man eh, oh. Bal ni Lino, sa Disyem, sa Santo na lang ko wala ka surti ba? Malay mo sa grand draw kaya. Di ba? Kundi mas paldo kapag eh. Kaysa grand draw na ton 50 mil, 30 mil, 20 mil, pinakanubo 5 mil. Ah, Lin Disyembre. Base Setyembre pa lang, Disyembre na para sa imo.

0: Tambal ni Kristal lang sa niya, sir, damo, gani-garik lamo sa imo, kalaway, bo, grabe, man. Hindi, para, ay, man kung gaano, nga man mariklamo sila da, may isla da. I claim it in Jesus' name. Manifesting si Ma'am Lindy Siyembre ho kag. Nahuya, nahuya, yun ko makadto dira, sir, Jobs, ngayon mahuya ka. Ah, Kenneth Pasetti, anong nakahuluyan mo di kay mga buot man mga tao? Dari man tao ni nga. Ito, lagulagaw, di ba pag may time ka? Oh, di ba? Lagulagaw din, hindi ka maghuya-huya, no? Oh, dollar sign, sign SM, oh, grabe man. Peso lang gani ako, dollar gidyang imo.
1: Ay,

0: Okay, sige, nawala nga lang gid oras ta diri sa aton sa ning pagpangalagad mga kabyanan. Ang ibang mga balita nga way naton mahatagan sa dagakaigo nga pagtamod. Tutukan na lang sa masunod nga pala tuntunan sentro. With katropang Christine Dayan Ropa. Standby na sa aton sininga drama Endless Love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchor man. Katropang Joven Anisco. Lagi na pala tuntunan, Bullseye. Dirikit lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 9.57. Ang ini nga oras, builog na ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM. XFM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: XFM. XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: System pain.
4: Kasi sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sila. But dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pipili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: sanawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Patigun ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

0: ko nga baklong kay Papa man para sa birthday niya, ma. Sapatos sa golf niya o kung pipa?
1: Anak, hindi ka na lang magasto pa sang dako. Bakli na lang siya sang cake ag ice cream nga paborito sang anak mo.
0: Ay, ang paborito naman gihapon ni RG ang baklon. Samtang kay Papa birthday ang sa ulugon.
1: Wala sang problema, anak. Kalipay na sang apo niya. Oh, ay ah, ari na gali si Jipoy, oh. Ginsugat na niya ako.
2: Ma, maupo nila ako sila ni Lula Subong.
0: Ah, sige anak. Ang maayo pa, ma. Paupdo na lang naton si Manang Inday para may maatipan dito kay RJ.
1: Oh, sige. Pahimusa sila para nga makalakat kami dayon.

ako na nang isa dito sa apartment. Kalinong. Kaginali lang ako ang nakabatyag sa kasubo. Sa pila ka adlaw. Kung magsoltero na si RJ, kag mga sawa. Amugit sining mangin kahimtangan ko. Nagkaisa ka nun. Kag nagakanugon sa mga bagay. Naging paligad sa mga tinion. Na may ginahatag na kahigayunan ang panahon. Ang kapalaran ko para magbag-o ang direksyon sang kabuhi ko. Apan, hindi pa man siguro ulihi ang tanan. Nakadesisyon na ako subong. Kung magbalik si Rocky, pananglit magkita ay kami liwat. Pamangkuton ko siya kung bala. Posible pa ang ginatanyag niya nga kasal sa ako na. Kagun okay pa. Kabay nga hindi na ako magduha-duha sa pagbaton. Wala na ako sa glabot. Kung anong iya motibo sa pagtanyag sang kasal sa ako na. Sugot na ako sa ginhambal niya. Na he wants to marry me. Kung hindi gid man ini maislan sang love. Ay, kabay nga manginburon ang panulok niya dito sa States. Kung makasugata siya sa mga babae nga gwapa dito. Ay, kung ano-anong nagasulod sa huna-huna ko ah. Ang maayo pa, mahimos ako ah. Malakat ako sa mall. Mangita ako sang regalo para kay Papa.

Sabado subong. Gani ka damo sa tao dili sa mall. Ang maayo pa. Masaylo ako sa piyak ng wing ah. Daging gutom ako eh. Madamo man dito sa kalanaan. Dito na lang ako makaon antes mag-window shopping.

lalaki nga nagwa sa butik sa unhan. Si Rocky ina. Sundan ko siya. Hindi ko siya mahimong tawagon kay makahuluya. Nagsulod siya sa elevator. Hindi na ako makaabot. Sadali siya pala mapatulong, ha? Madali-dali ako. Dito ako maagi sa escalator. Kadasig sa pagkubakubas ang dugan ko. Syagit pala ato. Aring escalator. Masakay ako. Ato siya. Madasig yung nagpagwa sa mall. Ay, tumadalagan ako panahon sa escalator, ha? Salamat, salamat. Aray na kami sa ilalim. Lagsun kong lalaki nga to, ha? Sa tiin na siya? Natula na siya sa panulo ko? Tamo abi sa mga tao nga nagagwa pa sulod diri sa mall mo. Ay. Gusto. Ay. Nakaibalo na ako sa buhatan ko. Isa na ang ginadayunan niya. Kung ari siya diri. Ay. Dito ako makanto. Mangusay sa ako sa hotel. Naging pasudlan ko sa iya sang nagligad.

Sunod sa receptionist. Ari ni siya. Apang nagwa man ini. Gusto. Babalik ako sa akong salakyan na. Dito ako mahulat. Makita ako dito ang nagapagwa pasulod sa hotel.

agad akong magsala. Nadali kong mahulat sa salakyan ko. Ato, nakita ko si Rakya nga nagpanaog sa taxi. May ginalalayan siya nga babae pagwa sa taxi?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dako gud ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, indistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gud ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito nga kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabuhan. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assist the pain.
15: Tangkalang pain.
14: Fast and safe.
15: Assist
14: the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.
17: Go!

Kung ito na, naglakad ng taksi. Opo nga, nagatindog gihapon siya. Kaupod ang babae. Ngadong man o ganagakabod ang butkon sinisaliog ni Rocky. Samtang ang iya kuya, nagasubsob sa dughan sini. Kag si Rocky naman, tumahakos man sa among babae. Kaseksi sa iyo. Kag sa natumtuman ko, amo man sina ang tindog ko. Sinahubog ako. Kagintala ako ni Rocky sa kwarto niyo. Kalain sa pamatya ko, nagapangimo na ako. Do gusto kong magkwadris sa akin ko. Kagsarungan sila. Ang balo ibig. Butigon ka, Rocky! Butigon! Silip mo! Pakaslan mo ako! Apang nagpastays ka lang sa makadali, pagbalik mo, may ginsipit-sipit ka ng lain nga babae! Lain naman ang kasakitan! Umayo pa. Balin ako dili. Kito mapatay ako sa kaimon. Magtulog sa kaswit nila nga duha. Tama na. Tama na nga pagpakabuang, Farah. Tama na. Salunis. Masugod na ako sa pagpangita sa lain naman yung trabaho. Kag magsaylo sa ilistoran.

sarili ko. Gabi na gali. Apang padayon ang pagpadalagan ko sa salakyan. Nawala sa patuod na padulungan. Gingutom ako sa sagad sa libot. Wala gali ako makapanyaga ka, ina. Tungod nagsala-sala ako sa makita ko si Rocky. Wala pa ako sangka na magpauli. Ang maayo pa, masulod ako sa isa kakalanana para magmagaan ang ginabatsyag ko.

Lumay, doon nagalingin ang ulo ko. Tama na siguro ini. Mabayad na ako. Kag magwa diri. Para nga... Wala! Diyos ko! Nalipat ako! Birthday kalisubo ni Papa? Kagatuman dito ang ako, anak. Kagagagit sa ako, no? Sigurado nga nabalaka na sa ako ng akong pamilya. Mandugang nagisining ka aking ni Papa mo. Bukod wala naman ako nakaabot sa birthday niya.

Menaruh nak aku tulis sesalak ya nak. Kalau ingin sang ulu ko. Hari ni aku satu bangsa mayor nga perta. Anay ka wala. Ikaw ang kong ihabi ko sa bag. Hari nga abi. Indiso ko ni sa ihabi hana. Do wala ko sa kusog nga magliso sa ihabi ha. May nagdulog na sulakyan. Santo bang sang balay? Nang labot ko? Ay, anay ka bala? Kaya damasubsob ko ah. Hindi. Nabuyan kong yabi. Ati, wala na. Kasi kung matuwad na ginakos ini, kung puluton ko ina. Anay ka bala? Makuha ko sang boylo ah. Mapungko ko di hanay sa isang kahalintang sa tubang sang perta. Kalingin kid. Kalingin ko sang ulo ko ha. Daw kumbugat na kid sa akong mga mata. Daw mapiyong na kid na ko ha.

0: magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sultan Gold Coffee.
1: Sultan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Darin, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika. Go!

0: katropa, bantayeng kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.

0: Magtrenza.
1: Gamit ang eligible AMLUAL-ER services at the scan and QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260807 Series of 2026.
2: Hala! Ka-exciting!
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Sanalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, presidente Was Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gali, kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, EXA!

0: oras sa FM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas sa 10:41 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Umaga, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Nagaplag na platuntunan, Sentro. Ligid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang kataropa mo.
1: Exciting!
0: Adlaw kita karon sang Lunes, Petsa 7, sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Sentro! And of course, good morning na sa mga katropa naton. Yung nagaupod na status nga pagpalayag, subong aga. Oy, mga katropa, Lunes na naman.
1: Ayoy!
0: Ito na, misok lang ka mo, no? Angan-angan, Lunes na naman. Pero good morning, kids, mga katropa natin yung nag-upod na sa atos nga pagpalayag sa 106.5 MHz FM Bansang Lilisuan sa inyo darang mga radyo. At the same time, sa atong rin mga katropa nga nakamonitor naman, pinagi sa atos nga live streaming sa atos nga XFM Rojas 106.5 backup page, sa atong nga main page, and of course, sa atong nga YouTube channel lang 106.5 XFM Rojas City Capi. Good morning man sa mga katropa naton na nakatutok naman sa ato sa XFM Radio, Fixed Radio, ha? Specialized Radio sa XFM Rojas. Good morning mga katropa!
1: Yahoo!
0: Ay! Bayaran na gid lamang kita sa nabilin nga 109 days bago naman ang adlaw sang Pasko.

0: na, Pasko na, angan-angan mga katropa. 109 days na lang, antes na lang man ang adlaw sang Pasko. So guys, mga katropa naton dira. Kung may mga lainay kamubuot sang inyo dira nga mga kalapit balay, may lainay kamubuot sang inyo dira nga mga kasimanwa or tawag sa na, ng himata.
1: Ayoy!
0: Kalimtinan ah. May 109 na lang ang nabilin para at least no magpangayuay kamo sang pasensya bala sa isa kag isa. Okay, dapat this coming Christmas mga katropa ug yon kita ya. Ga palangga anay kita tanan. Wow! Ang palangga bid ba lang tuduo dai di ang plastikanay man Dios mio man. Balaan man nagyapon ni Lord. Balaan man nagyapon.
1: Ayoy!
0: Ngayon na good morning naman sa mga katropa nato yung nakatutok na gamonitor dira sa may bahin sang Tudor Arsena Trade Center. Sa ato nila mga katropa kay katropang Herminio Hicalde. Kay katropang Francis Asolge, good morning. Dira naman sa may utanan sa show, no? Kay katropang Rosalinda Antonio. Good morning, it's mga katropa naton dira nga nagatutok na, nagamonitor, nagaplupamati sa ato siya pagpalayag subong nga aga.
1: Yahoo!
0: Sa maswa sa mga katropa naton dira sa may bahin sang Ay Karinderya sa may barangay Tiza, good morning, get. Dira sa tubang sang LTO, ho, nagalanog naman dira ang XFM Rojas sa Amigo Karinderya. Upod si katropang Sharon Amigo, good morning.
1: Yahoo!
0: Dira sa may Burgos sa Lipapag, good morning, get. Okay, katropang Ernesto Alvarez nga nagapamukaw ho. Hindi na po na si katropang Tintin.
1: Ayoy!
0: Tiyari na ta ah. Back to normal na tao katropang Ernesto. Good morning, good dira sa inyo ha. Dira sa may Injap Supermart. O, dira sa may Cebuana ho. Tubang Cebuana. Ba, galano gidang XFM ba?
1: Wow!
0: Thank you, gida. Sa Matcom Burgos, good morning ma. Sa mga katropa naton nga nagapulupamati, subong. Ngaluyag man mabatian matamyaw sa kahanginan ba i-comment below nyo na mga katropa sa ato sing live stream subong aga ang inyo sing mga talamyawon kay aton gina nga pagatagan sa ligwa diri sa ato sing pagpangalaga. Anyways mga katropa naton mula sige po naka-like and follow man sa aton sing official Facebook page kag sa aton nga backup page. Ano pa ang ginahulat ninyo?
1: Ayoy!
0: I-like and follow na mga katropa. Good ma, pabilin gid kamo nga updated sa tanan mga kinabo diri sa ato sing pungsod Pilipinas, diri sa ato sing mapalokal man, mapanasyonal ukon luwas man sang pungsod. Di updated gid kamo mga katropa.
1: Exciting.
0: Dala sa ano lang man dira mga katropa ngadto sa YouTube channel ara nakapin comment na sa ato sing Facebook live. Ang ato sing 106.5 XFM Roja City Capizbo in fairness ha. Nagadulo na mo naman ang ato sing mga katropa peeps nga nagamonitor sa YouTube. Nagka-subscribe kag syempre don't forget to click the notification bell mga katropa. So ara sa mga wala gyapon naka subscribe, ara sa ato sing mga screen man mga katropa, scan me mo na yan. Scan mo na yan. And of course, abaw antes naton malipatan, congratulations gidanay sa Suzuki family kag sa SMDI. Congratulations gid sa very successful 2-day event, no? Dira sa may bahin sang SM City Rojas. And then, bao literal gid nga nag-enjoy ang mga katropa.
1: Ayoy!
0: Kami ganing nga mga katropa nyo nag-enjoy ano na lang ayhan ang iban man natong mga katropa peeps nga nagpadulong man dito sa lugar.
1: Wow!
0: In fairness ah, happy-happy gid ta. Happy-happy gid ang tanan nga mga nagtambong man. Syempre may mas happy gid diri sa amo ni.
1: Ayoy!
0: Amak mo na naka-avail siya sang pa-promo discount sang SMDI. Sa pilaman ka mga napilian nila nga mga any kinds of motorcycle kahapon nga adlaw.
1: Wow!
0: Ati kahapon nabi bonus lang to kay may moto vloggers nga nag-alabot. May nagbisita ng mga motovlogger si Jawo kag si Katagumpay. Abaw daw maluslusan man pantalon akong kilala.
2: Ayoy!
0: sadya, sadya lang. Pero congratulations gid sa pamunuan sang SMDI kay Ma'am May Bermejo for this successful event. Pero actually mga katropa, ang ilas ni nga promo discount di mag-extend ni until September 30. So gani sa mga luyag mag-avail sa mga pa-promo, pa-discount ni SMDI sa mga Suzuki motorcycles. Oy, kun ako sa inyo, i-grab nyo na yan.
1: Wow!
0: Kun ako, kun wala lang kuhulugan ng mo to. I-grab ko man to mo.
2: Ayoy!
0: Pero syempre, mga katropa, kun mayara na kamo, ayaw na magduha-duha kay kanugo, no? O aside sa naka-discount ka na, may pa-free full tank gasoline pa. May free helmet, may free jacket, may free bundle of joy. And of course, may iban pa gid nga mga surprise man ang SMDI sa mga saranggid nga magka-avail.
2: Yahoo!
0: Pero kahapon, nami gito ya. Nami gito ya. Anyways, ang ining oras ang buhilog na dulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Kay nag-avail ta sang ano ho, sang ilas ni nga tawag sina. Pa free test drive pa grabe to ba.
2: Ayoy!
0: Swabeng-swabe. Swabeng-swabe gid dalo na mga Suzuki motorcycles.
1: Wow!
0: Akong gani motor Suzuki man. Smash na sa. Pero ang iban to nga mga ginpang drive naton ba oh swabe gid ang big bike nga to. Kasi nakulbaan pa ko magdala mo, katropang kristal, ay bugat siya. Pero ginpakiramdaman ko sa anay, at isang ulihi, nag-click na kami nga duha, ay di kita, gini.
2: Wow!
0: No, kita, gini. pero ang kun ako ha, i-rate ko sila isa-isa, or pasunod kung sino ako ng pinakabet dito mga katropa sa mga motorcycles sa nga Suzuki. Unahon ko ang Viz Strong. No? Atong si Bumblebee bala. Nami to sa ikaduha ko ang Bergman 15. Wow, the best gid mga katropa tong gin sinakyan ni Katagumpay.
2: Wow!
0: The best to ya tuod promise. Da bugat lang sa tulukon pero kun ginadriveban mo na ba nagadala ka lang sa salakyan.
2: Ayoy!
0: Daw gadala ka lang sa salakyan mga katropa.
2: Wow!
0: Then ang Raider may greatest multo. Greatest multo gina ni katropang tin ang raid. At hindi ta ka hindi ta pa ka afford. Oh, next time ka na lang.
2: Ayoy.
0: Next life. Aside sa mga pa free test drive, dapat kali kahapon may ano gid to, may driver's license kay gina butang mo gid ang license number, no? Sa driver's license mo mga katropa. Tapos may pa free coffee pa. May pa-games inang matchi-matchiho kung ano to nga klase sang motor ang imo na pindot na i-match mo siya kung ano na siyang klase nga motor. And then after that, may pa-photo booth pa.
1: Wow!
0: The best game.
2: Ayoy!
0: The best kay nauna si Katropang Ira. Way sa kabalo ko sa din sa matulog.
1: Wow!
0: Isang kami na, balaan na namon din kami matulog. Nagi diyang perks kung nauna ka, no? Same mo ang epic fail. Pero overall, congratulations gida sa SMDI. Kag sa Suzuki. The best mga katropa.
2: Yahoo!
0: So sa mga may luyag, pagid nga mag-avail ha, adto lang kamo sa SMDI. Nga mga branches, diri sa atos ni nga probinsya man mga katropa. Anyways, diri na ta sa mga katropa naton yung nag-upod na sa atos yung pagpanglagad subong aga. Good morning, gid kay katropang Jocel Barogo. The same as well kay katropang Solomon Antonio dira sa may bahin sa Pontevedra. Kay Doy Arthur sa may West Villa Flores, Mayon Capiz.
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Good morning. Guys, Kenneth Pasete dira sa may Sigma. Sa Poblasyon Norte, halong kagid ko no palangga niya katropang Aira, ha?
2: Ayoy!
0: Ay, aba, way, paano na katropang Kenneth? Kay kahapon, nakilig-kilig niya si katropang Aira, katropang Jason. Ay! Una-una, way, sagin sa pack ni Jawo. Jawo, shake hands.
2: Jawo!
0: Nasnab sa. Yulid, buligan ko sa, sir, sir, sir. Shake hands ko na, sir. Pula-pula ang first.
2: Ayoy!
0: Perte ang kilig ni kilala mo. Okay, katropang Lloyd D. Navales. 23 days to go. Katropang Tina before the Mascara Festival. Masadya sa Bacolod. Sige.
3: Exciting!
0: Kay katropang nga, kay Tay Mosok Bering. Kay katropang Eric Bering, good morning. Dire sa may hamulawon pa na eh. The same as well kay katropang Mabs Anisco. Nakatutok naman ang Pump Creek Boys. Stricto da tropang Buklan. Mga Marites 5 Cell Boys kag class member.
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Rhea Loyola Malapitan, good morning. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, good morning man. Dira sa may President Roja.
2: Yahoo!
0: Mayong aga man kay katropang Rensky De Salit LV. Happy, happy birthday sa imo. Kay Ma'am Lindy Siyembre.
2: Yahoo!
0: Good morning. Kay Kapitan Draho, Kapitan Evan Dorado sang Ensenyagan Panitan, good morning, guys. Shout out ko na sa tanan nga mga gapamati all over the world sa XFM Roja. Kay katropang Crystal Maria Joy Libardo kag si yasning daughter kay Rogeline Crystal Joy Libardo kag kay Mother Maria Libardo. Good morning.
2: Yahoo!
0: Kay Ma'am Marisa Navarro, good morning man, nagkatutok naman diri sa aton nga pagpangalaga. Shout out ko si Kenneth Pasete, tinaunahan ka na ni Jawo kahapon. Tutulok kabi mga moves kay Guapa Air.
2: Ayoy!
0: Pero ang balto ni katropang Jawo ho, mo katropa ni Boss Jawo. Namian gid siya ko na diri sa Rojas, labi na sa mga foods. Okay. Ano gid siya ang magic nga mayari diri sa aton sa Rojas or sa Capiz nga tamis-tamis kuno ang seafood.
1: Wow!
0: Suno sa iya. That's why babalik-balik kanya gid kuno mga katropa. Malay nyo, next time babalik si katropang Jawo.
3: Exciting!
0: Kita nyo na dayon. Di ko nara na sa liwat nung magbalik sa ati. Grab nyo na mga katropa.
2: Yahoo!
0: Kay paldo to sa sticker. Tamis sa sticker ni Katagumpay. Kay katropang Lindon Jano, good morning. Okay, katropang Ponce Lens, pa-shout out idol. Mahiya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino. Good morning man dress sa imo katropang Ponce Lens. Thank you gidas imo sing pagupod diri sa ato sing pagpangalado. Oy, sa mga katropa naton nga nagaupod na sa ato sing programa subong aga, i-power share niyo na ato sing programa ha. Good mas madamo pagid kita.
2: Yahoo!
0: Anyway, si Dani yung programa mga katropa, ang builugid na ginadulong sa inyo sang premium D3 coffee mix.
2: Yahoo!
0: Ay, kus din may kape ka na, may santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Wow!
0: Ang inikaron mga katropa, ang ginpupo nga persa sang santone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. No? Ang premium D3 coffee mix ang mayara man sang mangustin nga saranggid nga magkabulig. Agud tunawon na mabukol-bukol sa ton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. Kag mayara man ini siya sang vitamin D3 mga katropa nga nagabulig man control, nagabulig man pabakod sa aton nga immune system kag resistensya. Kag ang pinaka the best kid rin mga katropa sa aton sa premium D3 coffee mix among iyas nga katamison, no? Kay ini siya ang ginpatamisang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton nga blood sugar level sa lawas. So gani sa mga katropa nato dira nga may sintomas na or nagasupreher na gid sa malatian nga diabetes. Kag karon nadlok na magpangape ba katropa, don't you worry. Ayaw magkabalaka. Kaya ari karon ang ato sa premium D3 coffee mix nga ginakabig man bilang diabetic friendly nga klase sang kape.
3: Exciting!
0: Kanino pang ginahulat ninyo? So sugod na Sa aton rin ang mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And of course, i-avail na ang ato sa premium B3 coffee mix nga available naman sa ato sa mga Shopee kag TikTok shop. Premium B3 coffee mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Good morning kay Katropang Tristan Wyatt V. Gulay. Oy, kay Nang May Hilaske Santiago Amoroso.
2: Yahoo!
0: Katropa pa shoutout kay Yen Yen. Kag kay Ace Ace. Bo, good morning. Bugtan na si Ace Ace.
2: Wow!
0: Good morning madre sa Amoroso and La Valle family. Si Chupili, Barangay Agsilab sa PIA.
2: Yahoo!
0: Kay Louie J. Dimo mayong agaman. Sige, sa mga katropa na tundre, ang pila na tundre ka mga ginpanglinyada ng mga balita dri sa ato sa pagpangalagad.
4: Sentro!
0: Dugang update, development may kang tanan mga katropa sa background sa sining suspetsyado kag biktima sa nagluntad ng pagpanglutang dira sa may bahin sang Barangay Bilaw sa Pian.
4: Sentro!
0: O tutukan, tama ni karon mga katropa kay ginlabot sa ato sa patrol ang punong barangay isang barangay Bilaw mga katropa di nabalitaan naton nga kapila naman ni sila ka bestman nga nagpa-blatter sa barangay ang ini nga duha ka mga imbolbado nga persona diri sa nagluntad nga pagpanglutang mga katropa di amang kuton tani kun nasettled gid man to or basi may mga nabilin pa nga mga kung sa kwarta, bala sinsilyuhon mga katropa.
2: Ho. Oh no!
0: Itutukan ito na mga katropa, diri sa ton sini nga pagpangalagad.
4: Sentro!
0: Dugang pagid nga balita, may kantanan mga katropa, diri sa may banwasang tapaz. Oh, may naglontad naman ito mga katropa nga hacking incident.
2: Oh no!
0: Dugang at detalye, tutukan talang diri mga katropa, diri sa ton sini nga pagpangalagad. Hindi nga mga balita mga katropa, itong nga tutukan. Dili lang magdugay. Pero subong, good morning, gidanay kay Papang Willing.
1: Wow!
0: Papang Willing Amoroso, Wilfredo Amoroso, dira sa may Sitio Pili. Parang iagsila ba o nagapamatigid si Papang kay Dadang.
2: Huh? Yahoo!
0: Thank you, gida. Alright mga katropa. Mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory amatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie.
9: May bukol ako sa breast ko.
5: Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri.
9: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
5: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
9: Salamat gid gubala kay
5: matama to nadula ang bukol.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape.
11: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog kag himo sa gitingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Pare, psst, Pare,
19: oo, ikaw.
18: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Nanamigin!
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit.
23: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sister Pain.
26: Mabibili sa mga butika.
27: X-F-M. X-F-M.
28: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
29: Exciting, bro!
30: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
31: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Pabalik din sa Platuntunan Sentro, kags gapon ko po din yun yung lagad katropang Christine Dayan Roa. Kagkamamay katropa, nagapamati din sa XFM Rojas 106.5. Ang inidatay nga bahin mga katropang bilugid na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ng puhunan sa araw-araw.
1: Wow!
0: Yan ko na ko sa inyo mga katropa, subong palang pidian na ang Santon Plus Herbal Capsule ng may mangustin kag moringa. Likas may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. No? Nagabsuporta man sa resistensya. Nagapadugang sa aton sini nga sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
0: Plus mga katropa, available na nga ito sa Santon Plus Herbal Capsule sa aton rin ng mga leading drugstores. Kaya sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sa ranyo nagiging mad to cart na ha, kag ma-place order mga katropa sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Centro. So this time, mga katropa, lagat-lagat tuntang at sa nga patrol with katropang Zaldi Aguiap Jr. Sa sining may kang tanan sa dugang update, no? Sa nagtapo itong pagpanglutang sa may bahin sa situated na Taran, Barangay Bilao sa Pian.
1: Centro.
0: Tiano ang record sining biktima kag even sang suspect, no? Dira sa may barangay hall sang Barangay Bilao. Of course with punong barangay Rafael Leonor. Sa report katropang Zaldi.
2: Live report.
3: May pila na ka mga record nga ginpabalag sa barangay batok sa sining biktima sa nagluntag gining shooting incident dira kahapon sang aga sa bahin sang Bilao sa Pian, Capiz. Sa aton sini nga pagpakigangot kay punong barangay Rafael Leonor nga kun indi makainom sa loob diri ang biktima, wala gid sang isaway sini sa iya. Apang kun makainom na gani katropang Christine, diri kag naga-transform ini. No, so no, kay kapitan nga may pila na kamang instances kay ginreklamo ini siya bangod nagamaoy gani dito sa ila sini nga area katropang Christine kag manuwa sina gin kumpirmar man sang punong barangay nga nagpabalhag sa tuanay ang asawa sang suspect dira sa ila sini nga barangay nga kung sa diin ini ganing biktima ang ginatudlo nga naglabo-labo man sang mga tanom nga nangka sa duta mismo nga ginapanagiyahan sang pamilya sining suspect. Maluwas sina na tukiban man katropang Christine nga ining biktima ining si alias Berto ang sa tuan ay nalabaan na. No? So, nangin biktima man ini siya sang pagpanglabo ya sa may syudad ang Iloilo at sang ulihi sang nakapauli man ina diri sa may banwasong sapian ay para sa no diri sang incident before nga kung sa diin ginreklamo man ini nga nagpanglabo katropang Christine. No, may ginreklamo ini siya sa Nodri nga may ginlabo siya ng tao sa may sa may sapian tagdigto man sa bahin sa puso. Okay man na ining area gali katropang Christine ining lugar kung sa din nagpauli ining biktima ka ng suspect ay alagyan gali kadulong man sa barangay Burias nga sakop na sang banwa sang mambusa katropang Christine. Now, sulo kay kapitan atong insidente itong nagatubangay ni sa barangay ining suspect and biktima na settle na ato katropang Christine. However, may ara sang kasugtanan dito na hindi na magpalapit ining biktima no, sa balay sang suspect galing ginalantaw diri nga posible wala ini masunod katropang Christine. Dugang pa diri nga ginalantaw man sang mga barangay officials aga sandig man ini sa ila pagpungsisa to sa mga pumuluyo sa lugar katropang Christine. Sang Sabado sang gabi ining biktima ang bata sang suspect aga subong man ang isa katanod sang barangay Bilao kagang isa pagibila kaupod niya si alias Tonton ang nag-inom-inom. No, kag sang uli sang nakainom na ini sila ang tanod sunod niya ay nagkatulog na ini. And then si Elias Tonton nagpauli naman. Ang nabili na lang ining bata sang suspect kag ining biktima katropang Christine. So sinugo suno ini sang biktima ining batong suspect nga hulamon ang yabi man sang motor sining tanod. Pagaling wala magsunod ining bata na suspect, posible nga may ara sang pagbinaisa na tabo kag nanugid bala ining bata sang suspect sa iya amay or sa suspect mismo katropang Christine. No, kag amo to pagkaaga ginkakibot na lang sini isang pila pa ko mga pumuluyo nga ginbantayan na ya sang suspect ining biktima malapit to sa isa ka sapa sa lugar sang naglambo to sang karabaw ining biktima kay mapauli na ni siya kung tani katropang Christine kag sang dito siya ginsugata lupok no sining suspect gamit gani ang isa ka 12-gauge improvised shotgun man. So, sang pinalukpan to siya sang suspect, nego itong biktima sa dugan, nagkulob siya na yun sa dupa, katropang Christine, kansulo pa to sa mga nakasaksi, ginpalapitan pag ito siya sang, ano niyo, sang suspect, kag gintira liwat sa likod. No? So, dito abiseria nagpadulong gikita to katropang Christine. In fact ang balay ni karon sang biktima away na ni tawo mga ayam na lang to bilin katropang Christine kay posible sunod to sila mga kalapit at to sa kurinarya ang pamilya sini kay may mga kabataan nagili ang ano ni ang biktima katropang Christine pito kabilog o galing bulag ini siya sa asawa and then sa unhan patuya ang balay ka suspect katropang Christine kay nagdataklad do sini sa bukid mo o sa area pero ang giluntaran sang insidente manaog ka tabi sa or halinabi sa karsada going to Burias bala katropang Christine manaog gabi sa left side so more or less mga 50 metros giban no ang kalayoon nalin sa karsada pagkato ni sa giluntaran sang insidente. So, ang ano niyo, ang suspect, sunod to sa mga saksi, nagpanago sa to sa may sapa, sa may mga abalong tulapit. And then sa nakita, yan ang pabalik na ng suspect, kay mapuli to, mataklad to sa mabaw. Ang biktima, tinalokpan niya ni Dayon, katropang Christine. Amo to nga sang tumumba, nagkulob to, pinaloapit pag ito, kagin, finishing, no? So, no, na to sa mga nakuha man natin ng information mismo, direkta sa area. So, sa dugang kasi ng information, rin lang papapiyanta ka bahay sa natin interview kay Kapitan Rafael Leonor. Centro!
2: Ining biktima, no? Sa akon niya pagkuan, maayo man niya nga tafo kung hindi siya makainom. Pero kung makainom, sabi, daw dira lang siya na daw may mga foul ba lang na hindi naton maano kay balaan man naton kung nakainom kita daw di iba na yang aton nga isipan so ining biktima naman na okay man niya sila mangunguma man lang dira man lang sa ano kag ini sila sa pagkambal mo kay magpakaisa man na sila magpa-rindi man na sila kag lapitan man lang man sila balay sa akon may mga gut-gut na sila diri may ginhusay ako diri sa ila about sa nang ginmalitan nila nga langka ining biktima kagin pa barangay ina sa sang asawa sang suspect diri kag naayos naman ato nagkasugot man sila nga hindi na to pagliwaton kaga isa balaga na dito sa husay namon nga hindi na sa to magpalapit sa panimalay sang
4: suspect.
2: Sang suspect. So amo man lang na ang akon nga maano sa biktima no nga wa siya problema kun wala siya ininom. No muna lang siya kung makainom na sa.
4: Okay. Pero sa imo matandaan kap sa no dito na tabo maging husay mo sa dati.
2: Siguro mga last 2 months lang siguro or hindi ko lang maano ara man sa amon record. Pero subong lang tayo nga year.
4: Subong
2: na year. Subong lang na nga year. Kaga actually ang kwan gani ang mag-inuman sila ang puya gani kay inuman niya man. So daw kwan lang bala daw wala lang man to gani daw gin baliwala na lang to kay nahusay naman kag before nga natabo ang sitwasyon nga ina na ano siya nag-inuman sila sang gabi isang bata sang suspect. Nakibot lang gani kami nga managabot kid bala sa sitwasyon nga muna.
4: Pero sa imo matandaan kapila tagid ni sila kapisling ginusay sa barangay. Maluwas to sa problema to sa ging panglabo-labo nga bunga sang nang kakap.
2: Uway naman amo tumalang sa ila lang ya nga duwa daw amo tumalang ang akong na anuhan nga husay sa ila pero sa ining biktima may mga iban pa gid nga mga records na si diri nga daw kon man lang anong public scandal lang amo na gani ng number ko kun nakahubog daw may na muna siguro muna man lang ako na anuhan pero sa ila nga duwa sa ila yang magpakaisa daw amo tumalang ang ila nga gin naabot diri sa amon barangay.
4: Pero suspect sa inyo di record amol why ni involvement sa mga ginamo man.
2: Yung babalitaan lang naman pero wala man gid kaabot diri sa barangay mga kung gisabi sa mahilig kami ni sa si ano ang suspect naga sugal-sugal bala. Oo na babalitaan lang naman nga may mga kabais-bais lang pero wa man niya kaabot diri sa barangay nga may kwan gid siya may reklamo.
4: So sa natabo to day sabi before natabo insidente may info ka kap or may mga nakasugid abi nga nagkinagubot ni sila kadto in suspected biktima.
2: Sa pagkasakuan ko nung wala gid ko sing nabatian man maliban lang dito sa nagpa-barangay tong iya asawa sang suspect maliban dito wa naman.
4: Pero adlaw abi nang days before antes natabo lang nga ginlutang to sang suspect ang biktima may mga instances sabi nga kasi nagginamo sila nga duwa bla nagsiningkita na or whatsoever.
2: Sa amon nga pala kun dito kahapon ang bat sa pagambal ko gani kagiina nga nagainuman ni sila perme. So kagad before ni natabo ang insidente may nag-inuman kuno ni sila ang bata sang biktima bata sang suspect sorry kag ang ano akon isa katanod kag isa nila kaamigo nga si Tonton kag ang ining biktima. So amo na nag-inuman kuno sila kag ang base dito gani nagkos ang ilang init sang kwan nga man nagsubong sina kay ang tanod ko no nang katulog niya kay nahubog. Kag ang duwan ang isa ko no ang ilang amigo na si Tonton nagpuli man niya duwan na lang sila nabilin sang bata sang suspect kag ang biktima ay gusto bala ko no magulam sang motor sa dito sa tanod ko galing tulog na ay pagka ano ang motor ko no ilang ginbaisan kay daw ginapilit bala sang nang sang biktima nga pakulamon gid si ang bata sang suspect sang motor sa tanod dai siyempre nahuya man saya dito sa tawo way siya kag hulam amon to malang ang amon nga nabaltaan nga base amon to ila nga ginbaisan amon na dayon nga pagkaaga muna siguro ang natabo hindi naton mabalaan kung nagsugid sa papa niya or anong sitwasyon niya man nag-abot sila sa subong sina nga nag kabarilan na baril niya din.
4: Okay, sige. Kapli sa nakapamata din information si Mokap. Siguro, dugang...
5: Kap, just to confirm, gano'ng matuod ka kayo ng information niya mo nakuha ngayon yung biktima, kap, imbulbado sa pagpanglabo, kap?
2: sa akon nga na lizard ang hambal man nila dito sa ibang nga ini sa ang biktima ni nalabo naman ni sa Iloilo damo gani kuno iya pilas pero naka-survive sa dito din ining biktima man nakalabo man ni sa diri sa amon kag may ara man kuno nga nalabo ni siya sa agkawayan so mumalang na ang amon balita diri sa biktima nag may amo na siyang mga akon bala mga sitwasyon nga natabo sa iya.
4: Okay. Sige. Akap lastly siguro minsay mo sa mga pumuluyo mo di sa constituents niyo. Kay syempre may barangay nga sarang makabulig sila kung may mga hindi sila pagintindihan ay may makapatunga sila pero parang ipatunga nyo yan eh. Pero sa Gyapon naglabot ni sa punto yung naglugtag
2: yun yung incidente ka. Ang ma-advise ko lang no sa akon yung pumuluyo kag sa tanan man nga naga hindi lang sa amon diri no. Kung may ara nga mga hindi pagkaintindihan, siguro hindi lang gid naton pag ibutang sa bagay nga maabot kid sa kita sa pag pagpuwa sang kabuhi sang tawo no. Idalan ninyo diri sa aton barangay kag base naton may istoryahan kag mahusay naton sang maayo no. Hindi lang

0: kay para ma-prevent naton ini nga masubong sini nga mga sitwasyon. So may mga programa ang aton nga gobyerno, aton mga kapulisan termina diri kadto sa aton pulis kag nag-announce nga kung sino dala ang dira ang may mga those firearms i-surrender lang kay wa man na yung problema kung ma-surrender nato ng armas.
1: Sentro. Alright, dapat kita pa Christine si punong barangay Rafael Leonor sang barangay Bilao, no? So amo ni ang code lang din sa biktima mo na katropang Christine, may insidente sa tong involved ni siya sa pagpanglabo kag pagsami ni siya nga ginareklamo kay sa peon yan nga maka inom ni siya ya, ay naglain gid ayon, no? Ga-transform siya katropang Christine, kumbaga nagamaoy, pero ining suspect ay wala niya sang wala ni kagi nga ginreklamo sa barangay. May mga nabatehan si Kapitan nga muna naga may mga bais-bais ni siya sa namatsyan kay mahilig ni magsugal mo ang suspect, pero wala isang peon nga ginreklamo ina sidra sa may barangay mismo katropang Christine. Now ang bangkay sining biktima ara na sa isa ka porinarya dira man sa may sa Pian, and then ang suspect nagapabili ni karon sa karsel sang sa Pian PNP suno gani kay subong hapon suno kay hepe ipasaka na niyang kaso nga burger batok man sa iya. Kamuning update na ton balita nagikan sa banwasang sa Pian, ang buylog man nga giladulong sa inyo sang Sekuridad di produkto sang Yes to Health Incorporated ang Sets the Pain, ang all-in-one relief kung sigurado madasing nga makapadunan sa inyong nabatsyagan niya sakit din man nga parte sa inyong silingalawas. May kombinasyon sang antipyretic, anti-tussive, nasal decongestant, kaya analgesic, mga properties, kaya ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion, kaya body pain. May ginting uban nga persa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, ang phenylephrine, HCL, nga nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton sini nga lawas. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga butika dira sa inyo sini nga lugar sa mga leading drug stores na to nationwide kag sa Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy kag Super K Drug Store. Mabakal man ini online pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para 6.5 XFM News, Zaldega Junior ang katropa mo. Live report.
2: Centro. All right, thank you kid kay katropang Zaldega Junior sa sining update report. Oras las 11:32 na sa aga kag ini nga oras ang buylog ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Centro. All right, mga katropa, nabatian no ang update development sa sininga nagluntad nga pagpanglutang dire sa may bahin sang barangay Bilao, specifically sa sitio in Tadtaran, no, banwa sang Sapian. So din mga katropa, no, ang ininga biktima, oh, may pila naman ka mga record, no, nga nabalhag sa barangay mga katropa. Centro. Which involve ang pagmaoy sini, no. Kay once daan nga sunod rin kay Kapitan Rafael Leonor, once daan nga makainom siya, no, nagataas ang iya sini nga pagka-confident man mga katropa. Centro. Pero kung wakay man siya gani ininom, no, okay man niya. Minagin manabi ang mga ano balaho, ang mga most commonly makita mo gid sa mga maunguman naton, no, sa mga mangingisda. No, kay siguro nadala naman sang tuman kakapoy. Centro. Oh, lalo na kung may nadala man nga mga dumot or kaakig bala sa sulod nila. Centro. Oh, tigaguwa gidya ang power kung makainom.
3: Oh no.
2: Di karon, oh, nag-inom-inom sila to mga katropa upod ang isa ka tanod, isa ka abyan nila, kag ang bata sang suspect, no, mga katropa. Centro. Oh, nagkatulog na ya ang tanod, then ang isa naman nagpuli na kay nahubog naman siguro mga katropa. O tiyan nabili na lang ang ini nga magtiyo. Centro. No, kay ini nga biktima kag suspect magpakaisa man lang mo. Oh, tinagaupdanay man niya ang magtiyo kay syempre siguro ulupdanay man sa ubra. Centro. No, kag naga-happy-happy lang man kuntan. Oh, tibangod gani sa gina-force gauge

0: isang biktima nga maghulam sa tanod nga tulog na, no, sang yabe sang motorsiklo. At hindi na gani matabing kay tulog na, o siguro may nagluntad nga binaisay sa tunga nila eh, no, sa sini nga magtiyo. Then possibly nagsugid man niya ang ini nga bata sa suspect.
1: Sentro.
0: No, sa iyas ni nga amay. O te syempre basta bata ginaapinan ginaya mo. Oh, bisan sa lapas ang bata ginaapinan ginaya sang ginikan.
2: Ayoy!
0: O te karon kay may ano naman, no, may lamat na mga katropa ang relationship, ang relasyon sining magpakaisa.
1: Sentro.
0: Kay bangod gani sa nagluntad man to nga pag labo, no, sa tinanong man sini nga langka sang biktima, sa tinanong nga langka sang suspect.
1: Sentro.
0: Ani may lamat na eh, no. O bangod man sa kakig pa sa pas nga natabo, o ti posible nadugangan pa or basi nagsugid tuya ang bata sang suspect.
1: Sentro.
0: No, sa iyat gani ina nang nangin motibo nga naganyat ma o na trigger ang ini nga suspect nga ari imo ho tiruhon ta ka.
2: Oh no.
0: No. Ina mabudlay abi mga katropa kun once nga ang tawo may ano ho, may power man bala, no, or may ginakaptan nga mga kangay sini nga mga sahi sang armas lutang.
1: Sentro.
0: No? Nagaguwa gid jaday nang pagkamaisog mo. No? The same as well kung makainom, gaguwa ganyan dayon ang pagkamaisog. Nadudula na kita sa tons ni nga pinuino. No? Kung makainom ka daw si Sino ka na. Daw tanan nga tawo, perdehon mo ha.
2: Ayoy!
0: Pati karon ano ang natabo. The same as well sa suspect. No? Putupot kada sang armas lutang.
1: Sentro.
0: Aside sa murder mo nga kaso, sir, ha? May kaso ka pa da sa paghupot sa illegal nga armas lutang.
1: Sentro.
0: No, illegal nga paghupot, no? That's why sa mga katropa naton, no, or even miyembro na sang pamilya nyo ang mega or may naga hupot sang illegal nga ang armas lutang, i-report nyo na, no? Lalo na kung may posibilidad, no, nga magamit sa mga kangayos nga insidente.
1: Sentro.
0: Magamit sa pagpanglutang, magamit sa pagpang threat, no. Kag lalo na balaan nyo nga may kontrang inyo dira nga abyan, ang inyo dira nga himata. I-report nyo na sa kapulisan.
1: Sentro.
0: No. Kay mga kangayos ini ang posible gid nga matabo mga katropa. No. Ang mga iligot-ano, ang mga daan ng iligot-ano, malipatan pa na iya mo kung mag-reconnect bala. Di bala? Pero kung masulit na naman or mahatagan sa another rason, inagidyaday yun ang nagka-cause sang mga insidente sang pagpanglutang kag pagpangpatay.
1: Sentro!
0: No? So gani, ginasuportahan ko gini ang mga kapulisan, no, kag kita man tanan, no, tabat ang publiko suportahan nato ni ang programa sang kapulisan, ang tukhang kontra armas lutang.
1: Sentro.
0: No? Kay delikado ni, kay bala nyo nag-isog-isog din ang tao kung kuan mo kung may ginatago.
1: Sentro.
0: Oh, di mo na ya maanuhan, di mo na ya mahambalan nga for self-defense lang. Kay illegal na yun mo. Bawal na.
1: Sentro.
0: Oh, pili ka da. I-self-defense mo na or mapreso ka bangod sa nadakpan ka kay wain na itlisensya imo da nga kwan nga arma.
2: Ayoy!
0: So guys, mga katropa naton da, kung may kilala pa ka mo, not only dira sa mga taga-barangay Bilaw ha, kag sa mga taga-Sapia. As a whole na, as a general, kung may kakilala ka mo nga may ginahupot nga illegal nga armas lutang, please, kindly report it immediately sa aton nga mga autoridad. O, sa mga kapulisan, kung hindi nyo kaya sa kapulisan kay malayo sa banwa, araman na, may mga hotline man na sila, hotline numbers. O araman na, ang inyong mga barangay officials dira. pwede nyo gid ma-report. Kay once nga ma-report ka mo da, hindi mo na yung pag-ibuyag-yag sa aton nga mga kapulisan, inyo dira nga pangalan, ha? Ang inyo identity. Di ka mo magkahadlo, kay confidential na. Di na nila pwede i-marites akong si Sino. Ay, ini mo to, nag-gano, nag-muni, nag-report mo na. Why? Safe na safe ang inyo dira nga identidad, mga katropa, once nga mag-report ka mo. Ang isipon nyo, ang panumdumo nyo, ang safety sang tanan. No? Ang safety, ang katauhay sang inyong lugar. Kaya dira sa may barangay, bilaw damo dang kasityuhan mo. Isa man na daan sa pinakadako man nga barangay sa Sapian. Although 10 lang ang barangay sa Sapian, pero ang mga kasityuhan dira, ang nasasakop nila nga mga purok, sityo, dako na iya mga katropa. Pero isa ni ang bilaw sa may pinakamadamo man nga sityo dira sa barangay bilaw. So gani, alin-alino na sa nga itong mga barangay officials remind sa mga tao da nga may nagahupot ng illegal nga aramas lutang? Di bala? Kung di kita mismo, ikaw galingon ta mismo. Kung may makita, tada, or naga, maoy-maoy, bala? Report na yun, bala?
1: Sentro!
0: Yung makita ni Layla na pangita. Di ba? Oh, kung mga for example, man, bi, may nagluntad nga da nga mga hiligot anon sa inyo dira, may problema, istoryahan nyo bala. Hindi nyo pag-ipagi sa paisog-isog.
2: Ayoy!
0: Hmm? Kag sa mga tao nga wala na involved, no? Di na kamo magdala sa, hindi na kamo magdugang pagid asot-asot, da. Kaya why sila ipaswildo sa inyo? Yamak mo na subong ang kaso sining ni alias Sansan murder. Reclusion perpetua.
1: Sentro.
0: Depende pa kung bailable ni or non-bailable. Oh. Ay, pila mo na katuig ang tuson sa rehas. Ini nga kaso. So guys, mga katropa, na itong reminder liwat ha. Kung may kakilala ka mo nga mga nagtago, nagahupot, kagina rason na lang for self-defense, hindi ginaya. No? Di bala katropang Elmer? Hindi ginaya pwede.
1: Sentro!
0: Kaya kung madakpan ka mo ang boat na lang, no? Oh, himas rehas. Bawa mo man nautod ko, Ma'am Tin, mahubog gani daw sinong isog, maoy ba? Oh, tapos balaan man sa ngako nanay nga sala iya nga bata nga pala hubog apina niya pa ba? Oh, syempre bata niya.
2: Ayoy!
0: Alam mo nagidya tuod ang aton nga traits man, no? Minanangatos ni nga nakasanayan eh, no? Basta miyembro sang pamilya, although bisan mabalaan sang pamilya nga sala na nga sala siya apina ginaya.
1: Sentro.
0: Duka dugo mo. Kailangan nga, ha, i-down mo pa na. Ikaw pa maluklok dyan. Oh, di ba lang? Oh, pero kung may magatadlong dira sa ila, o nga kapaintindi nga, nay, sala na sanay. Di na to na pwede pag, kwanon, pag apinan. Oh, di pwede pa.
1: Sentro!
0: Oh, pero ano gidya bala ang pwede himuunda, katropang Lindy siyempre man, no? Sa mga tawo nga kun mahubog hindi madrawing, hindi ma tawag sinaho masarangan ang ila kay isog.
2: Ayoy!
0: Ang worst pa bisin ako pagkaaga balaho, di ba? For example, bi, nagmaoy subong nga gabi. Oh, pagkaaga ba, why nagaguwa-guwa sila balay kay nahuya na siya ubo.
2: Ayoy!
0: Dabo ko da kilala mo. Ha? Maoy maoy. Tas nauya na dayon magguwa kay nagubra siya kasi na kagabi. Na no team mo man. Oh, ubra-ubra kada eksena. Tapos di ka magguwa, daw mumoy ka. Daw uti ba lang nga naga ano, naga star-star ang mata. sa ammonia lain. Pag may malain ka na hini mo, bisan pamilya, wala na mo na na-consentive. Inangin man niya dapat katropang Jason mo. balaan mo sala ka, sala ang miyembro mo da sa pamilya na kahimo sang sala, di mo na yung pag-apinan. Dapat kani sina laigayan mo, advisean mo, itadlungon mo, hindi nga ito derar mo pa ang sala.
2: Ayoy!
0: Akon ba na ginahagad ya patyanay kung mahubog perme sila. sa barangay haikon akon ba na na ano ni ma'am? Kapoy na sa ubra mauyan ka pa kundi katilaw sa ina.
2: Ayoy!
0: Na pa mabudlay balaho ko nang iyas ni gin kursunada katropang Lin. kapoy pa akon ako dira, akon ako sina katropang Jason usugon ko bala.
2: Ayoy!
0: Matunga pati ka mo sina. Gutom-gutom ka. Tapos nang daw gindiskartihan ka pa bala ho. Ati, ari mo, usugon. Ay, kung may makuha ka pa sa isog mo dahil. bana ko malain utod ko. Ang maayos sa nanay ko man pinadugo ulo ya. Pinangayuan pa kami bakal bulong kay sala ka ba?
2: Ayoy!
0: Gin mauy mauyan daw ikaw pang may sala ba? Masya gani ng una. Minagidya permi mo.
1: Sentro.
0: Dapat sina katropang Lin ipapreso nyo ah. Pagyib. Bidyuhi. Good may ebidensya ka. Ating pag-uun pa na. Sabi, pagyib kay makagawa. Sabi ko makaliwat pa sa.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa. Thank you good. Sa inyo singa pag-upo. Dari sa atos niya pagpangalagad. Dari sa palatuntunan. Sentro.
1: Sentro.
0: Iba na lang ang mga balita mga katropa, tutukan.

0: Alright mga katropa, iba na lang ang mga balita tutukan sa plan naton rin ng mga pagpangalaga. Drigid lamang sa XFM Rojas. Centro. Thank you sa mga katropa naton nag-upod ha. Subong nga Lunes, ng edisyon sa Platuntunan Centro. Centro. And of course, partner na naton sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol. Katropang Zodia Giap Jr. kag katropang Elmer Diretso Estimar. Kag sa liwat mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabiliin nga 109 days antes naman ng adlaw sang Pasko. Kaganyan niya lagad niya ang curve woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo.
1: Exciting.
0: Oras las 11:49 na sa aga kagining oras ang builog ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: X.
5: X.
1: FM.
5: X. FM.
6: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
1: X-F-M.
5: X-F-M.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain Minister. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
1: sa mga butika.
5: X.
1: X.
5: FM. X.
1: FM.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: XFM. XFM.
13: Sample Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
13: Santon Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
16: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas na levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
19: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
20: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-system pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-system pain.
25: Pangkarang pain.
26: Fast and safe.
25: Yeah! System pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: System pain.
26: Mabibili sa mga butika.
25: Go!

0: Tropa ng bawat Pilipino. XFM. Mula sa inyong XFM Network. XFM Network. Nasa bayan sumasahimpapawid sa mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao at sa Mega Manila. Mega Manila. Pakinggan ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na napapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. XFM News Nationwide. XFM News Nationwide. Kasama ang inyong mga katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Tuwing alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. XFM News Nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. PBBM, pinuri ang waste management system ng Marikina. Proyekto ng lungsod, iginit na gawing template sa Metro Manila.
2: Vice President Sara Duterte, sinabing matagal nang alam ang umano'y plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanya.
0: CIDG, itinanggi ang harassment sa pagsilbi ng warrant kay VP Sara Duterte.
2: Mary Grace Piatos, wala sa PSA record ayon kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
0: Edward Paharda, hindi naman makakadalo sa impeachment dahil po sa stroke.
2: MMDA General Manager Nicolas Torre III pinagbulta ng 14,000 para sa kanyang traffic violations controversy.
0: Balitang extra, mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay ng tulong sa mga bata.
2: Balitang regional, 13 anyos na lalaki na sabi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy.
0: International katropa, 5 ang patay sa naganap na Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
2: Sa balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World.
0: At sa sports creamline, bagsak sa finals ng PBL Invitational matapos talunin ng PLDT.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng Lunes, mga katropa, 7 na tayo sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center. At syempre, ang XLN ay napapanggan sa lahat po ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyo, mga katropa, ako si Buddy Overas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
3: Sa Marikina, over the last 10 years, 11 years, magawa nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay maging template. At nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
0: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umaroy mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Higit niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ang pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Vic Remulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
4: Are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. If they have a counter to this, we ask them to present it.
0: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
2: Kinuwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
5: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ay pinapayagang mag-file ng piyansa, pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi na lang magpiyansa at hayaang gumulong ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatagot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
2: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis kaugnay ng kanyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ang publiko sa mga institusyon.
6: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili, tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na wala siyang tiwala sa korte. at ayaw niyang pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-re-recognize ng ating mga batas.
0: Sinabi rin ni Adjong mga katropa na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit o manon ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protokol sa bawat individual na humaharap sa batas.
2: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
1: Live report.

0: XFM News Nationwide.
1: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Fajarda, dating special disbursing officer ng Department of Education matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Fajarda. Dahil dito sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Fajarda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Fajarda.
0: XFM News Nationwide.
2: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagbawas ng di-baba sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkagalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing proyektong isinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagaang ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapi Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ng pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Leacho na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siya sa atin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamamahala ng pondo at supply ng gamot.
4: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
2: Mm.
4: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
2: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Higit ni Leacion, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa iyo pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
5: Balitang regional.
1: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Ang 13-anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biika. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang panangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biika. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa hospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng otopsiya o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ang leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: May gilit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon, San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest ng San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang Cebu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
8: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan ng kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa Bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na buy-bust item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill, na pirasong 1,000 budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilan ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City. Mula sa himpilan ng 95.7 XFM, Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
2: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Balik eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP, pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes, pero may paghihigpit na gagawin sa lahat na papasok, kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ng mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga, kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: May rider katropa ang patay matapos malpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Patay ang isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubo sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, naglabas ang PAGASA heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito ay epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangan sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
1: Sa yellow warning level po mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha particular sa mga flood prone areas.
2: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na tatlong oras.
1: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa lupon ng tatlong oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
5: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon.
5: Showbiz News.

0: Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Atin po sa atin to ng Premium D3 katropa. Bigo ang creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ang PLDT sa 5 sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna nang tinalo ang Palm Press sa 4-set match. Maaarap po ng NX LED ang Thailand-based Is Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa barangay Alindahaw, Tukuran, Sambuanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagtatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako po si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng

0: Entry sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong premyo. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
1: From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siya nga lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang atin pong pag-uusapan. At ngayong araw na ito ay isang interesanteng topiko na naman ang ating tatalakayin. At kung paano na ang asukal pala ay may parehong apekto ng mga recreational drugs at kung paano nga ito nangyayari sa ating brain. And of course, ano yung pinaka-worst na klase ng asukal? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa, mga ka-wellness.
2: Isang magandang morning or afternoon. Magiliw po namin mga ka-wellness, mga katropa nationwide. At syempre, marami na naman tayong tatalakayin ngayon, nakapakipakinabang, lalo na yung pinakang favorite natin sa lahat. Ano? At sana po ay marami tayong mapulot na mga impormasyon na makatutulong sa ating pagpapalusog.
0: Tayo po na mapahinggan sa lahat ating pong XFM and Solid FM stations nationwide. At ganoon rin sa lahat pa ng FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. Welcome kayo dito sa ating pong talakayan, ha. Sa yung mga katanungan, pwede kayong magpadala yung mga text messages sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan parte kayo ng Pilipinas nakikinig, ha, sa mga oras po na ito. Ayan, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga kinakaisa mga pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyong puntahan at ma-avail ang atin pong mga products sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ayan, pwede nyong mabili ang atin pong mga produkto. Ha. Ganyan rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At syempre, pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin makabili ng ating product sa lahat po ng Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung kayo po ay isang senior citizen. Yan, dalhin lang po lang ang ID natin at ipakita, no, para sa inyong pag-avail ng ating special discount. At pwede rin kayong magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant. Dahil sa Yes to Health, marami po tayong mga programs gaya po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. Meron din tayong mugukbuyang, Korean therapy. Isang kakaibang ano to, ha? Korean therapy na exclusive po sa Yes to Health ay inyong ma-avail po yan. May biozapper therapy din po tayo, lalo na ngayong panahon na talagang madalas tayo nagkakaubot sipon. Ang biozapper therapy, isang natural po na paraan para makontrol ang mga common infection na madalas tumatama sa atin sa panahong tag-ulan at tag-lamig. Ganon din, meron tayong terahertz therapy na pwede hong ma-avail at yung ating ID detox. Meron din po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong sumubok, ha, ng atin pong mga Yes to Health Services, ayan, sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na tea na pwede natin gamitin pang detox ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness, itong may kinalaman ano, sa asukal o itong sugar blues kung tawagin. Ayan. May kulay pala yung sugar, ano? O ito ay term, ano? Para sa consumption ng sugar. Ang asukal, mga ka-wellness, ay isang common commodity sa panahon natin ngayon. Dati, mga partner, ang asukal, ang mga mayayaman lang ang nakaka-avail nito. O ang kayang, may kakayanan na bumili, ano? Mula po nung ancient times up to mid to late 1700s or sa 18th century, mga royalties lang at saka yung mga noble people ang kayang maka-afford ng asukal. Kaya madalas, Doc, yung mga sakit na dahilan sa overconsumption of sugar ay makikita mo lang dun sa mga tao na iyon.
2: Kaya nga pag nanonood ka ng mga AI, ano, mga AI na novel, makikita mo sa ancient China before, pag may sugar ka, talagang ibig sabihin, mayaman ka.
0: Angat ka. Kaya yung mga karamdaman tulad ng diabetes, cancer, gout, arthritis,
2: pang mayaman din,
0: at iba pa mga degenerative disease, dun mo lang makikita sa kanilang sangay, ano, dun sa pangkat nila. Pero ngayon, Doc, hindi na. Pati sa mga common people o yung mga sayo pa nila, mga masa, ano, makikita na natin yung karamihan sa mga karamdaman na ito dulot ng hindi maayos na paggamit ng asukal. Ayan. Alam nyo ba na ang refined sugar ay nandiyan na yan, ano? Approximately 2,500 years ago ay consumption na yan, ano, ng mga tao, with the earliest chemical refined sugar produced sa India, mga ka-wellness, ano? Ang origin nito sa India, 2500 BCE, hanggang 350 CE ano, and nandiyan na yan. Kumbaga consumption nila itong sugar, and it expand to west and eastern side ano in the 13th century. At pati sa Europe ha, dok, sa Europe ang mga ano, ang mga tao nga doon before sa ancient times ano, ay mga ano lang talaga, mga noble people, mga kings ang nagko-consume nito. Oh, pero ngayon eh kahit sino na pwede na makaano na.
2: Parang luxury goods siya dati.
0: Oo, parang ano sa kanila to, kumbaga precious ano, precious matter sa kanila noon. Etong asukal po na ito, mga kaibigan. At sa late 15th century naman, yung mga Portuguese ay naano na rin nila etong ano, etong pag-ano ng sugar from sugar cane ano, kinukultivate nila yon, nire-refined hanggang sa maging table sugar, mga ka-wellness. Ganun rin sa 16th and 18th century sa Caribbean as well as sa American people ano, ay na ano na rin nila, nalaman na rin nila kung paano i-refined, i-mass produce ito pong sugar, mga kababayan ano. At ito na lately 19th century hanggang 20th century ay sobrang ano na, sobrang talamak na ang paggamit ng sugar. At ano, kumbaga pamura ng pamura yung ano, yung value ng sugar, kaya nga kahit sino pwede na. At naabuso na ang paggamit, Dokron, ng asukal.
1: Kaya nga, ang average consumption sa buong mundo is nasa 35 to 45 grabe kilograms annually na consumption ng sugar. At ang pinakaunang bansa na top consumer ng sugar, well, in fact, kasi dito din ang galing yung tinatawag natin yung mass production and also plantation ng mga asukal, dito nagmumula sa United States. Kasunod niyan ang Germany. Ang kung sa mundo is 45 kilograms ang ano, ang annual or average annual intake, sa US nasa 46 kilograms annually. Mas marami silang mag-consume ng asukal. Germany, sunod niyan is Germany, sunod Netherlands, sunod and Luxembourg and Fiji. According sa World Health Organization, ang recommended na sugar consumption should be less than 10%. Pinaka-ideal is 5% na intake, yung ano, yung intake daily, and that is roughly 25 grams or 60 spoons per day na pag-take ng asukal. Yun yung ideal na kung titingnan natin is hindi masyadong nakaka-apekto sa tinatawag natin sa ating kalusugan. Ngunit ang actual intake, lalong-lalo na sa mga high-income populations, nagko-consume sila ng double or nagiging triple pa kung minsan kaysa doon sa recommended daily limits. Kaya makikita natin, isa sa pinakamayaman na bansa ang US, kaya sila din isa sa pinakamalakas mag-consume ng asukal.
0: Sugar. Sa mga nabanggit mo na bansa, Doc Ron, parang wala doon yung Pilipinas. Ano?
1: Wala.
0: Hindi nabanggit yung Pilipinas. Pero kung papansinin niyo, mga ka-wellness, eh pataas din ang pataas yung kaso sa atin ng nakakaranas ng diabetes, heart disease, at iba pang mga degenerative diseases dulot ng overconsumption of sugar. Doc Alj, eh gaano ba kadami yung asukal na nagagamit ng bawat Pilipino?
2: Ako, madami. Ano, yung average daily sugar consumption ng ating mga Pilipino, ano, 19 grams per person.
0: Wow.
2: Oh, na accounted diyan for about 3% ng total caloric intake ano. Kung titingnan mo yung key consumption statistics natin, per capita consumption, per capita sugar consumption natin approximately 24.5 kilogram per person.
1: Kalahating kaban.
2: Oo, kalahating kaban. Ano yun, ayun na yun yung pinakang average. Pinak na average, pinakang threshold yun.
1: Threshold.
2: Ang total volume, yung ating bansa nagkukonsume ng roughly 2.5 million metric tons of sugar annually.
1: Wow.
2: Oh, yung mga kabataan, yung mga bata, mga teens, ano, just imagine, sumusobra sa 25 grams per day. Ang 25 grams, nasa ano yan, marami-rami din yun, ano. Kaya napakahirap dahil ang sugar ay naka-embed na sa lahat ng pagkain. Yung mga snacks, yung breakfast, at ang yun ngang mga breakfast ano na yan, food, ano, ay sabi sa pag-aaral, yung tataglay ng pinakamataas na level ng free sugar o sa diet ng isang Pilipino. Ngayon, pagdating naman doon sa tinatawag na wealth factor, yung free sugar and mga sugar sweetened beverages ang tumataas ngayon sa ating bansa, ano? At ito rin yung pinakang maraming kumbaga sa revenue ng sa food industry. Ito rin yung may pinakamataas na revenue pagdating sa food industry kasi marami ngayon nahihilig sa mga inuming matamis. Oo, soft drinks, yung mga milk tea na yan, name it. So, napakarami ang nahuhumaling sa pag-inom ng mga matatamis na inumin niyan.
0: Minsan kasi, Doc, mga partner, doon lang tayo nakafocus sa ano eh, no? Doon lang natin binabantayan yung table sugar na ini-intake natin. Pero yung mga other forms of drinks and food na grabe, sandamakmak ang sugar content. Kung titingnan nyo dun sa ano ha, dun sa kanilang nutritional value, eh talagang, or nutrition fact, ay makikita mo dun kung gano'ng kataas yung mga sugar content nila. Mm-hmm. Kaya pala tumataas din ang consumption ng asukal ng mga kabataan ngayon at lumulobo din yung consumption ng mga processed foods na iyan, mga ka-wellness. Ha? Eh, Doc Ron, ano naman itong tinatawag na sugar blues? Ibig sabihin, nakaka-addict din itong asukal na ito.
1: Sugar blues, yung blues kasi, that is an after effect, yung tinatawag natin after effect ng ano ng drugs. Yung kumbaga, yung primary effect is high na high ka. Yung after effect, yun yung blues. So, according sa isang writer ng author na pangalan is William Dofty, na publish yung kanyang libro na pinangalan ng Sugar Blues, ito yung highlight is yung history ng asukal at the same time, kasama doon yung politics and economics and also slavery. Kasi dyan ang nagsimula ang mass production ng asukal sa slavery. Kasi pinagtatanim sila ng mga tubo sa panahon na yun. And then later on, doon sa processing, nung pumunta na sa ano, sa kasi hindi tumutubo ang ano eh, ang sugar cane sa Europe, doon naman nila kinuha doon sa sugar beets at doon na process. And mas mura yung sugar beets, mas marami siyang asukal. And then, ano yun, sa slavery. And then, noon nakita ang epekto pala ng asukal, why it was mass produced, simply because it affects as drugs. It was compared as a heroin drug. Yung epekto ng sugar sa ating katawan. It explains na ang start, ang pag-start ng plant juice na i-process into intensive chemical refinement into a potent and addictive crystal. At yung tinatawag na natin na sugar blues describes as a cyclical, physical, and psychological exhaustion. Di ba mapapansin natin pagka masyadong matamis yung ating kinakain, afterwards naaantok ka na, pagod na pagod ka, you are low of energy, and then after effect nun is yung anxiety and depression. Kaya nagkakaroon ng mood swings, ailments na nag-o-occur doon sa person's blood sugar na tumataas after consumption at bumababa after consumption ng tinatawag nitong maasukal na mga pagkain. And ito ay ito ang sumikat, and then later on pinag-aaralan uli ngayon hanggang ngayon kung ano yung epekto, kasi nakita ang pag-surge ng heart disease at iba pang maraming sakit panimula doon kung saan naging mas mura ang asukal na benepisyo sa na kayang bilhin ng lahat. Kaya naisulat po yung libro na tinatawag natin Sugar Blues.
0: Ayan. Sa paano po ang maraman, Doc Algie, na nakaka-apekto yung asukal na parang droga sa atin pong pangangatawan?
2: Oo, yun nga yung point doon. Ano? Kaya nga tinawag, even nga sa US, gusto nilang itax ito ng similar sa
1: sigarilyo.
2: Sa sigarilyo. Kasi actually, ang sugar nga, sinasabi ng mga ilang scientists, especially refined sugar, is a slow poison. Na, kumbaga, yung refined sugar, eh nakakapekto sa utak at sa katawan, similar sa epekto ng addicting drugs. Dahil tinitrigger nito ng matindi yung dopamine surge ng ating brain, na alam mo naman, dopamine, yan yung reward system ng ating utak. Na pag kinain mo, for example, ang isang addicting substance, you feel something na ano, parang happy. Feeling mo, ano ka, masaya.
0: Kumbaga yung euphoria.
1: Euphoria, yes.
2: Oh, yun yung common effect kasi ng mga addicting drugs, which is similar to the effect of refined sugar in our system. Sabi nga sa isang published article sa Healthline, sa mga pag-aaral, pinakita ng asukal ay na-stimulate yung reward processing center ng ating pong brain, na katulad ng recreational drug. At ito ay nagiging dahilan ng parehong behavioral and biological pattern, yung compare mo yung sugar at saka yung commonly drugs na inaabuso. Ano? So, paano minimimic ng sugar yung effect ng common addicting drugs? For means of dopamine release. Kasi pag kumain tayo ng sugar, mapapansin natin yung mga taong stress, di ba? Kaya may tinatawag na stress eating. Commonly, ang tinatarget nila, tsokolate, yung mga matatamis. Kasi automatic yun ang hahanapin ng utak mo. Kasi yun yung nakasanayan niya, no? Pag kumain ka ng mga asukal, ano, matatamis, ina-activate niya yung sweet taste receptor na nagbabaha sa ating utak ng dopamine. Mm-hmm. Same thing with chemical messenger na link sa drugs katulad ng cocaine. Mm-hmm. Yan yung mga ganyan. Ano? Tolerance, over time, yung patuloy na pag-take ng sugar is na nakakasanayan na ng ating brain. Mm-hmm. Meaning, you're asking for more sugar to get the same feeling of pleasure na nararamdaman mo if you are taking sugar. Then, you will crave for it. Mm-hmm. Hanap-hanapin muna, sa totoo lang, ang pinakamahirap na iwasan na pagkain, hindi maalat.
1: Mm-hmm. Asukal.
2: Mm-hmm. Marami na akong nakitang ganyan. Actually, meron akong isang dating mentor ko na talagang pinagbabawalan siya ng kanyang mga anak na kumain ng matamis. Mm-hmm. Tinatago nila lahat ang sugar kasi pag nag-cream siya, kakainin niya kahit asukal. Mm-hmm. Alam mo kung saan makukuha, tinago niya yung mga tsokolate, kung saan-saan, nakasiksik. Mm-hmm. So para ka rin, para kang addicted sa isang substance. No? Mm-hmm. So ang problema noon, pag nagkaroon ka ng addiction or craving, nawawala ka na ng control. Mm-hmm. You can do everything just to take it. Ano? At ang pinaka-worst dun yung withdrawal. Mm-hmm. Pag tinigil mo ang sugar, abruptly, nagko-cause ito ng negative changes sa mood, sa physical, yung unease, mm-hmm. di ba? Parang nami-mirror niya yung mild drug withdrawal. Mm-hmm. Kaya nga, kinumpir nila ito sa epekto ng forbidden drugs, yung sugar effect sa katawan natin.
0: Grabe, ano? Mm-hmm. Hindi natin namamalayan mga ka-wellness, ha? Kasi ang sugar, hindi naman namumonitor, Doc. Hindi naman natin yan siya, kumbaga, hindi kasi tulad siya ng mga prohibited drugs talaga na bawal na bawal.
2: At uhulihin ka talaga pag nakalagay sa saligang batasyon. At isa pa, ang saan ka ba nakakita ng baby na gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Mm-hmm. Di ba wala. Pero nakakita ka ng baby from pagiging baby niya, nagsusugar na siya.
1: Sugar na, asukal na.
2: Yeah, that's how addicting and how highly consumed ang sugar, mga ka-wellness.
0: Kaya pala nakaka-talaga. Lalo na pag naaabuso ng husto, Doc. Mm-hmm. Itong paggamit ng asukal, nakaka-addict din talaga, mga ka-wellness. Ha? Lalo na yung palakain dyan ng mga, babanggitin ko ba ito, Doc? Mga chocolate? Maraming kagaya. Mga ice cream, mga cakes na yan. Yes. Ako.
2: Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Kaya nga sa Pilipinas, ang dami na nagpapanukala na itaks yung mga matatamis na yan. Uh-huh. Kasi nga, sa mga pag-aaral, ito talaga ang isa sa culprit ng common degenerative diseases ngayon sa panahon natin.
0: Mm-hmm. Yan. Kaya nga, mga ka-wellness, mahalaga na maging aware po tayo dito. Nako. At mamaya, pag-usapan natin, totoo ba na acidic ang asukal? Maraming tatanong yan. At ano ba yung worst kind of sugar? Saan mga pagkain ito meron? At ano yung epekto nito sa ating pangangatawan? Lalo pagka nasusobrahan at tayo at sa mahabang panahon ay na-overjuice natin ito pong asukal, mga ka-wellness. Yan po ang tatalakay natin sa pagkabalik ng
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin pong tinatalakay, ay pwede kayong mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa pinag-usapan natin patungkol sa sugar blues. Mm-hmm. Marami mga nagsasabi, Doc, kapag kumakain sila ng mga matamis o yung mga asukal ng mga pagkain, ay umaasim yung sikmura nila. Mm-hmm. Kaya sabi ng iba, acidic daw ang asukal. Totoo ba ito, Dr. Ron?
1: With regards sa acidity, ang asukal po, pag i-measure mo ang pH balance niya, is nasa 7. Mm-hmm. So that is, kumbaga, nasa baseline siya. So ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi siya acidic. Yet, kapag ang asukal ay na-intake natin, is meron siyang tinatawag natin acid effect sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin, the more you eat sugar, the more painful the body, nagkakaroon ng inflammation. Kasi yung asukal, na finiform ng bacteria into lactic acid. Mm-hmm. Di ba? Pag nag-exercise tayo, tapos hindi mo nasundan ng exercise, ang tawag doon sa Cebuano, pamaol, yung mananakit yung katawan mo. Yun ay tinatawag na mga lactic acid. Mm-hmm. Kaya that is an acid form sa ating katawan. That is fuel, kasi doon ang nangyayari is pagkain yun siya ng mga bakterya. At itong mga bakterya na ito, nagpo-produce ng lactic acid sa katawan. Mm-hmm. And it causes tinatawag natin enamel erosion sa ating mga ngipin. Kaya mapapansin ninyo yung mga bata na mahilig kumain ng mga asukal, ang bilis mabulok ng kanilang mga ngipin. Mm-hmm. Kasi this bacterial acid naglo-lower ng pH sa ating yung sa ating buhanga. So hindi yung asukal, kung hindi yung bakterya na kung saan ang pagkain niya is yung
2: sugar.
1: Asukal. Mm-hmm. Yun ang nag-produce ng acids. At nagtatanggal ng mga minerals sa ating mga ngipin na nagkukos ng tinatawag natin cavities. And hindi lamang sa ngipin yung nakakaapekto. Naaapektuhan din yung tinatawag natin ating mga buto. Kasi in order for the body to neutralize acidity sa ating dugo, kailangan niya ng calcium in order to neutralize those acidity. Ang byproduct naman ng metabolism ng high amounts ng sugar, regular pathway ka produce ng mga byproducts katulad ng mineral depletion to process that sugary effect sa ating katawan, nagsi-shift yung ating katawan at kumukuha ng mga internal alkaline mineral sa ating katawan katulad ng calcium na nagmimula sa ating mga buto. Kaya the more that you eat sugar, the more na humihina yung ating buto. And of course, itong microbiome impact. Mm-hmm. Ang diet na mataas sa refined sugar ay nagpo-promote ng growth of acid-tolerant and harmful gut bacteria over doon sa beneficial ones. Ibig sabihin, kapag maasukal at matatamis yung mga pagkain natin, especially refined sugar, is yan po ang pagkain ng mga bad bacteria sa ating katawan at nagsishift ng overall internal balance ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Take note mga ka-wellness, ang asukal hindi yan pare-pareho ha. Maraming klase-klase po ng sugar. Ano? O narito yung mga major kinds ng mga industrial sugars, yung mga granulated sugars na yung pinaka-common na nakikita natin derived from sugarcane or sugar beets na banggit kanina. Ano? Meron ding liquid sugar kung tawagin. Mm-hmm. Ano? Ito yung mga ano, extract mula sa iba't ibang mga plants, ano, fruits or herbs na pinagmumulan ng sugar or ng sweets, ano. Ito yung nababanggit natin, yung pangit talaga, ano, napaka pangit na klase ng asukal, yung high fructose corn syrup or HFCs, ano. At meron ding invert sugar, butler sugar, dextrose at saka maltodextrin. At yung mga industrial brown sugars, ayan, yung dito sa atin common yan, ano, na produced din from kadalasan sa atin sugarcane kasi marami tayong ano, plantations ng sugarcane. Pero marami na ngayon ng ano yung coconut sugar
1: yes,
0: na ginagawa din nila
1: kasi nagiging aware na sila kung gaano yung worse ang epekto nitong refined, especially yung white sugar sa ating katawan. At ang epekto nito sa ating katawan, first thing is weight gain. O, sa mga gustong pumaya. Tapos, baka mamaya is kumakain kayo ng mga pagkain, hindi nyo alam, may hidden sugars pala. And also, this causes type 2 diabetes. And merong certain sugar na kung saan is it destroys your pancreas, yung tinatawag natin na maltodextrin. Yung maltodextrin na yon kapag pumasok sa ating katawan, it destroys, ang pinaka-target niya talaga isang beta cells. And it is very, mahirap sa katawan, especially sa pancreas and sa liver to regenerate ng toxicity mula po sa tinatawag na maltodextrin. And this causes also heart disease. At alam nyo ba na yung tinatawag na fatty liver, isa sa pinagmumulan yan ay ang consumption natin ng sugar, especially ng mga liquid sugar, mga ka-wellness.
0: Kaya yung iba, Doc Ron, nagtataka, hindi naman ako mahilig sa ano. Hindi naman ako palainom. Hindi naman ako palakain ng mga prito, mga binantikaan. Bakit tumataas yung fatty liver? Nagkakaroon ng fatty liver. Dahil pala doon.
1: Dahil dyan sa asukal. Lalong-lalo na. Doon ngayon, ang pinaka-common kasi. At isa kasi ito sa pinakamurang source ng asukal. And of course, mas madali mo siyang ihalo sa pagkain. And it could be versatile kasi itong klase na asukal na ito. Is itong tinatawag natin na high fructose corn syrup. You could put it in any kind of food. At saka napakamura itong klase. At also, it is also the worst kind of sugar na meron na mas nabibili. Pangalawa, yung tinatawag natin itong maltose or nagiging maltodextrin na klase ng asukal. Also, yung tinatawag natin na added sugars, kalimitan ng added sugars, nagmumula po yan doon sa mga white sugar or sa mga brown sugar na nanggagaling doon sa tubo. Saan ito nakikita? Yung tinatawag natin na hidden sugars. Mm-hmm. Mapapansin natin, baka kinakain natin, wala naman itong, hindi naman usual na may asukal, pero mm-hmm. pala merong mataas na asukal, at ito yung mga asukal na worst kind of sugar. Itong ketchup, mm-hmm. barbecue sauce, mga jarred pasta, sauces, often sila yung may pinakamataas na tinatawag natin na hidden sugar. Sa mga beverage naman, o yung mga soft drinks ninyo, energy drinks, yung mga flavored coffee, lalong-lalo na yung liquid na nabibili natin sa mga tinatawag natin sa mga convenience store, mm-hmm. at mga inumin, mm-hmm. na may matatamis, yan po ay may hidden sugars. Also, doon sa mga pagkain na sometimes iniisip natin na healthy, let's say for example, yung granola bars, mm-hmm. para energy, or yung tinatawag natin na mga fit bar, mm-hmm. may mataas din na sugar yun. Low-fat yogurts, may mataas din asukal. Supposedly kasi ang yogurt is hindi matamis. Ito ay maasim-asim. Pero pag nabibili ninyo na matamis na yogurt, ibig sabihin po yan may hidden sugars, mm-hmm. po yan. Oatmeals, kalimitan, ay ginagamit ng nilalagyan ng corn syrup.
0: Para yung mga instant.
1: And also yung mga cornflakes. Mm-hmm. Di ba mapapansin nyo yung cornflakes, may mga cornflakes na matatamis.
0: Tama doon.
1: Tapos lalagyan mo lang siya ng milk para diretso kain. Kalimitan, meron po yung hidden sugars, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. At nabanggit mo yung mga yan, Doc. Maraming tatanong, Doc, how about yung yung kape nyo? Yung Santon Gold Coffee nyo, tsaka yung Santon Plus Coffee Mix nyo, matamis din ito, Doc. Ito ba, Doc, meron parehas ng mga sugar sa mga nabanggit natin kanina?
2: Yung Yes to Health Coffee ay talagang pinili natin yung sweetener. Mm-hmm. Ang ginagamit natin dyan, stevia glycoside. Ito yung nanggaling sa stevia. No? Ito yung pinakang sweet component ng stevia. Mm-hmm. Na ito ay zero calorie based on study, at ine-extract ito dun mismo sa halaman, mm-hmm. sa dahon ng stevia. At ito ay matamis na hindi nagpapataas ng blood sugar level. So, key benefit nito ng sweetener na to, una, plant-based. Pangalawa, zero calorie. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi ito magdadagdag dun sa ating caloric intake. Oo. Mm-hmm. Alam naman natin, the more calorie na hindi natin nasusunog, meaning ito ay extra fat sa, mm-hmm. ating katawan. It can help blood sugar control kasi itong extract ng stevia ay tumutulong din na mas maayos na ma-process ng katawan yung ating glucose, at maging highly sensitive yung ating cell receptor sa insulin. At ginagamit din itong sweetener na to sa weight management kasi ang mga nagpapapayat kasi hindi naman sila happy na lagi na lang walang lasa,
1: walang matamis.
2: Oo. So it can help them to transition from table sugar to healthy sweetener. Mm-hmm. Sa dental health naman, hindi katulad ng regular sugar na ang stevia, although matamis po siya, ay hindi po ito nakakasira ng enamel ng ating ngipin, kaya safe ito sa ating mga ngipin. At ang kagandahan pa dito sa pag-aaral, ang stevia ay mayroong antioxidant properties. Sa madaling salita, matamis siya pero tumutulong sa proteksyon ng cells na ating katawan. At ang kagandahan po nito, sa mga pag-aaral, nakita ito na hindi nakakapag-enhance ng tinatawag na commonly reason why we have metabolic problem, yung tinatawag na insulin resistance. Mm-hmm. Kumbaga mas na-improve yung glucose tolerance ng katawan kasi we are using a sweetener na natural at hindi nakaka-apekto sa balance ng overall sugar ng ating sistema. Kaya pinili natin na sweetener yung stevia glycoside kasi ito ay alangan naman mag-ano tayo ng coffee na walang kalasa-lasa. Mm-hmm. Alam mo naman, ang tinatarget natin dito is for you to be convinced to shift to alternative na hindi nyo rin naman kasabihin na walang kwenta-kwenta naman yung coffee ng Yes to Health. Mm-hmm. Mapipilitan ka rin mag-cheat eh.
1: Magbalik.
2: Gagamit ka rin ng asukal. Uh-huh. Asukalan mo rin. Mm-hmm. So yun po yung ginawa ng Yes to Health, which is actually napakagandang alternative para po sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan po mga ka-wellness ha. Kaya sa mga nag-aalangan na sumubok ng atin pong mga healthy coffee, safe na safe kayo dito sa atin pong mga kape, mga ka-wellness ha. At napakasarap na, very beneficial pa sa atin pong pangangatawan. Kaya no worries yan ha, na makaka-apekto sa sugar level mo, or meron ka mga problema, meron ka mga karamdaman in terms sa blood sugar level, ay walang epekto para sa inyo. Okay? Ayan mga ka-wellness, maraming salamat sa ano mga infos na yan na napakinggan natin mula sa atin pong mga doc. At we hope ano na ito ay nakapag open ng atin pong kaisipan ano, patungkol sa mga sugar na ito na madalas eh, hindi natin namo-monitor dahil yun nga hindi naman pinagbabawal eh, nasa atin ng sarili, nasa ating kamay na kung paano natin kukontrolin yung paggamit ng mga asukal po na ito, mga kaibigan, ha. Linawin natin sa lahat ng mga nakikinig na ang sugar hindi naman talaga totally siya nakakasama sa ating pangangatawan unless na ito ay hindi na kumbaga hindi na ano
2: hindi na
0: balanse sa katawan. Kumbaga kahit ano na lang ang ano natin paggamit ng sugar natin ano hindi natin nakokontrol kumbaga ayan lahat alam natin lahat ng sobra ay hindi po maganda sa atin pong pangangatawan
2: as well as yung kulang
0: yan tama pero merong
1: puwera doon sa ano puwera doon sa yung mga industrial sugars katulad yan, ng HFCs
0: yun talaga
1: HFCs maltodextrin that is whether minimal amount or the worst is high amount. Kasi it is very ano very inflammatory and destructive talaga sa ating
0: mga
1: katawan.
0: highly processed
2: sad to say kasi kaya tinawag siyang hidden sugar hindi naman talaga kung hindi ka aware hindi mo naman makikilala yung kahit tingnan mo yung label. Eh.
0: Yun, no?
2: Kahit tingnan mo yung label, ang alam natin kasi mababasa natin sugar. Wala mas sugar dito.
1: HFC ang nilagay doon eh, maltodextrin.
2: Kaya tinatawag siyang hidden sugar kasi usually hindi siya nililabel as sugar.
1: Sugar.
0: Dapat maging mapagbantay po tayo dyan sa ganyan mga ka-wellness ha? Para sa atin pong own health. Okay? At sa mga kabayan, kung mayroon kayong mga katanungan ha? Patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. So kabalik natin, itutugunan po natin ang inyo pong mga inquiries at sasagutin natin ang mga katanungan ng mga kabayan natin patungkol sa atin pong mga produkto, particularly sa Santon Plasco. Diyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili, suplemento malapit po tiga sa inyong lugar. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Malinaw na Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Sa iyo mga katanungan ha, huwag po mahihiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sunstone Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful content gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sa ilang mga ka-wellness ay natural. Mga standardized extract ng mga powerful herb. Kaya po highly absorbable sa ating pangangatawan at higit sa lahat wala pong side effects. Ha? Kaya sa mga gusto pong sumubok nito ay puntahan natin po mga leading drug stores. Gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at yun na rin sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy ay pwede mong ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede rin kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ang social lang, Yes to Health 2011. Dok, patingin ko lang lahat ng mga avid listeners natin, lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha? O, sa mga lugar na kung saan, ano pa rin, nalasa ang ulan. At yung iba, Dok, mayroong pa rin pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Nako, ingat-ingat po mga ka-wellness, ha? Ay, huwag kalimutan, uminom ng Ultimate Trio natin. Para sa mga ganito mong pagkakataon, meron tayong panangga, ha? Sa mga karamdaman, iba't ibang mga sakit, especially yung mga infections na pwede nating makuha.
1: Ngayon, dumarami na ang bilang ng mga na-ospital dahilan sa leptospirosis. Kaya kinakailangang maingat po tayo, tandaan po natin para maiwasan yung mga infection na yan, huwag lulusong sa baha.
0: Mm-hmm.
1: Kung kayang iwasan, kung meron po kayong mga skin lesions, mm-hmm, may mga sugat at may mga gasgas sa inyong mga balat na pwedeng pasukan po nitong leptospirosis. Alam naman natin na ito ay talagang nakamamatay.
0: Mm-hmm.
1: Minsan hindi mo mamamalayan, akala mo regular lang na lagnat.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung pala,
2: leptospirosis na virus.
1: Oo, mm-hmm, kaya ito ay isang alarming, mm-hmm, na sitwasyon sa lugar na. Kasi sa mga party ho dyan sa Bulacan area, Pampanga, Tarlac,
2: Metro Manila.
1: Although sa Metro Manila, hindi nag-stay ang baha.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero doon sa mga Bulacan, party ng Bulacan,
2: Pampanga, yan palagi.
1: Oo, yan, Zambales, balita ko
2: hindi pa din nahupa.
1: Yung ibang lugar dyan, buwan na. Hindi pa huhupa yung baha.
2: Hindi pa nahupa ang baha.
1: Mahirap na, no?
2: Ingat po kayo mga ka-wellness. And of course, kapag may binigay po sa inyong reseta ang doktor, inumin po ninyo. At especially yung mga antibacterial, antiviral na binibigay. At isa sa pinakamaganda na complement dyan is yung premium D3 natin, mm-hmm, Dok. Jay. Kasi yon, ang premium D3 natin is lalo niyang pinapalakas ang potency ng mga antibacterial and antiviral effect ng binigay na sa inyo ng doktor para po makaiwas kayo sa tinatawag na pagkakaroon ng infection ng tinatawag natin leptospirosis, mga ka-wellness.
1: At isama mo yan dun sa ating Santon Plus Gold bilang, mm-hmm, source ng antioxidant at vitamin C, which, mm-hmm, is ang vitamin C, kaya nga tinatawag siya na parang gwardiya, mm-hmm, ng katawan kasi ito ay it really works with our immune system.
2: Immune system, yes.
1: O, kaya ang kagandahan ng mga produkto ng Yes to Health, meron tayong tatlo,
0: mm-hmm,
1: na pangunahing pwede nating inumin. Yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vitsi, at saka yung Premium D3, tinatawag nating Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya yan po, kung meron kayong access, makabili ho sa mga butika, mm-hmm, o kaya sa online, mm-hmm, itry nyo na ho yan. Kung sa tingin nyo ho kayo sakitin,
0: mm-hmm,
1: at lagi hong sensitibo sa pagbabago ng panahon, at hindi lang yan, baka meron na kayong iniintang mga sakit-sakit yan, mga high blood, diabetes, at mga rayo-rayoma.
0: Iyan, ha? O, at sa mga yung mga nalusong ng bahang tubig,
1: mm-hmm,
0: meron tayong Santon Plus Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
0: Bago at pagkatapos lumusong sa tubig baha,
1: mm-hmm,
0: mag-apply ng Santon Plus Herbal Oil natin. Tapos yung Santon Plus Herbal Soap natin, pwede rin gamitin yan pang linis.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pagka meron kayong mga
2: sugat-sugat.
0: Mm-hmm. Mas mainam nga, wag ng hin talaga na lumusong. Sa baha.
2: Kung kaya naman, mm-hmm, is magbota kayo, yan, para hindi papasok ng tubig.
0: Mahirap ang pagsapalaran. Pero kung yun nga, talagang emergency, ura-urada, kinakailangan mo talagang lumusong, meron tayo niyan,
1: mm-hmm,
0: na pwede niyong gamitin kahit papaano maselyuhan yung mga sugat po doon,
1: mm-hmm,
0: at mabigyan ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at bakterya po na iyan, mga ka-wellness. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health. Magandang kalusugan. Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Mga partner, meron po nag-text dito sa atin. Doc, pwede po bang mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking mga multivitamins at mga iniinom ko ng mga suplemento?
2: Pagka premium D3, walang problema kasi napakagandahan si premium D3. Is mas pinapalakas nito ang immune system and of course yung benepisyo antiviral and antibacterial properties. Of course D3 na napatumutulong sa tumutulong na magamit yung mga extra calcium, especially yung mga calcium na nasa dugo po natin. Kapag yung mga calcium na yun ay hindi nadala kung saan dapat siya dalhin, nagiging bara po yun sa ugat natin. Kaya nakakatulong po ang premium D3, especially din doon sa mga may problema sa diabetes. Kapag mayroon kayong insulin resistance, ang MCT na meron po sa ating sa premium D3 po natin ay tumutulong na maging sensitive sa insulin. Yung mga insulin receptors natin maging sensitive para magamit ng cellular yung mga sugar sa ating dugo at hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya taking it with your supplements and also doon sa mga vitamins and also doon sa mga iniinom po ninyo na mga gamot ay wala pong problema. Pagka synthetic naman, hindi po, yun lang ang pag-inom, is hindi nyo pwedeng isabay. Kailangan meron siya pagitan, isa o dalawang oras, mauna o mahuli doon sa mga synthetic na mga gamot po na iniinom po rin nyo ang pang-inom ng premium D3.
0: So, pwede nyo i-combine, pwede nyo i-partner sa mga medications ninyo, especially yung Ultimate Trio natin. Wala kasi siyang contraindication doon sa mga medications mo or mga multivitamins. Walang problema kung ipapartner po ninyo mga kaibigan. Kasi yun nga, yun ang kagandahan mga partner sa mga supplements. Especially mga standardized extract na mga supplements natin, hindi siya nakikipagkontrahan dun sa mga gamot na iniinom niyo. In fact, ay may ginagampanan siya na mga trabaho niya sa loob ng pangangatawan natin na labas dun sa mga tungkulin ng mga gamot na iniinom po ninyo. Kumbaga, ang tawag mo dyan, Doc, anong yung term mo dyan, Doc Algie?
1: Synergistic.
0: Yan, oo. Sa mga suplemento.
1: Saka ito ay tawag dun is complementary.
2: Complementary supplements. Yeah.
1: Pag tinawag na complementary, hindi siya nagkokontrahan, kundi tumutulong siya sa isa't isa. Kumbaga, for example, yung antibiotic. So, paano nakakatulong ang supplement sa antibiotic? By empowering our immune system. Oo, na alam naman natin na ang infection, kaya yan ay lumalala kasi mismo yung immune system natin nagiging mahina.
0: Na-overpower.
1: Na-overpower. So, pagdating naman doon sa mga hypertension, mga diabetes, ang ginagawa naman ng supplement, yung cause ng pagtaas ng sugar at saka ng hypertension, ang tinatarget naman. Which is yung synthetic medicine naman na maintenance, tinatarget naman niya dalawang bagay. Either pinapaliit niya yung blood thinning effect or ibinubukan niya yung blood ugat. Vessel mo.
0: No.
1: Well, ang ginagawa naman ng supplement and nutrients, una, pinatitibay niya yung daluyan ng dugo para hindi maging brittle. Pangalawa, tinutulungan niya na maayos yung metabolismo ng mga commonly nagpapabara at nagpapahina sa daloy ng dugo. So, yun yung tinatawag na complementary action ng mga supplementation. Kaya, wala ako nakikitang kontrahan sa dalawa. Nagtutulungan ito for common goal na ma-achieve natin yung ultimate health natin. Kaya lang, ang tanong, kailan ba natin ito pagsasabayin? Kasi yung nutrition and maintenance medication, nung una, sinasabi nila na hindi ka pwede mag-herbal pag nag-maintenance ka. Ganun yung common mentality, pero ngayon iba na. Nakikita na ng mga doctors ngayon ang importance ng nutrition sa overall health ng isang tao. Mapa-preventive man yan or mapa-treatment. Mahalaga ang tamang nutrition.
0: So yun na sa mga kababayan natin dyan. Well, para sa akin, mga partner, sa akin lang, sa akin. Ang trabaho ng mga suplemento is more than just a medicine sa ating pangangatawan. Dahil sa very broad ng work niya, ang tungkulin niya na ibinibigay sa katawan po natin, even though hindi siya specifically para sa iba't ibang mga karamdaman, pero yung range of effect benefits niya sa katawan natin, yung benefits niya, napakalawak.
2: Yes.
0: Hindi mo siya malilimitahan sa isang lang.
2: Holistic kasi yan.
0: Kumbaga, inom ka ng suplemento, dito lang, para dito lang to, para sa puso lang, para sa atay lang. Hindi. Kasi katawan nga natin, tulad ng laging nababanggit ni Doc Algie, very mataas yung intellect ng ating katawan. Oo. Na pag binigyan mo yan siya ng tools, binigyan mo yan siya ng mga kagamitan na para sa ikakabuti niya, ikakalakas niya, gagamitin niya yan. Kung saan niya pwedeng gamitin yon.
1: Kasi ang katawan natin was created, if you believe that we are created by a higher power, which is God, ang katawan natin inilikha ng Diyos na merong ability to self cleanse, self repair, self maintain, and kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili by means of our immune system. But the problem is minsan tayong mga tao kasi simple lang naman sana ang gagawin natin supplyan lang naman siya ng materials. Di ba? Like tamang tubig, kaya nga may tinatawag na loss of health. Ang problema, pag nalabag natin alinman doon, hihina yung sarili nating ability. So, magde-decline. So, doon tayo magangailangan ngayon ng gamot. Na binibigay natin mga doktor. Kasi yung mga gamot kasi na synthetic medicine, yun ay mga targeted medication. Hindi mo siya pwedeng, for example, yung para sa hypertension, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang sakit. Which is nutrition, malawak. Tama yung para sinasabi ni Doc Misael na katawan mo na ang bahala kung saan niya gagamitin. Just provide it and the body will utilize it kung saan man pwede.
2: The very evidence, Doc, na ang katawan natin is kaya niya mismong magtrabaho kapag nasa right condition siya.
1: Yes.
2: Kapag nasugatan kayo, pagka healthy yung katawan, kahit wala kayong gagawin, it would heal itself. And of course, kapag let's say for example, makikita natin yung iba inuubo. Pero ikaw mismo, pagka malakas yung resistensya mo, bakit hindi agad nahahawaan ng ubo kahit na hindi natin nakikita yung mga bacteria and viruses na lalanghap natin? The body could able to neutralize it as long as the body is healthy.
1: Yes.
2: And that is

0: Hindi ba ito makakaapekto kung ako po ay diabetic or meron diabetes? Salamat po.
1: Yeah, sagutin ko yan. Pwede. Pwede. Ang hindi lang pwede sa buhok ko pag sobra.
0: Ayan.
1: Kasi ang buhok ko, pag ginawa mo siyang everyday consumption, meron ka na agad load ng mga electrolytes.
2: Electrolytes, yes.
1: Kasi ang sabaw ng buhok ko, mga ka-wellness, yan ang pinakamalapit na natural isotonic solution sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kung iko-compare mo daw yan sa ating blood plasma, is napakalapit ng kanyang composition sa blood plasma natin. In fact, noong unang panahon, ito'y kwento ng mga sinauna, no?
0: Mm-hmm.
1: Nung panahon ng gera, na ang IV fluid ay masyadong malayo sa
2: supply.
1: Mm-hmm. Mahirap. So, they find a way na yung very young coconut ay ginagamit nilang alternative sa IV. Pero hindi nyo pwedeng gawin ngayon yan. Noong, hindi naman gera. So, ang dami ng IV fluid eh. Kumbaga, yun yung kwento. Doon na establish yung basic fact na ang buko, water, ay napakalapit sa ating tubig ng katawan. Kumbaga, yung mga minerals na commonly we call that mga tinatanggang electrolytes. Marami doon. Ang hindi lang pwede kasi sa buko, yung sobra. Kaya ako, may tinatawag akong bucolysis. Na ini-encourage ko yung mga pasyente natin na in the morning or every day, you need to take at least one buko per day for 1 week to 2 weeks. Kasi hindi naman posible din na every day mong iinumin yung buko eh. Hindi yan na... Maliban na lang siguro kung meron ka sariling nyog.
2: May kanyugan.
1: Oh, pero kung minimally, sasabihin mong pwede bang mag-take everyday, kahit walang glass everyday, wala pong problema doon. Oo. Ngayon, ang nagkakaroon lang ng problema yan kapag meron ka ng kidney problem. Kasi pag may kidney problem ka, even plain water ka, may problema. How much more yung medyo marami kasi minerals ang
2: buko.
1: Kaya, ang masasabi ko lang, if your kidney is normal, you don't need to worry. Pwede po yan everyday.
0: Oo. Siguro inaalala niya, Doc, dahil yung sabaw ng buko matamis-tamis din.
1: Hindi naman ang sabaw naman ng buko, the body can handle that.
0: Tsaka napakababa po ng ng glycemic index ng sabaw ng buko. Very low. Na hindi siya nakaka-apekto dun sa overall glycemic ng pangangatawan po natin.
1: Sa pag-diabetic naman, hindi ibig sabihin hindi ka pwede mag-take ng sugar. Mali yun.
0: Tama.
1: Ang pag-diabetic lang, you need to choose what kind of sugar.
2: Yung sources.
1: Kaya nga may tinatawag na glycemic index eh. Usually, we need to select yung mga low glycemic sugar sources katulad na liman ng honey. Pag-diabetic ka, you can eat honey. Low glycemic, kaya ibig sabihin yun yung ang glycemic index kasi, yan yung nagdedetermine gaano siya kabilis i-absorb ng ating
0: katawan,
1: ng dugo. Pag high glycemic yan, pag take mo like yung white sugar or refined sugar, diretso yan.
2: Spike
1: yung sugar mo, then spike magkakaroon din ng sugar crash na tinatawag na mabilisan. Pero sa mga buko juice, wag lang haluan ng syrup.
0: Wag lang haluan ng gatas.
1: Yung mabibili natin diyan sa mga tabi-tabi minsan sasabihin pure buko juice. Pag tikim mo
2: sobrang tamis.
0: Purong asukal.
1: Pag ganito to, parang sa Thailand.
2: Yes.
1: Diba, sarap ng buko juice ng Thailand. Sabi ko, paano kaya nila ginawa yun? Dinubuksan nila yung buko. Pag lasa mo, lasang pandan eh. Masarap eh. Ewan lang. Tanong
0: ibang variety yung nila.
1: Siguro, ibang variety.
2: Meron silang may nakita ako na kanilang sinisilaban at saka nag-i-infuse mismo yung aroma doon sa sa buko.
1: Saka sabi nila, iba talaga yung variety.
0: Variety ng buko.
1: Kung natural po, wala ko kayong dapat ipag-worry. Ang advice ko lang sa inyo, wag sobra. Kung hindi ka na umiinom ng tubig, puro buko juice lang, hindi ako agree doon.
2: Maganda 'yon kasi hindi naman pwedeng i-replace ng kahit anong beverage yung yung tubig. And kapag ka may may kidney problem, as much as possible, pag iinom po kayo, paunti-unti lang, paunti-unti para ma-absorb ng katawan, para hindi malunod yung kidney po ninyo.
0: 'Yon ha. Okay. Doc, last na inquiry. Doc, ano po ang sintomas pagka namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Sign na ba ito na mayroon po akong diabetic? Salamat po.
1: Ayan, hindi po naman ibig sabihin tinutusok-tusok may diabetes na kayo. Kahit yung mga pag may neuropathy kayo, ibig sabihin nasira yung nerve, may ipit yung nerve, may sciatic nerve kayo na problem, pwede ka makaramdam ng ganyan. Pero to be sure, you need to go to your doctor. Pa-check up kayo.
0: Konsulta po.
1: Oo. Kasi hindi naman na ibig sabihin ay meron pamamanhi, diabetic na kagad. Marami kasing reason para magkaroon ng ganyang pakiramdam. Tawag dyan paresthesia, neuropathy, nerve ang nagkakaproblema, saka circulation.
0: Oo. So mas

0: maganda makapagpatingin para makita kung ano yung ma-pinpoint kumbaga kung ano yung pinakadahilan ng ganyan po mga sintomas. Okay? Para po mga partner, nako napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa tayo po mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, maging aware po tayo sa mga sources ng sugar at ano yung mga may hidden sugar. As much as possible ay iwasan po natin and also limitahan natin ang paggamit. And of course, hanapin niyo po kung gusto po ninyong gumamit yung replacement na kung saan is healthier as possible na mga klase ng asukal ng sources po na iyan. And of course, huwag po mamroblema kapag nagtitake po kayo ng Santon Gold Coffee Mix, stevial glycosides po yan, hindi po nakakapagpataas ng blood sugar and of course, pwede sa may hypertension and may diabetes. At sabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle, ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa karamdaman at palagi pong malakas ang ating pangangatawan.
2: Ayan, mga katropa, mga ka-wellness, magkita-kita o magkarinigan tayo muli tomorrow, same time, same station. At sana po'y nakapagdala kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Dok, Aldi po ito mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa mga listeners natin, mga avid listeners ng ating pong programa The Secret of Health. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
5: Hala, ka-exciting!
6: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR, permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: XFM. Sample Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: XFM. XFM.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Yeah! Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
14: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, excited!

oras sa 106.5 XFM Rojas, alauna 58 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog ng Redulong, sang Casino Plus sa Wednesday at Casino Plus sa Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 7 sa bulan sang Setyembre, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Opisyal sang PSA, bagong atestigo sa impeachment trial kay VP Sara, Mary Grace Piato, sa wala sang PSA record, sunod sa opisyal.
0: Headlines, headlines.
2: Mga manunudlo, sentro sang halos 1 trillion pesos nga pondo sang DepEd sa tuig 2027, sunod sa DBM.
0: Headlines, headlines. Express Balita, Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga tungging paninyata nga mga headlines sa nagapagunan nga top of the hour news. Nagpresentar ang prosecution sang bagong atestigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para sa Article 1 nga nagatumod sa ginaligar sa la nga paggamit sang confidential funds. Ang testigo amo si Philippine Statistic Authority Assistant National Statistician Mariza Grande na magahambal angot sa pagkatawo sang ginaligar baga nagbaton sang confidential funds sang Vice Presidente. Pagasabto ni Grande ang datos angot sa questionable nga acknowledgement receipt sa confidential funds, ginatuyos ang prosecution nga ipakita nga madamo sa mga nalista nga payees o kung nakabaton sa nasambit nga pondo ang wala sang valid nga birth, marriage o kung that records sa official PSA databases. Samtang ginkumpirmar ni Grande nga wala sang record si Mary Grace Piatos sa Philippine Statistic Authority o kung ng PSA, ginapahayag sang PSA official nga wala sang birth, marriage kag that record sa ila ahensya ang nasambit nga ngalan. Ang Mary Grace Piatos, isa sa mga ngalan nga nagbaton sang confidential funds ni VP Sara base sa acknowledgement receipt nga ginsumiter sa Commission on Audit o kung ang ginatawag nga COA.
0: Express Balita, Express Balita.
2: Sa atong padugang nga balita national, mga katropa, ginpasiguro sa Department of Budget and Management o kung DBM nga ang mga manunudlo ang may ang pinaka makabenepisyo sa halos 1 billion pesos or 1 trillion pesos nga budget sa Department of Education sa 2027. Sa DBM, nakasulod sa hagna nga masobra sa 975 billion pesos nga budget sang DepEd ang mas mataas nga pondo para sa sweldo, benepisyo, career progression, kagiban pa nga mga suporta para sa mga manunudlo. Nalakip na rin ika-apat nga tranche sang salary increase sa idalom sang executive number or executive order number 64 nga katumbas ang average nga halos 5% nga dugang sa bulanan nga sweldo sa mga empleyado sang gobyerno. Magluwas na rin, may masobra 38 billion pesos man nga nagkapain para sa mga binipisyo, lakip ang personal economic relief allowance, special hardship allowance or teaching overload honoraria kag medical allowance. Magapabilin man ang 10,000 pesos nga tuigan nga teaching allowance para sa masobra isa ka milyon nga mga manunudlo. Samtang 12 billion pesos naman ang ginalukar para sa expanded career progression program nga ginalauman nga magahatag sang kahigayunan nga ma-reclassify ang 135,063 ka mga positions. May 3 billion pesos man or may 3 billion pesos pagid para sa training sa DepEd personnel kag 840 million pesos para sa sobra 2,100 kadugang posisyon, lakip ang mga para sa non-teaching personnel. Sir kay Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon, katuyuan sila nga mabuhinan ang administrative workload sa mga manunudlo agod mas makatutok sila sa pag-edukar sa mga kabataan.
0: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, inyo na batian ang mga top of the hour news sa Gabuylo Gigredulong sa Zanton Gold Coffinex. Mga katropa, feeling nyo bala wala ka mo sang energy kag Pierre may ginaluto? Ay, di oras na agad mag-reset. Pinagi sa pag-inom sa Zanton Gold Coffinex. Inanghimo sa premium coffee nga may perfect blend sa glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds. Marguso kag malunggay ang mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X FM. Zanton Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Zanton Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Zanton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zanton Plus Gold. Sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assiste pain, kangkarang pain, fast and safe, assiste pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assiste pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
2: Ga, buksing ko ga.
3: Hubog ka naman! Hingga naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sa nga akong kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, dres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
7: Pong, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa...
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imetsa, tubtob alas tres imetsa sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: fellow Roja City Cowpeers and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Aga Katropang Joy!
0: Siyempre this afternoon mga katropa, maging kaupod nyo naman kami ni Katropang Joy para na naman sa panibagong nga episode sa programa nga X-Rated!
2: Wow!
0: Mga katropa peeps, musika, istorya, sangkabuhi, diari na tanandiriha sa aton nga katropang station. Gani pa tayo ng kamudra sa pag-tune in. Only here on XFM 106.5 ang katropa nyo.
2: Exciting!
0: Yahoo! Today, mga katropa, is September 7, 2026!
2: Wow!
0: Oy, lunes na naman tayo. Second week na to sa September.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, ha? Kamusta so far ang inyong September? Okay pa ba kayo dyan? Sige, pila na lang ganit ka days, katropang Joy.
1: Ay,
0: 109 or
1: 110? Dira na sa 109 or 1... Oh, the
0: 109 by... Sige, sipan nyo lang daan. This afternoon, mga katropa, tinulupod na naman kita hanggang bag. Istorya hanay.
1: Magtamya banay.
0: Gag.
2: Magbardagulay.
0: Alright, mayong hapon na naiha sa aton nga mga katropang listeners sa radio.
2: Yeah!
0: Transistor Radio Manina o kunag specialized radio nga halin kay XFM.
2: Wow!
0: Kung ba sinagalantaw man kamaya sa aton nga Facebook Live, pinagin na rasin yung mga Bluetooth speaker.
2: Yeah!
0: Mayong hapon again, mga katropa. Isa ka mainit-init nga hapon para sa inyo tanan.
2: Wow!
0: Kag syempre sa mga katropa naton nga nakatambay.
2: Yeah!
0: Na sa tag sa nila ka mga pwestohan subong nga hapon. De, kamusta ka modera? Uy, mga katropa, di man ka mo ha. Ara man ka mo sa sulod sa inyong mga panimala.
2: Yahoo!
0: Sa inyong mga negosyo. Kung ba si ara lang ka modera sa inyong payag-payag. Nagapahunay-hunay sa mainit nga panahon.
2: Yahoo!
0: Talaga pamati sa XFM. Ay, syempre nga mo nga pagpanamiyaw sa inyo tanan.
2: Wow!
0: Sunod ayad gid nga hapon.
2: Yahoo!
1: Yes, of course. Sa katropak ay, sa gig ka maedayad nga lunes sa liwat. Uy, do wala lang ta kataka kuan lunes na dayon. Do wala mo lang ta kagi sabado kag domingo. Tiyara.
0: Sold na ah.
1: Oo. Sige, ito sa mga katropa natin ha. Once again, happy happy Monday afternoon. Uy, kabay pa nga happy ka madara ha. Hindi kay tungod ay lunes na nag-kuandrang iban ho. Nag-Monday blues pa. Uy, do hindi pa ka move on sa nga weekend. Sa gig ka maedayad nga pagpulo pa mati sa mga katropa natin nga pwesto, naka-monitor na gamit ang ilang mga XFM specialized radio, naka-bluetooth speaker, mga katropa, or nagatanaw sa ating Facebook Live subong hapon. Once again, happy happy Monday afternoon, kagabay pa angat isubong hapon. Ay, updan nyo kami liwat ni katropang Ira sa isa na naman ka edisyon sa kat programa ng X-Rated, kagabay pa makahata kita sa Kalingawan. You home sa inyo mga labi, dira, kag syempre good vibes sa tag sa ninyo ka mga hapon.
2: Yahoo!
0: Inagreet agi danay sa mayong hapon ang mga katropa natin nga nag-tune in sa sumong at inion. Especially na dira kay katropang Rio Aninang. Dira sa mga tropa natin sa Barangay Banica. Good afternoon. Dira kay katropang Sir William Diaz. Kay katropang Freddy and Gina Paseno. Ako ng pisino. At syempre dira man ha sa aton katropa sa may gas station sa Barangay Banica. Kay katropang Elmer Villanueva.
2: Yahoo!
0: Kamusta dira ang aton nga mga taga-tughon? Gabay nga energetic pa dira ang aton nga mga pump boy sa subong hapon.
2: Yahoo!
1: Sige, kag of course ang aton magiratamiyaw ha. Ang iba pagin aton nga mga katropa nga naka-monitor sa aton subong mga tinion gamit yung ilang mga XFM specialized radio. Especially na dira sa Mahinsong Pueblo Terminal. Isagid ka mainit-init nga hapon dira sa mga nagapamati sa aton. Especially dira sa Mahinsong Terminal sang Jeep. Oy, kag katropa nating Jonathan Felipe nga nagapalanog subong sa iyang radyo. Thank you so much katropang Jonathan Felipe sang Terminal sang Jeep dira subong man. Kay katropa nating Joanna Potato sa Terminal Monsan Jeep sa Mahinsong Pueblo Terminal. Isagid ka mainait nga hapon, kagabay pa ang magdagas sa mga pasahero dira later on.
2: Wow!
0: Sa mga tropa naton sa Barangay Lawaan.
2: Yahoo!
0: Kumusta, kumusta kayo dyan?
2: Wow! Ngayong
0: hapon, ginanay dira sa may Jean Access Butika kay Ma'am Catherine Famulag and Ma'am Danielin Yoretta. Sa ilan dira kaingod sa may Jack's Laundry Hub kay Ma'am Emmy Villagracia Tandong. Good afternoon!
2: Yahoo!
0: Kaya dira man ha sa kay katropang Ma'am Eliza Rodriguez dira sa may utanan talipapa sa Barangay Lawaan.
2: Wow!
0: At syempre, dira naman, adalik yaton talaga si katropang Tolitz Alinsog, kamayara man sang talipapa, dira sa Giyapon sa Lawaan. Sa ibang paginaton ng mga katropa, ha, na wala na mentionar, basta nagapamati ka mo, automatic tropa na na.
2: Wow!
0: Alright, this afternoon, katropang Joy! Ay, katuan ta na yung atong question of the day sa subog hapon. Ano ba lang yung atong question of the day?
2: Wow!
0: Sige na, katropang Neil, i-flush mo na yan. Ara na mga katropa, kung nagalulan, tao ka mo na sa inyo kapag Facebook Live. At makitaan nyo na dira sa tagsan ninyo kapag screen sa mga nagapulupan. Pulo pa mati lang sa radyo. Di pa mati lang ikang huna-huna. Adra, pinagbinaga nyo nga ito nga pamangko.
2: Yahoo!
0: Mga tropa, sa subong nga Monday afternoon, paano mo bala mahambal nga palangga mo na ang isa katawo, katropang John?
2: Oh, yeah. Wow!
0: Diretsya, nai na niya.
1: Ababoy naman nga pamangko, subo kasi man na palanggaan na idayon.
0: Siyempre, Burmats, sabag palanggaan ay katropang Joy.
1: Sige, ito sa mga katropa natin, ha? Ito for sure, tanahan ka dyan makarelate kay tanahan, makita nga palangga, katropang
2: wow! Ay,
0: yes, amo gani.
1: Oo, hindi ka nakarason ka rin, ha? Nga wala ka uyan. Sige, sa mga katropa natin, ti paano mo bala masiling or mahambal nga palangga mo na ang isa katawo.
2: Wow!
1: Sige, te para sa ato katropag ay siguro may kwan, may level. Oh, may level.
0: Wow! May level.
1: Oh, level-level. Tinanay, para maupo sa explicar. Or may harang ginatawag ka, di ba? May ginatawag affection, inang gusto mo lang siya. Pero pag siling kitang madalom na nga pagbalanga, ti masiling talaga for better or for worse. Or bisa
2: wow!
1: Nakita na talaga worse. Ti palangga mo man sa gihapon.
2: Yahoo!
1: Kasi mo ba katropang ay? Sampai na.
0: Ako katropang Joy, to be honest, I don't know. Wala ko kabalo. Igaman, hambal gani nila, di ba? Kung wala ka kuno kabalo nga. Sang reason, kung nga man love mo ang isa katawo, that is what we called love.
2: Wow!
0: Igaman, siguro katropang Joy, why ka nagabase sa kung anong nakikita mo sa iya?
2: Yahoo!
0: Kung baga katropang Joy, siguro may mga sign lang na love mo ang isa katawo.
2: Wow!
0: sige, like abi, amo ni mo tanto sa hindi kumpletong adlaw mo kung wala mo siya nakakaupod o kung nakakaistorya.
2: Yahoo! Okay,
0: then next is daw ano ganing tawag sino?
1: Kaya mo na
0: kaya tropang Joy, hindi mo ba lang pa-explain kung ano nga happiness ang imo nga na-feel sa imo nga self.
2: Wow!
1: Ayan mo, nagaling lang.
0: Yes, basta upod mo siya.
2: Yahoo!
0: Wala nga daw, hindi mo na lang gusto matapos lang mo na nga adlaw.
1: Ayan ka pa, ayan ka pala sa ila, sa mga nakikita mo sa Facebook nga adlaw-adlaw ko, no? Okay lang, hindi ka palangga. Pero mas okay kung adlaw-adlaw, ginapili ikaw.
0: Ay, hindi ko ah.
1: Oo, diba? Kaya nag-abot ang adlaw.
0: Dapat, may... both, yeah.
1: Oo, may mga time siguro nga may mga adlaw nga daw hindi ka ka, daw hindi siya ka pala palangga. Kaya may gina-imbiyer na ka sa iya. Pero ginapili mo man siya sa iya.
0: Ay, nga, no, man itong pulos kung impili mo kung wala naman sang love, dira nga ginatawa.
1: Sige, pero mo na sa ato, katropag ayat, para sa ato may level-level ang love nga na. Pero kung para sa iba, ganyan mo nang himusabat nga may mga time nga hindi ka kabalo kay wala, hindi ka lang, hindi ka kompleto mo adlaw, hindi mo siya makita.
0: No, sa drunk, ano lang bala katropang joke?
1: It comes naturally.
2: Yahoo!
0: Inagtapos willing ka mag-give sang tanan, basta mapapil mo lang sa iya nga love mo siya. Uy! Kag once na makita mo siya katropang Joy, yun ang kapuy-kapuy ka bala katropang Joy. Tapos makita mo siya kung mag-smile, uy!
1: Abi ko ganyan.
0: Tulak ka ng mga kakapo.
2: Wow!
1: Hindi ko makita pa sa dugay, dugang.
0: Lainay na yung katropang Joy do enemy na na yun.
1: Sige na para sa mga katropa natin. Ay, kamo ba explicar sa mga katropa? Kay do, siguro, mo ginaya siguro katropa kay ang gugma, no? Hindi ma-explicar. Do, kabudlay kita explicar na.
0: Yes.
1: Sige, pero sa mga katropa natin, ay may mga sabatis na katropa kay basta gani, pulo pa kay gugma, dahil sige di mga katropa natin, ho? Sige, katropang Lloydy. Ay, sabat niya yaya because you love me, kuno?
0: Sino? Sino nga you? Si Papang si Elmer, oh. Ito si Jose Marichan.
1: Yeah! Ito si Ding, oh.
0: Yes. Pero sige, tropang Crystal Maria Joy Libardo. Yahoo!
2: Yahoo!
0: For today's question, ikaw ba lang ang tropang nila? Sobra-sobra na gid ha, personala na iniya Pasko, si Totoo Val. Sina masabat kay available ako subong. Ha, si Totoo Val ang masabat kay ikaw available?
2: Wow!
0: Sabi kayo ha, ganina ha, katropang Miss K.
2: Yahoo!
0: Para makasindi handa, kita din nga tatlo di katropang Joy.
1: Pero si katropang Ma'am Sanalin, ay ang katropa nating Paldo ngayong araw. Siguro nakalabotan niya siya sa luto-luto. Si katropang Ma'am Sanalin, siling niya hala, hahaha, na-develop na siya. Siyempre, na-in-love na siya. Ay, nako, I'm not, ano ni kuno? Hindi siya kuno, hindi niya kuno ma-explain, katropang Ay.
2: Wow!
1: Pariyo ka mo sa bat, katropang Ay.
2: Yahoo!
0: Sige, Ma'am Sanalin. Sige, tropang Crystal, tugang niya sa liwat. Katropang Kenneth Pasete, sabat na imo na inipagkakataon. Nugay na tayo inolpong sa sige. Si Miss Kay, ah.
2: Yahoo!
0: Pero sige, tropang Elmer, ho, Valencia Vianes Jr. Haba niya, nice gid ko, no?
2: Wow! Ay,
0: anong sabat mo da, sir?
2: Yahoo!
0: Sige, tropang Solomon, walang masabi.
1: Ano mo ba sa ganun? Pag-abot sa ano, ligad-ligad lang siya, ho? Pulo pa tao, walang siya iya?
0: Yes, importante. Bisan wala uyab si Sir Solomon, basta diya siya sa gihapon. Di mga katropa pa dahil nandira sa pag-drop sa inyong mga answer this afternoon na nanginanay nga question of the day. Ang builog ang ginadulong sang turbo dietary supplement form bed na gamayaragin sang maka kag-glabo waska herbal extract na ti popular gina sa South America ginagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Di sa mga tropang boys natin dyan. Uy, gamitan nyo na ini 30 minutos antes ang loving-loving sa inyong mga partner o sa inyong draga mga business. Mga katropa mag-tumar sa isa ka-kapsula, sigurado ng mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time.
2: Yahoo!
0: Mga tropang turbo ha, ang kalidad yun nga produkto sa Yes to Health Incorporated. FDA approved ba nila siya gani? Why gid kamo kabalakan kay banda safe na safe gid ni kong inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede man mabakal online, pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. Sulid ka kun nakaturbo ka.
2: Yahoo!
0: Sa subunganay nga tinion mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radyo.
2: Yahoo!
0: Kani mga katropa, ano pang ginahulat ninyo?
2: Wow!
0: Ha na darang inyong mga radyo. Amay para ang inyong darang mga kalapit bala.
2: Yahoo!
0: Sang radyo. Masakop naman sa pagpamati. Mga katropa, nagapalayag kita ha. Pinagi sa atin nga FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sa Capiz.
2: Wow!
0: At syempre, nagapalayag man kita dito sa XFM Kabangkalan sa ilang nga 106.1 MHz.
2: Yahoo!
0: Naman sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon.
2: Wow!
0: Mayong hapon kita to all katropa, Pibs. At syempre, sa tanan mo natin nga mga tropa padera.
2: Yahoo!
0: Para ilain nga istasyon, especially na sa tag sa nila ka mag-station manager.
2: Wow!
1: Sige. Again, of course, mga katropa, this afternoon, hindi na kita babatian sa inyo mga radyo or matanaw sa ating Facebook Live. Kamanti live na live makita naga palayag. Pinagya sa ating XFM Radio Network application. Ay, sa mga wala pa naka-install, i-search nyo na sa inyo mga Google Play Store. Dira pangita ang XFM Radio Network i-install. I-download na yun sa mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, magkapamati ka na sa mga nanarisaring mga estasyon sa bilogyang XFM Philippines. And of course, lakip na darang 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Hindi mo na kanaglan, mag-bit-bit pa sang radyo. O kung Bluetooth speaker, magkantuan ikaw katropa, kay man isa mo lang nga ka-open sa ngatong application. Di magkapamati, magkasubaybay ka na sa mga inaabang-abangan mo nga programa, musika, kag mga entertainment programs. Kapareho na lamang sang X-rated. Gamit lang ang ngatong XFM Radio Network application.
2: Yahoo!
0: Yes, of course, this afternoon, mga katropa, hati live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
2: Wow!
0: Sagi hapon ang aton ginagamit nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Isusubog nga Monday afternoon, September 7. Uy, dudamo ang nagdugang sa atong followers, katropang John.
2: Wow!
0: Yes, aran na kita mga katropa sa 7,300 followers.
2: Wow!
0: Thank you so much, Ged, sa mga katropa naton nga dugay na nagasuporta sa aton.
2: Yahoo!
0: Sa mga bago pa lang, thank you so much man mga katropa. At sa mga wala pa dira, uy, basi pwede nyo man ma-invite dira ninyo nga mga friends, mga family members, mga barkada nyo, dira mga katropa nyo.
2: Yahoo!
0: Mag-like and follow sa aton nga secondary Facebook page. Sa liwat, i-search nyo lang ang XFM Rojas 106.5.
2: Wow!
0: At syempre, sa mga hapon sa nagatulutan ako sa aton nga Facebook Live, o shout out sa aton nga 13,000 viewers.
2: Yahoo!
0: Ano na dang ginahiniwat nyo? Ay, pag-drop na dara sa inyo nga mga komento sa aton nga comment section.
2: Yahoo!
0: Kaya hindi problema mga katropa, libre kid.
2: Wow!
0: Kasi may gusto ka mo dara nga Tommy Awan.
2: Yahoo!
0: Kung ganyo na gid nga gusto Tommy Awan, di pakigbahin lang dara sa aton nga comsa. Kaya kami na ang bahala nga mag-awag dara sa kahanginan.
2: Yahoo!
1: Kaga, syempre sa mga katropa na ito, nga gusto yung magpanabot sa ilang mga mensahe, mga pa-shoutout, o kung panamiyaman yung napiragin sa pag-text, abati pwedeng-pwedeng mga katropa mag-send sa itong XFM text line number. I-text lang kita sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319 ang itong XFM text line number. Mag-text lang ka muna kayo for sure, mabasahangin ang inyong mga mensahe sa kahanginan.
2: Yeah!
1: And of course, mga katropa, ati adlaw-adlaw, luwas lang kung Sabado kag Domingo. Tinga ito, gigapag-ingan nyo sa inyo haga. Mag-subscribe, get, like, follow, and share sa ato mga social media account. Especially nga ito nga YouTube channel. Abis sa mga nagatulutan ako sa ilang smart TVs. Nag-connect na sa ilang wifi sa ilang TV. Pangitaa kita ha. Sa ato nga YouTube channel, 106.5XFM, Rojas City, Capiz. Kag mag-subscribe. And of course, hit the notification bell para always ka mo notify the YouTube every time nga nag-live kita dire sa ato mga programa. Kaya syempre, ibang pa natong mga social media account, ang ato nga TikTok 106.5XFM Rojas, kag nga ginagamit nato sa mga secondary Facebook account, ang ato nga backup page ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, keep your comments coming in. Kaysa dili madugay, magabalik kita pagkatapos gid lamang sang pila ka mga pahibalo. Oras, alas 2:29 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon

0: kinahusay, Southern Plus Gold, pinaghabong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Southern Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain?

0: Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Mga katropa, ang inirang programa ang Boylog Agradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Pag Zanton Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himon sa mangustin extra, kalin sa prutas nga mangustin, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang ato nga panit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kaghiko. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog gid sang humot sang mangustin bago ng VCO isa sa maginakabit

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya kayo. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Yeah! Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go! Yeah!

0: Ang oras, alas 2:48 na sa hapon. And we're back na mga Katropa Peeps! Sa gihapon, you're still tuning in. It's your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan Katropang Ira.
1: Kaka Katropang Joy!
0: Sa programa nga,
1: X-Rated!
0: Yahoo! Alright mga Katropa, tipasensyagin ha! Nag-gulpi lang patay si Katropang Kapel ko. Kasi may problema siya siguro subog na hapon.
1: Yahoo!
0: So far okay na ba na kinagbalik na aton nga kuryente.
2: Wow!
0: Alright mga Katropa, sa aton nga pagpadayon subog nga hapon. Siyempre mga Katropa natin dira sa aton nga comment section. Nag-upload sa aton programa subog nga hapon. Sa mga tropa natin nga may mga ginapatamiyaw dira. Siyempre hindi pwede nga ato nila sila skipan. Kaya basi karon na hindi na sila mag-comment sa sunod. So, sa mga hapon, tayo first honor, good hat, top one, gina nga ato nga tropa dito sa may dao.
1: Yahoo!
0: Si Toto Valdizon Escalada, maayong hapon.
2: Wow!
0: Mga kikatropang Louis Arthur, present na sa X-Rated. The third honor naman si Ma'am Emmy.
2: Wow!
0: Thank you so much, gina mga katropa, peeps. Salamat sa pa-highlight kitropang Capit's Adventures Vlog. Amo man sa imo ha, mayong hapon mandira. At kitropang Duy Arthur, mayong hapon gidra sa West Villa Flores, maayon kapis.
1: Yahoo! And of course, kaupod man sa ating programa sa mga hapon, Katropag Ice, si Katropang Ma'am Senalin, Ferequito Tabiga. Thank you so much, Ma'am Senalin, sa imo nga pa-highlight this afternoon. Si Katropa nating Abab Miss Kay, thank you so much man sa paglatag sa imo mga emoji sa ating programa. Si Katropang Tutuval, oy, magandang hapon po mga Ma'am Ay, Ma'am Joy. Kamusta po kayo dyan sa Capiz po? Oy.
0: Okay, okay lang kami dito, Tom. Alive na alive pa naman ngayong Lunes.
1: Yahoo!
0: Sige, sige tropang Josel Balasa Barroco. Good afternoon, manira sa imo, sir.
2: Wow!
0: Katropa Pips, dira sa mulhamon panay. Kaya katropang Sir Belbs Anisco.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon lang kuno sa mga guwapahon nga DJ. Katropang I and Lee Gaya.
2: Wow!
0: Matutok na naman. Balik tutok na naman ang mga The Pumpkin Boys. Ang mga tiriktoda, ang tropang buklan, ang mga maritas, ang Five Cell Boys, kag ang class members.
1: Yeah!
0: Siyempre, ara naman ang ilang kwan, ang ilang founder.
2: Wow!
0: Nakapauli na halin sa bakasyon.
1: Yahoo!
0: Sige, more power padara sa inyo pagtrabaho. Sige, tropang Solomon Antonio. Siyempre, hindi mo mag-absent.
1: Yahoo!
0: Sa sumunga hapon, nag-upon sa aton nga programa. Si Pasete Kinet. Mayong hapon, mandara sa imo ha. Shoutout ko no kay Ma'am Senalin sang President Rojas Capias.
1: Yahoo!
3: Si katropa nating Sir Melbs. Oy, happy birthday ko no kay Kasa ni Sir Melbs. Nga si katropang Peter Anisco, kay Rensky Disalet, kay Michael Ganitano. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
1: Yahoo!
3: Sige, happy happy birthday gra sa mga katropa ni katropang Sir Melbs. Oy, gramo sa inyo mga katropa pipso nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. So, buong adlaw once again, kay Kasa niya Peter Anisco, kay Rensky Disalet, kay katropang Michael Ganitano. Happy happy birthday gid mga katropa.
1: Yahoo!
0: Sige, happy birthday landa sa tanan nga may birthday.
2: Wow!
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, maayong hapon sa Digala and Divina Family. Nakatutok naman sa subog nga hapon si Ma'am Liza.
1: Yahoo!
0: Ngayon pa kuno alas 4 tubtob alas 5 sang hapon.
2: Wow!
0: Si katropang Miss Kay, good Monday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Kina shout out niya naman si katropang Rogelyn Crystal Joy. Kagangiya kapoy. Kapoy-kapoy, gig kuno sa fan run. Pag si Mother Maria Libardo.
2: Wow!
0: Sige, kaina pa man guro to sang aga. At ipatulugan na na. Ay, pagod na. Hindi siya pagkapuyon. Magbalik ang iyang energy. Katropang Miss K.
1: Yahoo!
0: Sure, ikaw. ikaw nag-jogging-jogging ka man.
2: Wow!
3: Si katropa natin yung Sir Mavs, once again, ay bigger, louder sa raraut ko no ha. Kay watchman Joey Bogard, the big boy. Kay Daddy Pig, Chris. Kay Mami Dragon. Kay Yoshka, kay Dong Bulldog. Greetings coming from katropang Sir Mavs and Isko. Thank you so much, kid. Katropang Sir Mavs. Si katropa natin Ma'am Shalamay Vasquez, nagpa-highlight man sa ating programa. Thank you so much. And of course, Ma'am Sanaline, oh, hello mga guwaps. Thank you ka nakaabot na kami now sa balay. Thanks, good Lord, kay okay ginang amon nga biyahe.
2: Wow!
0: Sige, they are good to hear manina katropang Ma'am Sanaline.
3: Yahoo!
0: Si Ma'am, si katropang Lloyd Gali, one smile, one city, and one heart.
2: Wow!
0: Bacolod City.
3: Yahoo!
0: Sige, good afternoon na nakikitropang JJ. O man, JJAA Media Sound.
2: Wow!
0: Ang katropa, mandara natin, ho? Pagdiin manin siya nga bahin sang pungsod, mayong hapon, dara sa imo, sir, ha?
3: Yahoo!
0: Gina shout out manin katropang Crystal, si Tol Pasete niya kuno, ho? Naman, naunahan ka na ni Tol Jawu sa paghag! Agoy! Grabe ka, katropang Miss K, ha? Nadalaman kita sa emosyon ni katropang Joy. Ano? Hindi katropang Tin? Ginpamangdan pa bala ho.
3: Sige lang, kay talag summer na katropang Miss K.
0: Yes. Masog, Tin na kami bala, Miss K. Bala do, better ka gin. Sige, importante, nag-enjoy ang mga tatlo ka, Chika Bay. Walang pinalampas.
3: Yahoo!
0: Katropang Salubon, Dan Sher, nasa Subong hapon.
2: Wow!
0: Salamat, Gil. Dara naman siya Subong. Abang mainit-init ang hapon, nagkatulot tambay na naman siya sa idalom sang manga. Sige, more tambay pa dala sa imo, sir. Salamat sa pagpalanog sa mga Bluetooth speaker dala sa may bangin sang Pontevedra.
3: Yahoo! Sige, katropang, ay ka nagbisyo yung ako nga internet, pero wag na... Nagkakwanya rin si katropang Lynn, di syempre. Oy, katropang Ira, pag-greet mo sa ako nga ugangan. Nga si Mama Anita, di syempre, sa kadyo panitaan, nga nagpamati sa inyo nga duha. Salamat, guys.
2: Wow!
3: Thank you so much, guys. Once again, katropang Mama Anita, di syempre, ni Ma'am Lynn, di syempre, nga nagpamati dira sa kadyo panitaan, Subong. Ay, mga hapon dira sa imo na. Thank you so much, guys, sa pag-monitor sa atin this afternoon.
2: Yahoo!
0: Sige, katropang Miss K, blooming kita ko no, katropang Joy, ho. Ang pamangkot ko no, wala pa ta ka move on sa hang. Kag flying kiss ni Jawo, kag ni katagumpay.
3: Walang mag-move on sa pamilyang to.
2: Wow!
0: Sige, apati siguro sa pagtulog kuno ginadamgo mo. Ito ay nakatropang Joy.
3: Ito ay
0: nakatropang Joy. Ito ay nyo si katropang Joy.
2: Yahoo!
0: Yeah! Sige, importante.
2: Wow!
0: Masaya kami kahapon.
3: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Salamat sa pa-highlight ha. Mayong hapon, mandala sa Malapitan family.
3: Yahoo!
0: Sa mga mama kagpapa nga nagapulo pa mati.
2: Wow!
0: Sa imo, dara mga tropa sa Panay ha.
3: Yahoo!
0: Yeah, susunod, magbisita ka naman dali. Ti pang recruit ka naman da, ha? Magbisita dali sa Ma'am Rhea. Yaway ka dyan. Tion nga wala siya sang upod, katropang Joy.
3: Oh, every visit niya, may aragi siya sang new recruit nga katropa.
0: Yes. Importante na antes nagadugang kita.
3: Yahoo!
0: Si katropang Monroy Ayayo. Bayong hapon, katropang Ayan John.
2: Wow!
0: Bayong hapon, mandara sa inyo, katropang Monroy. Dara kay Mama Teldi, kagay Coco ni Martin.
3: Yahoo!
0: Ayayo family, dara sa may barangay Libas, Purok Uno.
2: Wow!
0: Uy! Nakita ko sa guwa, katropang Joy. Oh.
3: Ay,
0: color red.
2: Wow!
3: Ay, okay.
2: Hampangan,
3: deliver niya.
0: Ara ng hampangan ni katropang Neil.
3: Congrats ha, katropang Neil.
0: Yes.
3: Iwala kita da.
0: Di mo ko nung isa ka karito. Sakyan mo pa uli karon sa Panay. Si katropang Ma'am Senali nang pinatawa naman. Sige, shout out nila sa mga tropa ni Sir Solomon.
3: Yahoo!
0: Bigay dyan ang service ni katropang Neil. Isa ganyan ka dako nga truck ho. Kumpra niya gitang Kawasaki.
2: Ah, wow!
3: Tapos era da si Kwana, si Jawo pa ka si Jaya.
0: Maging bayaan niya ta di o.
3: Ari mo kay Mads niyo.
0: Ari mo kay mabasa kami story.
3: Ayoy! excited na yung aton nga kuan ho ka tropa sa guwa.
0: Sila ni katropang Miss K. Kanya umpisa subong. Mabad girl ako para hindi ninyo ako ma-miss. Mga katropa, Pimper. Naman kung good girl ka, ha? Tiway mo na kaso ka. Di bala, namin ganit kung good girl ka.
4: Yahoo!
0: Ay, bad girl ka, why na na, ay, may ma'am, why na na, may ma-ano sa'yo mo, katropang Miss K. May ma-panumdo. Kasi kung gusto niya man nga, hindi siya ko nung ma-miss, ho? Sige, kay hambal niya, before January, ma-assign naman ako, basta secret lang muna. Promotion ko na niya, ho?
2: Wow!
0: Oh, na-receive niya ko nung yung promotion, katropang Joy.
3: Sana, oh.
0: Thank you, Lord, yung ginukag. Sure na sure, gins ako nung deserve niya, gin.
4: Yahoo!
0: Deserve mo na, kay good girl ka. Ganun kayo, hindi na magpaka-bad girl, ha?
3: Kaya may promotion, baka naman may handaan.
0: Kasi may pa-despedida ka before ka magkadto sa lugar nga gi-promote ka katropang Miss K. Kung basi bago ikaw magkadto dito, basi gusto mo man magbisita dali sa katropang station.
4: Yahoo!
0: Ay, mapalayo ka naman dali sa mga tropa. Hapit, Ana, hindi akay pabalunan ka namon isa ka sa shenga kapi.
3: Sige, de, congratulations, gra, sa promotion ko na ni katropang above natin si Miss K. Si katropa na ni Rosel Bala sa Barugo ay pa-shoutout naman po katropang Ira and Joy kay Rosemary Barugo Alfredo or kay Rosemary Barugo, kay Alfredo Barugo, kay katropang Eric Bering, kay katropang Tatay Eddie Bering, kay Joanne Bofill, thanks and God bless.
2: Wow!
3: Sa mga taga Team Hamul Awon, Diraal, thank you so much kasi inyo nga pag-monitor guys. And of course, madami nga salamat sa inyo nga suporta lagi direya sa katropa station.
4: Yahoo!
0: Si katropang Menias Leonard, mayong hapon mandira sa inyo ha, sa Rebisco ka Creamline Warehouse. Thank you so much sige sa atong dira mga listeners. Ilabi na kay katropang Menya.
4: Yahoo!
0: So, basta wala nag-comment. Silent lang na siya.
2: Wow! Pero
0: kung mo na siya iwaragwag sa kahanginan. Uy! Mapabat siya gila yun si katropang Menya.
4: Yahoo!
0: So, kitira sa inyo ha, more energy pa para sa inyo nga pagtrabaho. Si katropang Lloyd Navales, because you love me. Sinong love sa'yo? Sinong nagmamahal sa'yo, katropang Lloyd?
4: Yahoo!
0: Drop diri, para pabugal-bugal. Siling ni Toto Oval, nagsabat siya kaina sa aton niya question of the day.
2: Wow!
0: Siling niya palangga ko kabayo ko, hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Ay, tingin mo lang na walang aaga.
3: Kapangko, ito palangga ka man sa kabayo mo.
0: Abogin, palangga niyang imo kabuhi.
2: Wow!
0: Kaya nga nangan, kwaon ka na na niya. Sayong-sayo na yan, Toto Oval.
4: Yahoo!
0: Walang aaga. Pero ang bali, Ma'am Crystal, ho, tamba, gini na Toto Oval. Madula man ang imo mga chika babes. Asta ang kabayo, my forever. Ayos niya.
2: Wow!
0: Support-support ang imo nga tropa, ho.
4: Yahoo!
0: Alright, anilang mga katropa, ha? Kaya nagbalik kasi nga tropang. Okay ka na katropang niya. Kasi na-overwhelm ka pa dahil. Kamusta yung mukhang panganan?
4: Yahoo!
0: Sige, time check. Anong kita mga kitropa? It's 3:01 in the afternoon. And this time, ato na na yung pagabasahon. Ang part 1 sa ngaton nga istorya ang gagintig uluhan. Palangga takagihapon. Pero hindi naman kita. Aww.

mga DJ Chika Bales. Mayong hapon gid sa tanan ka mga katropa. Bali ako gali si Zyrel, 37 years old. Kag taga-diriman mismo sa Rojas City. Kuban kuntani ipakigbahin ang akong istorya sang kabuhi mga DJs.

Sandiri Joy. Asta nga nagabot sa punto nga gaamat-amat kami nagbag-o nga duha. Hindi na pareho sang una. Nadlaw-adlaw kami nag-aistoryahan ay. Nangin panalagsakon na lang mga DJs. Ang sang-una nga good morning ay gulpi na lang nadula mga DJs. Ang mga sang-una nga halong ka nabayluhan sang kalinong. Kag ang pinakamasakit, walaan nyo bala kung ano? Wala man kami nag-away, wala man sang bagadalagko nga sala. Kagilabi sa tanan, wala man sang third party nga natabo. Basta mga DJs, basta nala nag-abot ang atlaw. Nanatapos lang gulpi ang tanan between sa amon. Hindi nagali kami. Kagwala nasang kami.

0: Kag dito ko na ganin natunaan mga DJs ang pinakamabudlay sa ginatawag nga paghigugma. Ang pinakamabudlay gali among kung kaisa. Bisan ano mo pa kapalanggang sa katawo kung kinahanglan mo na siyang i-let go o kunbuyan, di dapat buyan mo gid siya. Hindi tungod kay hindi mo na siya palangga amo na nga ginbuyan mo siya, kundi ang kamatuuran nga kinahanglan mo man nga palanggaon ang imo kaugalingon.
1: Mga katropa, inyo na batian ang go nagabahin sa katong istorya. And this time, ato na naipabatian ang go nagaambahanan nga ginting uluhan. Stay by Kyushi.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpindo. Sobrang itkis sa klerosong nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Ang oras, alas 3.20 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Builog Gredulong sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.

0: raw pang ina na nga programa bilog ang ginadulong nga sang Zantun Gold Herbal Tea. Tinawin nyo ganang pinakabagong nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, manami ginang mag-inom sinihama tapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ini ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Ang garanon ginahat sa health benefits. Ginapatam isman ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunaan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang aton nga insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Gani mo aga tropa, wala gid kamo kabalak-an ha kung nagasopreherban kamo dira sang diabetes. Tungod may ari man ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen and gani kakas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit niyong butika dira sa inyong lugar. Kung pwede nyo man ma-add to cart, pinagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa.
1: Yahoo!
0: Sa aton nga pagpanumbalik, uy, tamiya one tanay mga katropang tanod naton, huh?
1: Wow!
0: Yeah, for sure, nagapulo pa mati. Ang aton nga mga BHW officials mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Sa aton nga mga security guards, dira sa may Capiz High, dira sa may BPI Avenue.
1: Yahoo!
0: Pero dira sa may Pataglawaan, eh.
1: Wow! Sa
0: katropang Elmer Valencia Vienes Jr.
1: Yahoo!
0: Kay Barry Cuatro.
1: Wow! Kasi
0: nga pangalan. At basta, ang utod ara sa Gyapon. Kag syempre sa mga vendors man aton ha. Dira sa may TATC.
1: Yahoo!
0: Kasi sa may Burgos Tali Papa. Mayong hapon gid mga katropa.
1: Wow!
0: Alright, syempre si katropang Joey Catalan, the big boy.
1: Yahoo!
0: Subong na naman kabalik. Bro, kaya sa guro ha. Kaya na gin-delete niya nga profile pic. Sige, mayong hapon ko nung katropang Ira and Joy. Kamusta ka mo da?
1: Yahoo!
0: Ikaw ang kamusta. Basta kami okay lang kami di. Basta present kami sa programa. Okay na okay kami sina.
1: Wow!
0: Sige, tropang Ma'am Senaline, Ma'am Mr. Solomon. Bye.
1: Wow!
0: Naghapit ko kaina sa inyo, Banua, kay may ginbakal ako. Ginpinananaaw ko ikaw dito sa paradahan. Damo dito kuno tricycle ho, wala ko gid ikaw makita.
1: Oh no!
0: Ay, galing kay gasako man kami, kay mapastation kami ati. Sige, ay importante gin pangita mo siya. Gin try mo best, Ma'am Senaline.
1: Yahoo!
0: Kaya tropang Danny DeMartin. Mayong hapon kaya tropang Ian Joy. Kina-shoutout niya lang ko nung iyang partner. Yeah, pretty-pretty nga partner.
1: Wow! Kaya
0: tropang Ma'am Feli DeMartin. Kag syempre watching live sila subong dira sa may Barangay Lano.
1: Yahoo!
0: Thank you so much kaya tropang DeMartin. Mayong hapon lang dira sa mga apo mo.
2: Sige, si katropang Ma'am Senaline. Oy, sila niya kag-isa pa ako nung hindi niya pa kilala si katropang Solomon. Kaya wala ko pa daw ikaw nakita in person.
1: Wow!
2: Sige lang, magkakita. Naging ka muna katropang Ma'am Senaline in perfect time.
1: Yahoo!
2: Si katropa dating Crystal Joy, si Ma'am or si Miss Kay para sa akin kung paano ko mabalaan ng in love ang person. Ang isa ba sa ato ng question of the day. Sa akon, pagtason ko siya adlaw-adlaw hasta nga magdesisyon siyang ihatag ko ang iyang freedom. Habalan ko okay before 2 days machat di nalipay ka kay gusto mo makipagbulag sa imong desisyon. Tapos ako pa ang mali ambot. Minsa ang love parang asuhay. Kulang ikaw kung wala ako.
0: Duwagi ko wala maintindihan katropang John.
2: Sige, para sa punta, naintindihan ko naintindihan ko katropang
0: Mas naintindihan ko pa ang punta.
1: Yahoo!
2: Ang love ko na parang asukal, kulang ikaw kung wala ako.
0: Oh, again, pero may ginapanawagan ni katropang Tin, ho? Asukal! Sige, katropang Elver, saling niya. Mayong hapon gin sa inyo nga duwa. Oh, long time no see. Wala abi signal sa ginjutihan ko. Yanda lang ko kabutwa.
1: Wow!
0: Importante nagbutwa. Nabandiin ka na tanghalin ka na ha, katropang Elmer. Di ka na dira sa my calls.
1: Yahoo!
2: Di ka nagsalom, katropang Elmer.
0: Ay, pila ka gid ka bulan nga nagsalom ba? Mayo nakabutuwa ka pa. Sige, thank you so much ha. Pesar nga bisibisihan, wala signal. Gabalik sa Gyapon ng solid nga katropa.
1: Yahoo!
0: Number one sa Gyapon, kuno let's go.
1: Wow!
0: Katropang Pasete Kine.
1: Wow!
0: Katropang Joy.
2: Ang iya nga sabay.
0: Oo.
2: Ay, wala pa.
0: Ay, sige, pasangon na eh.
1: Wow!
0: Kasi niya para kanakon. Sobra ko gid nga palangga. Ako na naman! Ipakita ko gid sa iya ang nga palangga ko man ang iya nga family.
1: Oh.
0: Ang inaunahon ko para palanggaon man ko sang family niya.
2: Agoy.
1: Sana all!
2: Ay, paano na katropang piki kaya wala ka ganito palapit oh.
0: Oy, dumi na dagaan. Pati pala si katropang Pasete. Oy, shout out gali sa mga tropa nato. Talaga nagdaog sa ruleta. Ang inyo rin nga mga nadagaan. Kung confirm nyo lang kami kung hindi yun na pag-i-claim ako para ipalibot, taliwal para sa jahan man katropa nato. Na,
1: Yahoo!
0: Check yaron tapa kung sino pa diri ang wala naka-claim. Kag-comment lang kamo kung iparuleta naton liwal.
1: Wow!
0: Basta sige pa setting kinat. May ari pa na dito Santon plus herbal soap eh.
2: Si katropa natin Chris sa Concepcion. Ay, mga hapon ko ng mga DJs watching live si katropang Chris sa Pili Panay. Mga ayaw ko di bagungon day bayaw ah.
1: Mm. Wow!
0: Basilain na na ha. Basilain na na katropang Sir Chris ha.
2: Sige na, minagatan katropang Chris. Kag butakan sang lipat na ko.
0: Gabi!
2: Abalong.
0: Ay, abalong.
2: O, pwede ba Gabi, katropang?
0: Yes. Ay, nalang ka ba lang katropang Joy? Kaya ato, gina nga part 1, ginbasa, tanano. Tapos sa title nga, palangga niya sa Gyapon ko, pero wala oo naman sila.
1: Oh!
0: Ito may hugot ang ato nga letter sender, ha?
2: Kasi, konsumisyon naman ni Karun.
0: Ay, ako Gabi, ah. Pero tapos, sige lang, amay, gina-try niya man sa Gyapon. Huwag ka mag-stay ang ilang relasyon.
1: Wow!
0: Ikot kung kaya ni Karun nga mamintsing.
1: Yahoo!
0: Si maghantong manini sa hiwalayan. Hiwalayan? Gini ka hindi naman gani sila sa title. Ano yung sa-isa niya lang gali ang ilang nga nakaraan. At sige nga aton nga sender is lalaki.
1: Yahoo!
0: 37 years old. Tagadriman ko na sa Capiz. Ah.
1: Wow!
0: Ako na gani ka tropang Joy kay may palangga. Gitsa ko na sa sobra-sobra katama.
1: Yahoo!
0: Sang dati, kagabi niya gani amo na ato kuno ang makaupod niya hasta sa ulihi sang iya kabuhi.
1: Wow!
0: Ang galing amo na no, ay fast forward sang ilang story. Samta nagadugay sila to mas nagapait man ang ilang relasyon.
1: Oh!
2: Mas nadula ang spark.
0: Amo gani, di kurinti ha, wala.
2: So, iba.
0: Sindete, wala siyang lighter. Hindi mo balik ang spark da.
2: Sige, pero wala niya gidigin tul. Iyad gin say-say ka, tropa nga. Kung ano natabo, ang mula hambal niya nga daw nag-ano sila, daw nag last ayanay sila nga duha.
0: Yes. Ay, butang ilang asukar. Wala gini miske, kulang ka kung walang asukar. Totoo, gin man miske. Ang pero mo na ganit ka, tropang Joy, kaya wala man kuno sang sila sa mga sala. Sa isa kag-isa.
1: Wow!
0: Wala man ko na sang third party nga natabo. Kag, ano man na, wala man sila nag-away.
1: Oh,
0: ano lang
1: no!
0: Yan? Ano lang ka mo? Nag-sparring? Sige, aba si nag- kinaritihay sila yung katropang Joy.
1: Yahoo!
2: Siya mag-punto, gaya bala?
0: Basta isikala niya nga away ang natabo sa ila. Hindi about sa paghigugma.
1: Yahoo!
0: Sige, importante. Susubong nag-abot na ko nung adlaw ko. Doon nag-fade away sa karong feelings nila sa isa-isa.
2: Doon fall out of love sila.
0: Yes, amo gani. Basta may iba na.
2: Okay. Siya, ang babae.
0: Baga, may iba na.
1: Wow!
0: Basi eh. O kung basi ang lalaki man.
2: Hindi ka nagahugot-hugot siya. Diyo, kung palangga, mag isa katawo, dapat ipakigbato mo gada sa ulihi.
0: Yes.
2: Hindi gali ko na yata na nga ginapakigbato mo mangin para gin sa imo.
1: Oh.
0: It means, ginapakigbato niya. Pero basi ang girl.
1: Yahoo!
0: Si boy, may iba na pala siya.
2: Tanti na lang pakigbato mo kay wala ka kontra.
0: Yes. Palagaon niya lang kuno ang self niya. Sige. gift sa imo katropa ha, sa aton nga letter sender nga si katropang Zyrel, that is stay strong na sa imo. Kaga syempre sa aton nga pagpadayon. Pero dali lang bala ba si may kin-comment na mga tropa naton katropang Joy about sa story?
2: Sige, bilang taon tayong ilang mga panugda or comment sa aton nga story. Si katropang Zyron, bisan ano muna ka palangga sa tawo, kung hindi na mag-spark ang inyong gugma, wala gina pagdugay.
0: Sindutanta eh. Haba niya gani ka subo man sa story, ah, grabe ka pait sa story, ah, papait pa sa paila. First time mo nakatilaw sa paila. Hindi ka tropang kans. Pait-pait, gimme ka tropang kans. Super weight ko eh.
2: Kapura, no, okay na lang ang palaya. Yes. Hindi lang ang paila.
0: Basta nipis lang paghiwa.
1: Yeah!
0: Eh kung dag ko, ayun mo na lang.
2: Sige tropang Cree. Sige tropang

0: kapait.
1: Yahoo!
0: Ito ka, tropang Joy, agree kasi na nga hindi mo pag iubos ang pagpalangga.
2: True. Agree. Ako, personally.
0: Ah, personally, kagi dyan.
1: Uy!
0: Dapat ka, dapat ka, tropang Joy, to dubigay mo na para isang sakit na lang.
2: Hindi pag iubos sa iya, pabinili mo ng iba. Charot.
0: Ato, ato, nga.
2: Charot lang.
0: Pag-ara, kanagit manabi ka, tropang Joy, sa abutang sitwasyon. Ito, hindi mo man mahambal nga, hindi mo mag-give ang tanong. Hindi mo man masugo ang self mo mo. Pero kiss, daw, wala ka dyan nagasanto.
2: Hindi mo kasi siya masiling kung wala ka sa sitwasyon.
0: Yes. Ikaw kung ara ka na sa sitwasyon, daw laing manangimog ako. Ano ganyan na? O, decision.
2: Gasalungkaki, ang tawag na.
0: Yes. Sige.
2: Pero agree ko na katropang ay ha, di ko pag-iubos 100%, pabili mo ako galingan mo na, kaya si mag-madalmi ka na karoon.
0: Ay, paano kung iubos ko, abi?
2: Wala ka na sa silyo.
0: Ay, sige, okay lang. At least, binigay ko na lahat-lahat.
1: Yahoo!
0: Pwede mo yung malaba, di gina nga sabat yaho, di na to ba?
2: Ari si Biski, gin-reply niya kay katropang Zyron.
0: No, ano ko no?
2: Ikaw na katropang ay.
0: Why, gani na dula na sa ako.
2: Sige, pero sa balya, gani man tol, Zyron. If ever you love again, magtira ka sa sarili mo kahit 50% lang. 50% man sa realisasyon ninyo, kahit hindi ka mo, guys, hindi ka mo guys, galingin ang ulo ko. Hindi ka mo guys, pag-asa na, aasa na naman, walang masama sa pag-ibig, pero dapat huwag niyong sakalin. Dahil may mga realisasyon pala kayo.
0: May mga relasyon, Corona.
2: Okay. May relasyon pala kayo, hindi mag-asawa. Remember, gani, nugay di man sa sobra-sobra sa girlfriend nyo. Kay, hindi na siya remote nga kung diin mo pindoton, maandar lang.
1: Yahoo!
0: Ay, amo gani ka, tropang miski. Sige, thank you so much, gid ha. Pero si katropang Ma'am Senalino, syempre, kay naka-experience ka na, diba, katropang Josie? Ay, alam na, Diaz. Pero si katropang Sammy, good afternoon, anay. Thank you so much, nakabisita ka naman, ha.
1: Yahoo!
0: Pagid ko ng mga katropa. Love you, idol. Dito na ako.
1: Wow!
0: Sige, si katropang Zyron. Do amo naman ni sa Gyapon ba? Sige ni katropang Miss K, ipaglaban mo kung ayoko, ayoko!
1: Yahoo!
0: Kayo pilit ha, dahil ayaw ni Miss K.
2: Si katropang Eric o ay katropang Josel, barugo paborito ni Ma'am Joy, ang bagungon ho. Hala.
0: Wow! Paano mo nabalaan? Paano mo nasabi?
2: Mentioner na ito bagungon. Pero kakao na kita siya katropang Eric, amo na nga wala kita na kwan. Natingala.
0: Yes. Ako, hindi ko kaano katropang Joy. Kakao na pero hindi ko kabukas.
2: Technique na ta katropang ay.
0: Ano, ginapulpog?
2: Utdo niya ka niya lawas.
0: Utdo ka niya lawas. Ako ginapulpog-pulpog ko lang sa punta.
2: Ay, hindi siya. Hindi pwede. Kay dapat utdon mo iya buli.
0: Ayoy! Nalawas. Nasubong lang naman.
2: Tapos, abrihan mo iya nga daw. Pinakababa. Tapos kuhitan mo sa pordible.
0: Grabe, damo ka pag alitols bago ka makakaon. Hindi ka lang.
2: Pwede man kung wala kwan, SIM card tool.
0: Kung si katropang tin pa, mas okay na lang ko no ang kwan ng oyster. Para siya.
1: Yahoo!
0: Sige na mga katropa, ito na naibasa ko na ang kasugbon sang istorya ni katropang Zyrel, ang part 2 sang iya istorya sang kabuhi.

Mga DJs, umpisa sa ginbuyan ko na ang babayi nga palangga ko gid. Madugay man ako nga nag-antos. Mayara gani mga gabi nga gusto ko siya tani nga istorya hon. Gusto ko tani ihambal sa iya nga na-miss ko na siya. Pero ginapunggan ko lang. Kay syempre balaan ko man nga wala na siya nagahulat sang kung ano man ang akon ihambal. Kag syempre mga DJs, hindi

Anuman gusto, nga distorbo ko na ang iya kabuhi. Gani mga DJs, umpisa sad to. Ginpili ko na lang maghipos. Ginpili ko na lang batunon ang tanan. Kagabit nyo bala mga DJs? Asta subong. Kung madumduman ko man atong babayi nga to, may gamay pa ako nga nabatsyagan nga sakit sa akong dughan. Pero amo lang na, DJ I and DJ Joy. Kay man hindi na pareho sang una. Kaysa subong niya, di kaya ko na magyuhong. Kaya na-realize ko man mga DJs, apisar nga hindi kami ang nagdayunay nga duwa. At least, tuod-tuod man ang amon pagpalanggaanay sa isa kag isa.

Mga DJs, DJ I, DJ Joy, siguro mayaragin man sang mga tawo nga nag-abot sa ato nga kabuhi. Pero ini sila nga mga tawo, mga DJs, hindi man magpabilin sa atuan. May mga tao nga nag-abot sa atong kabuhi para tudluan kita kung paano ang magpalangga. Tudluan kita kung paano bala masakitan. Kag kung paano bala magbuya sa ulihi. DJ Ian, DJ Joy, sa iya kung mabatian mo man inisumog. Kung mabatian mo man iya, mabalaan mo gid kung sino ka.

0: sa babae nga ini mga katropa, gusto ko lang nga mabalaan niya nga gin palangga ako gid siya sang sobra.
1: Aww. Sana all.
0: Kagusto ko lang ihambal sa imo nga hindi man ikaw ang nakaupod ko asta sa ulihiya. Never ko gid pag hinulsulan nga nangin kabahin ka sa ngakon nga kabuhi. Siguro kinahanglan ko naman nga magpadayon. Hindi kay tungod nga nalimtan ko na ikaw. Kundi kinahanglan ko magpadayon kay man natun-an ko na nga batunon ang tanan. Sa babae nga akong ginpalangga, palangga at akas sa gihapon. Pero ang kamaturan, wala na sang kita. Asta na lang din mga katropa nga akong istorya, madamog yung pagbasa sa akong sulat. Sa liwat, ininilang si Zyriel, kaginibara nga akong X-rated story.

0: katropa, ang inilang nga programa ang Builog Agredolong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamparing mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, ang mayaras ng glotacoji, kag virgin coconut oil, o kan VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ng early signs of skin aging, o kan pagtigunang sa ngato nga selula sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngato nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacoji Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pampagwapa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede mo mabakal online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, di ako itong ending sang story ni katropang Zyrel. Mati masubo gid ako man. Siling niya gani, malangga niya sa gyapon ini pero wala na sang sila. Kay man katropang Joy, gimbuyaan niya gid no. Bisan hindi niya man gusto. Yahoo! Kay mas ginpilit niya nga palanggaon ang iya kaugaling. Pero ginakot niya man, nasang tion nga ginbuyaan niya tong babae nga super love niya.
2: Wow!
1: Madugay man siya kung nga nasakitan, kagmadugay man siya nga nakamulo move on. Pero may ara kung nga katropang Joy, mga instances nga nag-aabot ang gabi, nga gusto niya kung nga istorya ko, iling iyagin pa lang ka, gusto niya tanik hambalon nga na-miss niya na ini. O galing amo lang na kay ginapunggan niyang iya nga self. Kaya man gani katropang Joy, balaan niya man kung nga wala na ini kuno nagahulat sang kung ano pa ang ihambal niya. Kasi siya na nag-adjust. Siya na nag-adjust nga pagpalayo.
0: Siguro ti isa pang pag ano tagi ka trapag ay pag binagbinag siguro something may something sa babae no.
1: Yes.
0: Gintry niya pa i-fix or gintry niya i-kuha na ilang relasyon pero somehow ti wala siya sang mahimo kay do feeling niya siya na lang nagapakigbato. Asa sa ulihin nga gin siya na lang nagbuya.
1: Yes. Okay. Ito man kalain man na isa na lang nagapakigbato sa isa ka relasyon dapat balance kay man kung isa na lang ti lugdang eh. Hindi na to karong panta. Hindi kaya sang power sang isa na pat. Sana yung puwersa agad ka mga duwa.
0: Yahoo! Pagkakay ka sakay ka sa baruto, tas duha ka mo, tas isa ka lang gabinugsay-bugsay.
1: Doa mo man sa love. So, isa ka na lang nagpakigbato. Gani, pag hindi mo na kaya, pagpagod ka na, itigil mo na yan.
0: Ihambak sa iyo. Yahoo! Sige. Pero sa mga katropa na ito, ay duda mo, sila panugdaon, katropang ayaw.
1: Yes, amo gani. Pero sige, unahon, tanay si katropang Zyron. Siling niya pinagtagpo, pero di tinadhad. Makasubo man kaayos ng story. Pero ang bali katropang ano ho, ni katropang Miss K, sender para sa akon, okay lang ina masakitan ka, importante, balaan mo nga palangga, balaan mo nga nagpalangga ka sang tinuod-tuod, kag balang araw, di matagpuan niya gid kuno ang imo nga forever, matagpuan mo gid ang forever nga nagakadapat sa imo. Di sa subong kuno, love yourself, anay, kag focus sa imo nga future.
2: Yahoo!
1: Thank you, Miss K.
0: Si katropang Burner V, ay maayong hapag katropang Ira at katropang Joy. Lisod gig ayo kung may problema kakabisan adlaw, limtan kung na Lunes na gali iya. Sige lang katropang Bernard ha, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, ti daanan mo lang, huwag mong tambayan ha.
1: Yes, kaya mo yan katropang Bernard, basta ara lang si Ma'am Hilda sa imbagasay.
2: Yahoo!
1: Si katropang Crystal, walang personalan, bar dagulan lang rin. Uy, ikaw galang gabi personal, katropang Neil di oh. Habang niya grabe ba si katropang Neil, personal, gin imo ka aking ha. Daw ginapabalik-balik mo ko sa past ko.
0: Ay, agoy.
1: Si katropang, sino nga nito? Mga Zyre. Zyrel yung aton nga center, katropang Miss K.
2: Yahoo!
1: Pero ang bali ma'am sanalin, wow, sana all na-relate your relate memories. May na-relate guro si katropang Ma'am Senaline nga memories ay about sa story ni Sander. Pero si katropang si katropang Zyro, yung shoutout niya Danay. Ang tanan ko ng mga officers kag members ng Air 7 Philippines dira sa Maayon chapter, especially kuno kay Sir White Rabin kag kay Sir Pastor Daguhoy. Salamat gyud.
2: Yahoo!
1: Hapon dira ha sa tanan ng mga officers ng Philippines dira sa Maayon.
2: Wow!
1: Sa ni katropang Miss K. Ma-absent ko boss. Gina-personal gidyabi sa mga katropa. Gina-pakonsensya gid nila ako sa ex ko. But I love you all.
2: Yahoo!
1: Sige, present ka lang mala boss, Miss K. Andaman mo gid.
0: Sa katropang Sammy ay tamang pag-ibig pero maling panahon.
1: Pag-ibig pero maling tao.
2: Yahoo!
0: Walang panapanahon. Sige, pero sa katropang Eric, Ma'am Joy, request ko na si tatay, ikaw ang makanta.
1: Isang ano ora na katropang Joy, damo pakita time ha.
2: Wow!
1: Go mo katropang Joy.
0: Sige katropang Ira lang, makanta ako lang masakot.
1: Ano naman gina-request mo na katropang Eric?
0: Kasi pala she's gone?
1: Sino to si Kates Kaina man? Ay, comment to!
0: Anong comment yung katropang Eric?
1: Kates Bering ang ala. Ano mag sinuoni man? Ito ni katropang Eric. Nung isa mo lang ni Sam.
0: Makitis Kates. Gano sa bong ha?
1: Sige, pero ang bali katropang Miss Kate mo. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang pumasok sa relasyon. Dahil hindi lang puro saya minsan, matutunan nyo rin na mag-sacrifice para sa pagsubok sa inyong relasyon. Bani, sa tanong relasyon, hindi lang puro kalipan.
2: Yahoo!
1: Kung ito ba ready ka mo sa mga palaabutan nga problema. Sige, ma-advise na lang kay katropang Sander.
2: Yahoo!
1: Sa imo katropang Zaire. Iyaw na dira mag-asa. Kay kung sa ikaw, kung ikaw pa kanin pahambanon, ay na may ginapaabot sa imo ang babae nga ginpalangga mo sang una. Kani ayaw na pagpakabudlay ang imo kaugalingon. Kay man kung balaan mo nga wala ka man niya sang may ginatapak-tapakan dira, mas okay na nga ikaw ang sinayang, wag lang ikaw ang manaya.
2: Yahoo!
0: Sige katropang ay, pero okay man ah.
1: Sinaya ka niya kay man. Amo na gani, tananang away. Gipag-inimo mo, good nga mag-stay siya sa imo. Tapos amo lang na inimo niya sa imo. Gani, hindi siya kawala. Katropang Zyrel ha, huwag mong dibdibin, may likod ka pa.
0: Sige katropang Zyrel, walang forever ah.
1: Tugid.
2: Yahoo!
0: Sige, sa katropang letter sender natin ha, si katropang Zyrel. In fairness, sa katropang ay ha, wala siya magiging hambal nga lain sa iya nga exo.
1: Puro lang tanan ka, butihan.
0: Ay, yudi ha, congrats. Ay, congrats.
1: Sorry, tetanin ni girl.
0: Oo, pero sige, sa katropa natin, 37 years old ka na. Ay, abi pagdagundago na the next time nga magka-inarelasyon ikaw. Yes. Diba, siba, di man na date to marry na lang para di ka na pagsakitan.
1: Yes, ang malain lang katropang Joy kasi masakitan siya, mabudlay na magpaanal. Magastuan pa siya.
0: Ang advice mo sa iya?
1: Hindi. Sa'yo na nang galing
0: yan. Charot.
1: Wow. Pero sila ni katropang Sammy, tama. Walang nagmamahal kung walang minamahal. Ito, tsakto ka, subong ha. Congrats ha. Ambal mo, ma-off ka na kagi may busy ka pa pero nagkapabilin ka sa Gyapon.
2: Wow.
1: Sige na katropang Sammy. Ambal ni katropang Zyron. Do kilala ko gini siguro ang sender mo. Ay, katropang Zyron, tumi istorya, kadras ng kabuhi, abi ipakigbahin na sa X-Rated, ha?
2: Yahoo!
1: Ay, kilala, ligad, nagpadala na yan.
0: Oy, katropang Eric, imo pala story. Hindi ko na makita. Pakisend naman sa ibang story, katropang Eric, ha?
1: Yes, waiting kami, ha, katropang Eric.
2: Wow!
1: Sige, uy, sa mga katropa, anay naton ang aton nga promo sa Zanto na Next FM, libo-libong pa-premyo. Magkasaya po nagapadayon. Pero until September 18 na lang ang aton nga last nga draw, mga katropa.
2: Yeah! Woo!
1: Mga entry na lang aging tipon. Ihingagaw na. Kay duwa na lang ka-draw. Weekly draw ang nabili.
2: Yeah!
1: Okay, September 27, ara na mag-grand draw na kita.
2: Yeah!
1: Na announce naman na dito sa inyo kung di kita ma-venue.
2: Yeah!
1: Oras. Pero sa sumong gina-inform lang namon, kung may base, balakag ginatago-tago nyo pa dira. Kung ginapabili nyo pa sa bulan siyang Oktobre. Tapos naglayang pa promo. Sige na ha, duwa na lang kasi mana ang nabili. Gani amat-amatin nyo na.
2: Yahoo!
0: Na makapi, pang ano nyo na ha?
1: Pang dispose nyo na ha. Pang sulod sa garapon. Ang balik katropang Zyron. Hindi ya katropang Zyron. Cyrilia ang name. Punto nila si... Basi utod mo ni katropang Zyron. Hindi ninyo ang pangalan, no?
2: Yahoo!
1: Si katropang Dondon dadak nanging abot. Bakit afternoon galain pa matcha ko? Iti, samon. Iwan ka pa di doktor. Kaya ha, don ha. Get well soon, ah.
2: Wow!
1: Kasi sa'yo muna na po biyahe-biyahe sa aeroplano kasi naglingin-lingin ang iyong mga ulo doon. Gawag kang huaan. Kambagay ni Crystal sa batasan muna. Tol!
2: Yahoo!
1: Ay, nag-uwagid eh.
2: Wow!
1: Pero sige na mga katropa ha. Thank you so much, Ged. Isa na naman kay Storya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Ay, mayan naman sa inspirasyon.
1: Kagpuno, Ged, sang
0: konsumisyon!
2: Oh, no!
1: Ang konsumisyon ngayong Lunes. Sige, sa mga katropa natin nga nagupod sa atong programa subong nga hapon. Thank you so much, Ged, mga katropa, Pip! Sara man ka marigatan ako sa atong nga Facebook Live. Nagapamati sa inyong mga Bluetooth speaker o kung sa inyong mga specialized radio dra sa inyong panimalay. Thank you once again. At see you naman tomorrow. Of course, ang inyong kaupod niya na lang ha, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan ka, tropang Ira.
0: Kaga ka, tropang Joy.
1: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.
2: Exciting!
1: Ang oras, alas 4:00 na sa hapon.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kumpare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycola Jen kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Okay, sa mga buta.
8: Uy! Boy, gising!
9: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3.
12: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
13: Mag-Premium D3 na!
12: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
14: Take Premium D3 every day.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain? Ang sakit!
21: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assisted pain.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
25: XFM.
26: XFM.
27: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
28: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
29: Sulfon Plus Gold.
30: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
29: Sulfon Plus Gold.
31: Yahoo!
28: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
29: The Secret of Health.
28: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
29: Vision Next. Marami na ang natulungan.
32: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
29: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
28: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katalaman katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
29: The secret of health.
28: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
29: The secret of health.
28: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Sunflame Plus Coffee Mix.
1: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sunflame Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
28: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sunflame Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
29: The secret of health.
28: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Sunflame Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
29: The secret of health.
28: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
27: Marami.

0: XFM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako sulod din. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
7: Marisigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Pasitikapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. And guta tayong kapa.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
16: Ah, chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Wednesday!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM
1: XFM
2: Southland Plus Gold.
3: Ko si Mercy, Arakuhan, Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southland Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan ko.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Pumili sa mga butika.
2: Southland Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southland Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southland Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southland Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southland Plus Coffee Mix. Southland Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga supermarket. The Secret of Health.
16: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
16: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa

0: XFM XFM
1: Santhon Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhon Vitamin C Ang Alkaline No Vitamin C
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
10: ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika. Wednesday.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Xanthone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga lagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone nadi. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. Ilike kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR permit number 02938 series of 2026. Very responsible. Go!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
13: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito

0: ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM, libu-libong papremyo, week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM, libu-libong pa-premium.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Go!

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Sanson Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Dari mo sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Batyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Cold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
13: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sis the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Wins.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain!
10: Muscle fever!
9: Acute pain!
10: Kahit ano pang pain!
9: Basta pain!
10: Mag-assist pain!
9: Pangkarang pain!
10: Fast and safe!
9: Assist pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
6: Ang hita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The secret of health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The secret of health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The secret of health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: fiber,
1: dugang pasang mataas nga kolesterol.
0: Ang tilawan ko tumara ang Sandron Plus Gold
1: 3 beses kada adlaw.
0: Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sandron Plus Gold, mas pinalakas,
3: pinagaling,
2: pinahusay.
3: Sandron Plus Gold,
4: Sandron Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sandron Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
4: Sandron Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sandron Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sandron Plus Coffee Mix. Kape na,
7: gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
10: Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Sandron Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandron Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
15: Sandron Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Sandron Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Assist the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
21: Go!

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang sulit.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Wednesday!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kay Dofer me lang maluya ako lawas. Dofer me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kidbala kay Batyag. Kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado. Gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

24 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Ako si Katropang Troy Tisoy. Makaupo nyo hasta alas 12 itong gabi. Subong Lunes, September 7, 2026. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Nag-aisaanon kita subong kay ang akon upod nagpa-pop smear. Para ano kuno mo nang dalalayon ang pagmuad kinanglan magpa-pop smear. Mga katropa, opdi nyo ako sa phone pal nga programa. Live kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa NIR Cagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, mabatian kita subong sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta ang aton nga broadcast tech. Si Katropang John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang Chris sa Roas Capiz. 106.5 XFM with Katropang Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang Noel. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang Kuya Jay. Mabatian man kita sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod na si Katropang... Si Katropang ano gani man. Winston lang ano ako nadumduman. Sa Kanlaon XFM 101.7 with Katropang Ron Vibes. Sa San Carlos, madunggan man kita San Carlos, XFM 98.9. Kaya sa Sagay, 87.5 XFM Sagay. Makitaan man kita live via satellite sa telebisyon. Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagis, Kalante. Sa mga gusto mag-intra sa ato nga programa, Solo Lawas Kusumong, i-save nyo na nga daan ang XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Ma-Christmas countdown kita mga katropa, it's 108 days, 2 hours and 33 minutes before Christmas Eve. Ang Pasko sa inyo mga ihado kag ihada, ipaiway kay kamahal sa balayran sa kuryente. Mahal pang gasolina, mahal pang kuryente. Ano pa gid ang wala nagmahal? Ang paghigugmaya sa imo, yo di syota. Ayong gabi kay Dan Kalamba ang mga tumalanaw naton sa XFM or sa aton tumalanaw sa FB Live. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy XFM, Rinier Ibanghilista, mayong gabi, hello sa mga taga-Kabankalan, Uringaw, halin kay Dan, kaga Marivic Swan Sanchez, good evening. Daniel Laurencio Ismero, good evening. Elena Hirona Tumbukon, hi! Like and follow lang, Troy Tisoy XFM sa Blue Apps. 27 minutes after 9 o'clock. Again, it's 108 days, 2 hours and 32 minutes before Christmas Eve.

Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyo.

0: Ang hunger hormones at sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa'yo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Para sa maputi nga pani,
1: mahamis nga kutis.
3: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol. Testing mo bala. Kampiyon din ang Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo. May maca at clavu wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: It's 43 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Balik na sa phone, pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo, makakape ka na healthy ka pa. Sarang mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kadayal ang mga katropa naton nga nagapangita sing uyab, miga kagmigo, yudi. Ma 2027 na single pa sa Gyapon. Sa bagay, wala man na ginadalian. Ang importante dira, matuon ikaw sa manggaranon nga kargada. And sa subong nga panyempo, gamiton nyo gid ang inyong utok, ha? Hindi kay magsika-ka lang dayon sa kay kung kay sino-sino. Kag si nanay, kag si tatay naman, ang mamroblema sa panggatas sang bunga sang inyo ka bighalan. Line number 2, good evening! Hello? May gabi. Dahil lang yun na. Line number 1, good evening!
1: Hello? Kalam-kalam ngayon mayong gabi.
0: Kalam-kalam. Puros mga lalaki akong caller. Unaon ko na yung line number 2 ha. Dahil lang kimigo, mati danay ha. Line number 2, mayong gabi.
1: Mayong gabi, Troy.
0: Sino ni?
1: Guerrero, Troy.
0: Guerrero, Juan? Juan Guerrero, taga DN.
1: Taga Kapis, Troy.
0: Taga Kapis. Oh, line number 1, sino naman ngalan mo ya?
1: Hello, Troy. Kakalam-kalam ng gabi sa tanan.
0: Ngalan, ngalan.
1: Si Rams, guwapo ha.
0: Rams Guapo.
1: Numero 5.
0: Numero 5. Klaw Ayman, sang imo pangalan. Sa din na dapit ang guwapo. Ay, sus, nano man. Oh, masailo ko sa Kapis, anay ha. Si Rams, sagadiin gani?
1: Olsagay.
0: Olsagay. Dahil lang mapakapis ko, anay. Kapis, Sir Guerrero.
1: Troy.
0: Ilan na edad mo?
1: 35, Troy.
0: 35. Nagatrabaho?
1: 35 na buwas.
0: Nagatrabaho.
1: Halawo, Troy.
0: Ah, mangingisda.
1: Una katawag na ko sa imutang muna, Troy.
0: Ana, katawag na. Okay. Bali, ma-birthday ka buwas?
1: O, Troy.
0: Ang pamangkot, mabuwasan ka pa, Ayhan?
1: Bantayan pa ako, nga kaugali mo niyan.
0: Bantayan mo, kaugalingon mo, ha? Para mabuwasan ka pa, ha? Sa balibwas, ma-35 ka na gid nga buo.
1: O, oh, Troy.
0: Wala pa dyan po nubya.
1: Wala pa?
0: Hindi ka balo mag-discarte?
1: Hindi balo man kumayara, Troy.
0: Torpe, hindi.
1: Troy?
0: Torpe ka, hindi.
1: May pagka-torpe man, Troy.
0: Pero nakanubya ka sang una.
1: Mayara, may nakalibin ko sang una, Troy.
0: Pa? Paano mo gininto?
1: Ako lang ganing ginto niya, Troy.
0: Ba? Pero sa nag-into anay ka mo, nagtilawa anay man ka mo?
1: Oo.
0: Ba? Dugay man ang inyo live-in?
1: Dugay man, Troy. Apat sa Troy.
0: Ah, ginas-as mo gali anay antes kinbuyan? Ginas-as mo gin anay antes buyan?
1: Hindi man, po, Troy.
0: Daw tsaktuhan lang? Daw tsaktuan lang daw nagdako-dako ang ano.
1: Oo.
0: Ang iyang alagyan. Ang alagyan ang iyang alawas ang pagsagod mo bala. Ang mga alagyan dayon imo yaman. Na nalabot mo gid ang alagyan niya haw.
1: Hindi gid, Troy.
0: Basi kung ano
1: kadalom sa nalulok ko mas madalom pa gid niya, Troy.
0: Hindi mo gid matungkad, no? No, abi kay may ginasangit-sangitan amo nang hindi matungkad. Ano nang gasangit? Amo na ko nung tawag nga sapay-sapay?
1: Ambot lang, Troy.
0: Wala mo ginhikap, ha? Para mabalaan mo kung anong gapanangit?
1: Hindi man maabot, Troy.
0: Ah, pero ang sirait, nagapanghawid man sa samtang gasangit.
1: Oh,
0: ba, nagbalbal sa gritoon. Nga nagbulagay ka mo?
1: Na kabilang bahay sa Troya.
0: Agoy, ginbaylo kapag ali sa iban.
1: Okay.
0: After sang tanan-tanan nga ginhatag mo pagpalangga, tapos ibaylo ka man Japon sa iban. Di kaguro kabalo magtungkad mo. Kabalo ka tuod maglangoy pero hindi mo gid matungkad.
1: Maano ko mako maglurot kay?
0: Kay kung matungkad mo na laban-laban guro, wagi ka mo nagbulagay nga duwa. Sakto man. Makotong tabla si Rams kung ano ma-advise yati. Rams, ano ma-advise mo sa amon ni Soriana ni Guerrero?
1: I-advise ko ta ni boss.
0: Oo. Oh.
1: Kaso, dumakad na matulang. Grab.
0: Gagi. Normal na yan si Raet. Nga wala kaya si Raet, ha?
1: Ano, taga?
0: Hindi aga panigurado malantaya, di ba? Hindi man na iamalain Guerrero, tama? Hindi na ya, hindi gani lauay gani sa birthday celebrator para buwas, sambal pa sa gani nga halungan niya kuno iya kaugalingon para malabutan pa sa buwas. So tsakto man na. Di ba, Guerrero, tsakto man na iya?
1: Otoy bantay
0: ngwit dali anda ko kalingon. Ti chakto man akon pamangkot nga ano nga makalabot ka paihan oh, buwas Guerrero.
1: Ano takto nga takto na to pero ato sa right ya.
0: Advice na bala ko ano mahambal mo sa aton Migo buligan ta man ni siya para hindi man siya madalman.
1: Di amo ni oh. Dapat no isa pinaka ka babae diskan kung wala ka obra. Mahalin mo na ako kahit na konti. Ako na bahala kung paano magpalaki.
0: Hindi ah, linya. Linya na iya sa babae na ako na bahala kung paano magpalaki. Hindi kayong lalaki.
1: Eh, di ba wala sa obra? Di ba wala sa obra sa bong?
0: Hindi ah, may obra siya. Ano ay, siya? Mangingisda.
1: Ah, mangingisda. Gayet ko na isda eh.
0: Mga ayos. Isda, ay pulo. Ay pulos nga manong advice ni. Sige ah, amo na lang niya, mama, bulig ko sa akon, Migo, nga si Guerrero. 35 ko nung hambal ni Vic Isturco, alaban, Migo, Guerrero. Manuglao na ginaiya, kay lapaw ka na gidya sa kalendaryo, kay di ba, asalang tantay uno, Guerrero. Ti, san o ka pa masettle down man, ngarang makita mo na gidang imong palanggaon kag unungan sa imong kabuhi.
1: Basi kung pila kadlaw, may araman ko ya.
0: Basi kung pila kadlaw. Sabagay, sa, as long nga nagaginhawa pa kita sa sining kalibutan, may maabot ginaya. Pero maninguha kagid nga mga kita ka man para sa imo, correct?
1: Putoy.
0: Hindi mo pag-isalig tanan nga mahambal ka lang nga, mo giniguro akong kapalaran. Wala pa Japon makaabot. Ang iban gani, da nga nagadinubli na gani, ikaw imo, wala ka pa yan nakakita bisan isa. Dapat ang imo amoning mahambal ko sa imo mabuli ko sa imo iti birthday mo naman bala buwas di ba ang akon nga iplastar sa imo i-enjoy mo gid maayong imo nga pagkasultiro may ara man iban nga 35 ka buwas no basi mga 36 siguro gai pagid isa ka tuig nga ma-enjoy mo maayo kaso galing kay ang isa sa mga malain dira single katuod pero hindi mo man ma-enjoy imo nga pagka soltero kay tungod nga wala man na palapit si imo gani nga uyab. Di mapasugot ka mabaylo ta sitwasyon ikaw diri sa ako na ginaubrahan pagkatapos ako ikaw. Ha? Hindi na lang ano, bisan ako hindi man ko gani. Ano kasi ni swerte? O, tarunga da ang pagpangita sang ano, sang nobya mo. Klaruha pag plug sa number mo. Kagpilang edad sa babae na pangita mo, plastar.
1: Lang, hindi ko na lang pa-plug ko. Eh.
0: Akay wala ka gali ka-plug sang number mo. Di ba ano ta na karoon kakita?
1: Sige lang, maano lang ko.
0: Kung may babae karoon, matawag ka lang liwat ha.
1: Oo.
0: O, sige. Masailo na ko kay ano, masailo naman ko sa sagay after ruha. Tawagan mo ko liwat kung may babae, masulod ha.
1: Troy.
0: Mm.
1: Ma-request ako karong kanta.
0: Anong title?
2: Thank you for loving him, Toy.
0: Wow, Jan Bon Jovi ang imo ba? Thank you. For la sa ex mo pa ni? Para pa ni sa ex mo?
2: Oo, Toy.
0: Sana all. Wala pa gali naka-move on. Basi naga-text-text sa pag-chat sa imo, ano? Ex live-in partner? Sige, play ko karon ha. Sorry ahon ko anay si Rams ha. Lamat ha. Okay, Rams man, ano kay Muya? Nga nga sa agad. Do, ikaw bala, Rams si Chismuso kagid, no?
1: Boss, oh.
0: Sino si Dolpe? Wala, nagpa-papsmer pa to. Nagpa-ano siya, nagpa-hawas sa sang-iyang ano, sang-iyang kasudlan kay ipreparari ako no sa imo, di ba? Gachat na ka mga dua?
1: Nabo.
0: Ikaw ha? Basi imo na ma-into-intoon si Dolpe, kag gumanda ka kung mag-CA si Dolpe sa akon. Pagitaon, tagi ka sa old Chagay.
1: Shout out lang ko dala kay Din Rin ha.
0: Sino na si Din Rin? Ay, huo doon, basahan ko na iya pangalan sa comment section sa akong FB Live.
1: Shout out ko
0: na,
1: I love you.
0: Wow, kamo na?
1: Hindi makita magbigyan ng magandang buhay, pero bigyan na makita ng magandang lahi.
0: Wow! paano masiguro nga, ano, nga, magaan mo siya sing maayo nga lahi? Ano lahi mo, wow?
1: Boss, oh. Aral na lang sa mga dugo sa mga Gonzaga, boss.
0: Ang mga mayo nga lahi, dugo sa mga Gonzaga?
1: Mili ka lang, mga Koreano.
0: Hmm. Pabus nga anay kag papagwaa kay kami na iya ang maano, kami na iya ang mahambal kung gwapo kun gwapa lahi mo kasi subong kay wala pa ti mahulog lang na sa gyapon nga ano ah, mahulog lang na sa gyapon nga pasalig.
1: Bo, sigurado na na.
0: Mga
1: quality ang lahi namon.
0: Quality. Sa diin makuha sing quality. Hindi factory defects.
1: Ah, ang pumatay, ang i-prepare na ako na sa turbo ha.
0: Ano, no?
1: I-prepare na ako na sa turbo kay tiga-tigan ha. Tinog-tinog pa.
0: Dapat i-try mo gidya eh. Wala ka pagani ka-try sang turbo.
1: Amo na gani. Kaya i-try ko kay makita na kami din rin, no?
0: Taga din si din rin?
1: Taga... Unahan sa Bacolod.
0: Unahan sa Bacolod, Himamaylan. Kabankalan? Kabankalan.
1: Himamaylan ko to?
0: Taga Himamaylan. Naka-video call, naka mo?
1: Oh, wala pa, tawag lang.
0: Ah. Halong-halong, pero, halong-halong ka.
1: Pero ari ko dito mo sa masibingan.
0: Kay basi, kung mag-hit-anay ka mo, tapos ang imo imagination, namit-namit, gwapag-wapa, puti-puti. Pagkita mo amo na basi hindi ba lang magtindog o bisa naka-turbo?
1: Grabe ka naman mo.
0: Tun! Nagkakatabo na bala? Nagkakatabo na sa imo imagination. While bisan kay Soriana, ipaka mo sa cellphone bala? Kaya ti, siyempre, audio pa malang na mabatian mo. Tapos, maliwat ang imo nga manamitan kung magkitanay ka mo kay base bala kung hindi mo man lang ya bala type. Ginpamangkot mo na sa akin kung naagyan ko. Huo naagyan ko gina iya. Dumduman. Pila na edad mo gani?
1: 27?
0: Siguro sa amon nga time nga cellphone pa lang sang una kag eyeball pa lang gidya nga rang text sang bala textmate. Ang style ko na sang una, kung may ka-textmate ko, magkitanay kami sa plaza, ginalain ko na yung color sa akong nga bayo.
1: Pero, boss, ang tamang kasi mo, boss.
0: Oo.
1: Di ba, tikmin ka man ito nga. Ano paano mag-discarte sa kababaya, be?
0: Ha?
1: Mga pitik mo na una mga discarte.
0: Paano mag-discarte?
1: Oo. Umate ko.
0: Librihon mo gidaya ang babayi.
1: Ano ka natin libre?
0: Librihon mo kung magkitanay ka mo, mamahaw gid ka muna dayon. Una mo i-offer nga kung nakapamahaw na. Tapos kung mahambal nga, hindi lang ko. Piliton mo gid nga, makadto ta sa kalan-an kay librihon ta ka kay para dito na lang ta maistorya. Oh, de, pagpungko nyo sa lamisa, di ba, nag-order na ka muna. Pagpungko nyo sa lamisa, ti siyempre, ang sa dalom sa lamisa, hindi naman kitaon, di ba? Na dito mo dahil ni amat-amat imutiil nga kuy kuy ton. Di ba chakto man?
2: Tawa sa bili ba?
0: Oh na dito mo dahil amat-amaton imutiil nga amiga. Mamati bala, nay karon lang bala pamangkot kay ga ginapamangkot mo ko kung paano magdiskarte tapos gina-interrupt mo ko. Oh. Tapos imutiil dito mo na i-kuit-kuit sa imutiil to. Malum, pagkuhit mo muna o, tapos sulukay ka mo, ambal ka dayon nga. Guwapagli si Momiga, no? Ah, di ba? At least, ya, kung may magalabay-labay nga tao may nagapamahos sa tupad nyo, hindi nila makita nga, ano, nga nagakinuutay ka mo gali sa dalom, ya.
1: Hey, alam mo na ikuhit ang wala or to?
0: Ang wala o kung to, ang pinakanami, Gideya, biskan sa diin lang da kung diin ka komportable. Diba?
1: Oo, eh.
0: Bisan din ka na komportable mo nang imong hulagon. Ti, kung may pulyo ka, siyempre hindi mo gina ma-straight mo, TL.
1: Ano? Ano naman ako?
0: Ha, sundon mo ginahakon nga style, ha? Kay magamit mo ginayabala. Kay abi mo ang mga babae bisan ano pa na sila kagwapa kag kung ang lalaki kabalogi diya magpakadlaw ilabi na gid kung duwa lang kamo ma noon asa mahamutan niya kana kag hindi na magpalayo sa imo
1: hindi ka pakabali mo pakalam no
0: ang pakalam niya ulihin na lang na
1: ulihin na lang
0: okay hindi man na pirmi nga magpakalamay kamo pirmi di ba
1: okay, pero boss
0: oh
1: di ba ang turbo effective na kayo.
0: Ang turbo?
1: Oo, oh, di ba? Effective na kayo turbo. Tay, pag was na nga makainan ko turbo tapos baka meet up ko ang tsura. The first schedule pay.
0: Ah, hindi gina siya mag-epekto, gin. Hindi gani, hindi gina siya mag-epekto. Amo na gani, hambal ko sa imo. Yung pamanggota ka kung nakakita na yung naka-video call. Base bala subong ara ka pa sa time nga may nurusgan kay Gijabala. Kay ti babae, gani mo ka istorya na mitingog. Te, amo na gani hambal ko bisan nakainom kasing turbo kag makita mo nga daw hindi mo man nangya type bisan duwa pa ka capsule sang turbo imnon mo nga dululungan hindi gina saya magtig-a. Oo, maluyloy lang gina saya.
1: Pero na try mo na boss.
0: Ha?
1: Na try mo na.
0: Kung mabakal ka de, pwede man nga ako anay una inom pagkatapos pag mag-epekto na ipahika po sa imo. Te, sagot ka?
1: Dulpe. Si boss nga abisin si boss dulpe yaw.
0: Ha?
1: Nagpapap dulpe gray.
0: Nagpapap smear gani. Nagrenew sa sangya nga pink card kay iprepara riya sa imo kay ang iya to ginambal sa akon, hindi man kamo kuno magkitanay Japon sa tong taga-Kabankalan. Ti kundi siya na lang kuno mabira sa imo.
1: Ala ido.
0: Siya yang mainom turbo, hindi kay ikaw ang paimnon niya. Tapos ikaw ang iya pata ikaw ang iya nga patuwaron. Abi mo, maamo na si Dolpo, pero yawan ka na siya, abi mo?
1: Ugat-ugat. Kita mo na ugat-ugat sa nara. Wala na kayo ba?
0: Ano?
1: Kita mo na ugat-ugat sa nara, do, ano ba, tiguran na kayo.
0: Hindi na hindi na ta magpalayo-layo sa nara. Dira na lang ta sa ugat, sang bayabas na lang.
1: Gabaylit na
0: nagro. Oti good luck ha. At least nakakita ka na gid sang imo nga kapares sa ako na program ha.
1: Request
0: oh, title.
1: Ikaw ra by GR Shabok.
0: Ano, ikaw ra?
1: Oh, by GR Shabok.
0: Agay, remix man na guro hindi.
1: Hindi, labsong na.
0: Labsong ne be, ikyo ko kuno be.
1: Oh.
0: Ah, amo ni?
1: Oh. Para na kayo din rin ha.
0: Para kay sino ne?
1: Kadilirin.
0: Sige, apply ko subong ah. Naunahan mo pang thank you for loving me ba?
1: Uy, nabatukan lang ko.
0: Sige ah, lamat. Mingabi. Bye-bye. Bye.

0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Plus, Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunthorn Plus, Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Sunthorn Plus, Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunthorn Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunthorn Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunthorn Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunthorn Plus Gold araw-araw.
4: Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.

0: 22 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! On air na ang XFM Kabankalan. Si katropang Rodel is in the house. Balik na sa phone, pal. Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sisig tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Parisa nyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic nga ascorbic acid Santon Vitamin C. Mabakal sa inyo mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakadayal ang mga katropa nato na gusto magpasakop sa aton nga programa. XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-831-1431. Mayong gabi kay Darrell Piliado sang Arevalo, Iloilo. Kay Cyril Atilano, good evening. Line number 2, good evening. Welcome sa phone, pal.
1: Hello.
0: Hi. Who's this?
1: I miss you.
0: I miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Sino ni?
1: Joy ng Hamtik.
0: Ah, si Joy ng Hamtik. Buhay ka pa pala.
1: Buhay
0: ka pa pala. Hi, Joy. How's life?
1: Hello.
0: How's life?
1: Hello po. Ayos naman po.
0: After death? Bakit nga pala nakatawag si Joy ngayong gabi?
1: Alam niyo na po.
0: Ay, hindi ko pa alam. Magtatanong ba ako kung alam ko?
1: Always po. Request.
0: Ha? Magre-request lang pala. Kala ko naghahanap ng ano eh. Ng kapare sa buhay. Title ng kantang re-request?
1: Rango po, yung Pasko na Sinta ko.
0: Ay, na-play ko na yon. Na-play ko na.
1: Ay.
0: Ano ba yan?
1: Ano na lang po.
0: Ano ba yan?
1: Somewhere down the road na lang.
0: Ayun na lang siguro. Pwede ko pa yan ma-play. Wala ka nang babatiin?
1: May ma-play mo po kagad.
0: Ay, demanding. Pwede maghintay? Makihintay ka pa ba?
1: Opo, maghintay po.
0: O, maghintay ka. Huwag kang mag-demand, ha?
1: Opo.
0: Bye-bye.
1: Thank you.
0: Line number 1, good evening. Hello? Hello? Binaba. Binaba ang tawag. Hi, good evening. O, sandali. Sabi ko na nga ba... Si ano ba? Si Dale Rain. Troy, shout out kay numero 5. Wow! So bakit ka nagpapatawag sa akin? Ito na, may caller, line number 1. Good evening.
2: Hello, Toy.
0: Yes, sino na?
2: Jabon yung jabon, ha? Si Kwapon.
0: Si?
2: Kwapon,
0: ngalan, imit lang tarong ang ngalan. Isampot. Oink. Dali lang. Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone, hindi ka na gani maintindihan yung loudspeaker mo pa. I-ano lang, ibalik lang sa normal nga operation ang imo nga cellphone. Wala na naka-loudspeaker?
2: No.
0: O sige, ngalan mo liwat sino?
2: RR.
0: Ah, si RR. Hi, RR.
2: Hello.
0: Taka, diin ka gani, R?
2: Dali lang.
0: Ang imo radyo. I-mute ana yung radyo sa cellphone ng pamati. Para hindi maulihi sa bat mo.
2: Fishing port. Lapit sa Santa Baybay.
0: Dali lang. Ah, sa fishing port, sa Iloilo. Tansa Baybay, City yeah. Proper.
2: Yeah.
0: Oh, damo pa na Japon nagaluto. Sing ano, sing mga sinigang, sinabawan ng isda, inasal.
2: Oh.
0: Ara pa?
2: Oo. Oh. Oo, oh, gabi.
0: Ikaw yasano ka pa ipaluto? R.
2: Wa.
0: Active ka nga ba ng kay Tanod sa Tansa, no?
2: Wala. Nag-resign na
0: pa. Nag-resign. Dali lang. Nga nga nag-resign ka, ha? Kabudlay-budlay sang... Bule-budlay sang imong ano ba bugat ang imo tinaga ang ginbuyan nga nga nagresign ka bilang isa ka barangay tanod.
2: Kuton nila kuton tangkap na mo ako ang ita nila kay mapapili barangay kagawa sa mo na hindi ko.
0: Wow. Bali barangay tanod ka, active ka barangay tanod, tapos ginoferan ka ni Kap nga mapadlagan sing barangay kagawad, wala mo ginbaton?
2: Wala kay dapat kay dapat kang gamu.
0: Oo man, magamu gid man kung masulod ka sa pamulitika, gamu ka nagadaan magistorya, makagawad ka pa. Totoo lang bala RR, dako-dako pa ya inkamon mo da iya bala sa Tansa sa fishing port. Hindi mo na kinanglan niya nga magkagawad ka pa kung ano lang gid, mapisan lang gid ikaw. Hindi mo na kinanglan nga magbarangay kagawad pa kag magkuha sing honorarium pagkatapos makagawad ka tuod. Tapos ang imo bululigan kulang pang imo honorarium nga ihatag sa nagapangayo bulig. Tapos kung tapos isa lang ka sala. Ah, ambot ang patapusa ko bala anay bala. Tapos isa lang ka sala mo mabuhat. Ang imon 100 ka maayo nga performance kasala kay kaisa ubos ginatanan kag lain-lain kag gidayon sa panulukan sang tawo. Baar?
2: Oo.
0: Oh, ti mapadlagan ka pa kagawad?
2: Amo na nagabali ko pa, pray pamuyong ka na lang siya.
0: Oo. Mayo na ang desisyon nga mapahimunong ka na lang. Kay gaan mo lang sing stress imo ko. Ay, ambot ay hindi ko yakin sindi. Overlap gid sa yaya. Ang pamangkot kung mapadlagan si RR kagawa da sa Tansa, may mabuto man ayan si imo R.
2: Ayo, isa mo dyan ko po.
0: Matyagan mo mga pila kabilog ang mabuto sa imo?
2: Mga butang kape. Ten minus lima.
0: Dali lang, pila to? 10 minus 5?
2: Oo.
0: Pilima na lang ang mabuto.
2: Mga 15 katao eh.
0: Ang mabuto sa imo?
2: Yeah.
0: Ay, kulang. Pang imo, gali yagin file nga si Uzi kung 15 malang gali mabuto. Daw hindi gin makabawi sa gastos mo yaya mag-file sang si Uzi. 15 lang mabuto sa imo?
2: Muna
0: kay,
2: muna lang
0: napamuyong
2: ka na lang.
0: Mayo bala mo. do hindi ka man makabawi sa document sa ano, documentary stamp ang di ba kung mag-file ka si OC makuha gin sing documentary stamp, do hindi man makabayad ng 15 ka butante mo man.
2: Muna kami kay na Sa timbahan, mulo, lain na muna daya
0: mga butante sa dira siya sa mulo kay sa Tansa ka man imo yung mapadlagan kagawad. Makita dali lang makita nga.
2: Makita ko nila may wheelchair o logan ko nila mga lima, mga
0: bayi. Ah, okay. Bali ang imo dramahon gali, matambay ka na lang sa simbahan, kag mapunggo-punggo ka sa wheelchair, kay para magaan ikaw sing 5 ka pisos, 10 ka pisos, kag 20 amo na.
2: Wala, yakan mo na.
0: Di, bago ka lang nagambal nga ma-wheelchair ka na lang kay para gaan ka tag 5 ka pisos.
2: Kay silang kikaloyan ko na nila yan.
0: Ah.
2: Kung may wheelchair,
0: ba, big time kagali kay naka-wheelchair. Ang imo nga wheelchair na, ano na, nang may ara na na-motor nga hindi na kinalan itulod-tulod?
2: Tulod-tulod pa eh.
0: Ah, kung ako matulod sa imo, laban-laban, itiklod agad ka. Mayo lang kay wala ta kakita na yung duwa ara-ara. Te, ano plano mo subong kay nakatawag ka sa akon? Anong imong pangayoon nga mga word of wisdom malin kay Troy?
2: Not. Ang bangyon ko kay Ma.
0: Oo.
2: Before Christmas, makauyab na ko.
0: Before mag-Christmas, makauyab ka na. Gusto mo pag-ijaya galiya nga makauyab, ha? Hindi na lang magnubya-nubya bala, gadugang lang nasa galastuan mo. Te, kung makanubya ka, amo niyo, kung makanubya ka, makapanukod ka pa ayhan?
2: Ayo eh, bulagan eh.
0: Bulagan eh, mapasulod, ikaw pa, di ba? Do ka ina pa man ta kay Soriana, subong ko lang iya mamangkot.
2: Joy ke bayan ko ni mama, patoy mo ke ta mon nang kam mo kon ni patoy kong wala kon nang kam mo ne. Mata pang ni ta ko mayo odra ka tong ke am mon dia pani.
0: Ano ka gani PWD kao?
2: Yeah.
0: Pero ano man ha? Para ginaya sa imo, hindi mo man na pwede nga mabawi o kung hinulsulan, kay ti amo na yang ginhatag sa imo. Ang imo na lang dira ya nga makakita kita sing uyab nga may matuytoy man sa imo eh.
2: May to ako gani, ang bata mga tao, oh. Wapo tani, may to raman kaling hindi kalakat.
0: Oh, te. Pangitaan, takabulag ah, kay para hindi yan na kaya ma-judge. Kay para mapati sila sa imo ginambal kay ti bulag na mo hindi makakita bay. Na, bulag na lang aton pangitaon. Na, maayo na iya ang bulag kay ang bulag makalakat tapos maano lang kamo, mabuligay lang kamo ti ikaw hindi ka makalakat, ang bulag makalakat tapos ang bulag hindi makita, ikaw makakita. While ginatulod ka sang bulag, ikaw mahambal nga diretso, diretso, diretso. Liko sa wala, liko sa tuo. Hindi ko pag-ibunggo. Naamo na. Para timbangan, ay kamo sa pangabuhi, bala? Give and take nga ginatawag. Ah, oo. Hindi ka nalang mga sawa, bala? I-enjoy mo nalang kabuhi.

0: Oo, gani.
1: Oo, kay parehos ka mo panimuot ni Dolphy mo. Munang sindianay ka mo. Ha?
0: Wala sa akong pamakotol ko, guwapa kaya kay Dolphy.
1: Ako ang guwapa kay Dolphy?
0: Oo.
1: Wow, ginubra mo pa kuagi, ha? Makalakat. Makalakat ka lang guro, lupugon tagid ka.
0: Maloy.
1: O sige na, greet na kay may color pa ko din sa piya kalinya naman o ah. Greet na.
0: Greet ko na si Damay Mike at si Mike at si Kulayat. Amo lang na.
1: Salamat RR, mayong gabi.
0: Ayong gabi lang.
1: Okay, line number 2, good evening.
2: Boss.
1: Hello?
2: Boss.
1: Ah. Oh.
2: Sige rin boss na si Budoy.
1: Si Budoy.
2: Boss, napamasok ko sa mga radiographic at loko.
1: Otro ka, hey, ikaw, boss. Ikaw, otro ka man nga bully ka, ha?
2: Boss,
1: ha?
2: Nakaambal mo sa nun, malukoy ka ba? Dito naman yung dito, nakaambal na, hindi lang kayo, malukoy ka ba?
1: Dosa, ano ba lang ako makalakat lang sa lupugon ko sa mo?
2: Bagay, hindi ipag-tutustory si Dulcet ni Ani kung araw na.
1: Ano?
2: Bagay kita ipag-istory si Dulcet ko araw na.
1: Oo, kay pareho sila panimuot nga duha, mga wala buot.
2: Habagit mga buyan, bubot niya na, ginawa na kuya, titindi siya.
1: Kaladlawan ko gali pre mag ano pre. Kaladlawan ko gali kung ako mag-program pre.
2: Grabe.
1: Mayo no. Mo.
2: Nakambal si Kuya nga. Hindi ko makakindi ko ng mga konji, mga tagano rin, tigruhat.
1: Uy. Ti padayo.
2: Nakambal mo nga. Ikaw hindi intindi.
1: Dumul-dungol sa ako, no?
2: Bakod.
1: Uy, siyempre Troy Tisoy na iya.
2: Uy.
1: Oo, big time na iya.
2: Quality kayo.
1: Quality. Attendance check? Attendance check? Check na check. Grabe mga bira, no? Di ba?
2: Kumakatintal ka lang.
1: Lupugon na kita.
2: Grabe. Nakahambal na naman si...
1: RR.
2: Oh, RR niya. Hindi lang. Pero maluoy.
1: Maluoy ka, maluoy.
2: Sige,
1: salamat, bye-bye. Ako pa inyo yung mga kaistorya nga. Kung lain-lain ang inyong topic. Kaya nga, sa bayan, tama ka mo yan. Tipatayog-tayog lang tayo, sugid. Forty minutes after 10, we've got more music coming up. So stay tuned sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy, kaya nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo. Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangkin at ating akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
0: sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: a minute before we hit the hour of 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa Giapon, Troy Tisoy, kaupod nyo as alas 12. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Kag syempre, hindi makamang magkalipat nga magtumarmang kamo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Vision X Plus! Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793. Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Cyril Atilano. Mayong gabi landa kay Untoy Kagmayak nga nabuka gid ang iyang ice water. Nabuka, kakabuka pa ng ice water. Basi ko na nag-ano guro, nawasak, nabuka. Paano naman? Nawasak lang kahit ice water. Mamaya may water pa mo. Pero kung ice, pwede na nga nabuka ang ice. Mayroon gabi galing sa ito mga katropa, no, nga naga-buryo-buryo sa tagsa ka mga kalye sa bilog nga K-Cities sa Western Visayas kag NIR. Mga taga-Bacolod, damo-damo pa tada listeners, most especially ang mga taxi drivers, ang mga nagapasada sa jeep, at the same time sa mga taga-Rojas, Iloilo, sa mga taga-Kalibo, Aklan, sa mga taga-San Jose, Antique, may mga motor sila dira o kung tricycle, nga may mga stereo, no? May mga radyo na sila subong. Kaga panami-nami, panabox, di ba? Dumduman ko na sa una nga manami magsakaya sa may sunata kung naka-XFM gid mo. Labi na gid kong gabi nga may upod nga babayi. Sino pa ginigani ang nag-message diri man nang wala ko pa mabasahan. Nabasahan ko naman ni Guru Tanan, no? Wala na akong minalipatan. Si Larry Boy Garingo or Garingo, mayong gabi man. Salamat gid sa pag-like at follow sa akon nga FB page nga Troy Tisoy XFM. Wala ko gid ma-recover ang akon nga isa ka page nga may 200,000 plus ka ano ba? Followers. Nagalibog ulo ko kung paano ko pa ito ma-retrieve man. Mayara man ko to email. Tapos, tingala ka pa nga mahak, no? Sige lang, ah. Kay do sa September 16, I think, makakash out na ko sa akong nga YouTube channel. Manami gali kong sa YouTube, kaw. Kay... may ara lang gid ikaw ano, may pang-upload ka lang gid, ma-accumulate lang gid tanan nga mga views mo ba, at the same time pati ang imo nga income sa imo nga YouTube, biskan ano pa tong tuig nga upload mo ang imo nga video, as long nga may ads nga may nagagwa, ma-accumulate japon ang imo nga income. So that is why gali nga kinanglan mo man uploadan, biskan gamay lang ang nagalantaw, as long wala violation ang imo nga YouTube channel. Amo na gali nga naga big time ang iban nga mga ano, ang iban nga mga vlogger sa YouTube gali, hindi sa Facebook. Kaya ang sa Facebook na iya, ano lang na iya, daw garbo-garbo lang ba. Tapos okay man na sang una, okay pa to kay tidlag ko anay nga tagay. Subong gamay-gamay na gid, dapat maka millions view ka para makaguluginan siya katag 20 mil, 15. Okay na sa mga single mom nga vlogger. Makabulig-bulig na siya. At the same time, ang ginapaboran sang Facebook, subong mo lang na ang mga artista kang kilala na gidya eh. Nga rablang makiay-kiay landa sila. Biska naka-reels lang, damo-damo gabyo kay tungod ng artista. Di paano kita na iya ang mga feeling artista? Mariel sa tuod, may pila lang ka views, mga 10 views lang. Pagkatapos, kung ara ka na sa guwa, daw feeling sikat ka pa nga ng imong followers, ara man lang sa mga 1K. No. Tapos, amo pa ng mga vloggers yung mga waslik po der. O, di ba, makita nyo man akong kaysa ang sa amon nga platform, abi, broadcaster, journalist, broadcaster, no, di ba? Siyempre, may ara na nagkakaigo ng mga licenses ang tagsa ka mga broadcaster. No, may ara iba niya nga nagkakriar na lang sila sa ilang nga Facebook page, tapos nag-jurno-jurno man sila. Pero kung imugid subayon ang ila platform Facebook lang gid ya. Lain sa mon nga may ara gid kami asing platform nga free to air ba nga mabatian nyo gid ya sa radyo at the same time may Facebook man. May caller kita sa line number 1. Good evening. Hello. Hello. Hello. Wala man yung magiging sa Batman. Yung gabi. Oh, liwag lang kumute sa imong radyo. Sino niliwat?
1: Job, no, man to ang nakambata ko, Budoy.
0: Ah. Sino to, hao?
1: Ang tumpal mo lang, ang una ko gadua, nang nawati mo gadua.
0: Oo, yung bala niya ka, Budoy.
1: Oh, hindi ah. Hindi Budoy.
0: Hindi ah, hindi kasi Budoy ah.
1: Ay, nangalan ko yan.
0: Ah, si RR gali. Sorry. RR gali nga. Oo man, no. RR nga lang mo, tapos si Budoy at tawag niya si Imuya.
1: Kaya, Noy.
0: Plaway bala kay RR. Intindihan lang bala na, no? Paano ka nakaroon magdaog kagawad kung patulan mo ang mga amuna nga mga hambalanon. Bayan mo lang na, ya?
1: Mamuyong na lang ako.
0: Oh, gani. Munong ka na lang. Hindi ka na da magbuya. Pasang istorya nga abnoy. Ar?
1: Ay?
0: Hindi ka na magbuya istorya nga abnoy.
1: Yan. Yeah. Okay, so like it.
0: Oo. Kay... Kay ano bala? Basi Abnoy. Mayo na lang, amo na lang ni Obrahon. Obrahon ta na lang Luy-Luy. Luy-Luy na lang. Anong title? Anong title?
1: Pagko na tinta ko.
0: Hanap. Ano? Ano gid ya bala? Ti, amo na lang ni aton kantahon, no? Amo na lang ni, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita, minsan lang kita, iibigin, minsan lang, Pasko na, sinta ko. Ang taton na ni, ah, maulan ni karon. Te ano kinang request mo ang Pasko na sinta ko o kung ang minsan lang kitang iibigin?
1: Minsan lang kita iibigin.
0: Para kay sino ni ang minsan lang kitang iibigin?
1: Kay Dolphy.
0: Wow! Para kay Dolphy ni?
1: Eh? Yeah.
0: Tapos sigit, batian ni Dolphy gani. Tapos sigit. Te, i-play ko ni para si Imo, ah. Makanta, kanta biliwat, bet. Kanta biliwat ang minsan nang kitang iibigin kung tsakto gimo ni ako na, ano, na-encode sa akong computer.
1: Minsan la, minsan, pangako sa'yo, hindi mababago.
0: Lain man na ka minsan lang kitang iibigin.
1: Ano na, gusto ko to'y?
0: Ti, ang tuno, sinaya, minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Amo na iya? Ano yung mo version liwat mo? Bati ako be?
1: Why ka dapat pagkilala dapat now?
0: Ano man? ang
1: dapat kilala.
0: Ang tunos ang minsan lang kitang iibigin. Ang una-una ano gani? Mahal. Pangako sa iyo. Hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Iyo diplota. Kabasa sang sungad mo. Utdana ang tawag mo. Para hindi ka malintian. Ang pag-ibig ko'y sadyang ganyan lamang. Kung kaya't giliw, ikaw lang ang ibigin.

0: Ethan Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalon na senior citizen burn skin ko forearms hindi ma kuha try Santan Plus Herbal Soap nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika. XFM.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

27 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa gihapon po nyo si Katropan Troy Tisoy sa mga gabi sa Lunes, September 7, 2026. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. May gabi kay Mark Joseph Alahada and kay J. Den Reta sang San Jose Antique. Request Boss Rebound by Silent Sanctuary. Naplay ko na! Bago lang, abi mo, wala ko nagabasa sa akon nga FB Live, ha? Gabasa ko na, Troy Tisoy XFM mo na nga akon nga Blue Apps. Kag, syempre, kung ano na request nyo, basta available lang sa akon nga library, ma-play ko rin ang inyong mga favorite songs. Kaya ang inyong favorite songs, favorite ko man na. Spell favorite. Good evening! Hello? Hello? Ay, daw wala gini siguro kay inumbulong niya ba, no? Dial lang ka mo XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hindi ka magkalipat na ang Santon and XFM libu-libong papremyo until ano na lang, September 18. Oh, bali, may duwan na lang kasi mana ang nabilin. Then mag-grand draw na kita. So, may changes lang gamaya. Ang bali last 2 weeks na kita sa aton nga Santon next FM libu-libong pa premyo sa Friday September 11 may draw pa kita as kag sa September 18 then ang aton na grand draw it's gonna be on September 27 chakto o September 27 it's Sunday sa ang aton nga venue dito sa Roa City Capiz. So, ang tanan nga naglilintra from Canlaon, Bacolod, Cabancalan, Sagay, Kaga, Iloilo, Antique, Kalibo, dalon dito tanan sa Rojas ang inyo nga mga entries sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Kaga sa September 27, mahibaluan na naton kung sino ang makaangkon sang 50,000 pesos nga cash. May 30,000 nga cash, kag 20,000 pesos nga cash, kag pulo, katag 5,000 pesos nga cash bilang consolation prizes naton. So, sa September 27 na ang grand draw mga katropa, sa mga wala pa nakadaog, hingagaw ka mo. Basi, next Friday, kamo ang maswerte nga makaangkon sang 3,000 pesos nga cash. Kag hindi magkabalaka, kaya pagkatapos ang aton Santon and XFM libu-libong pa-premyo, may mapaluap pa man, may tag 5,000 pesos pa ka mga madaugan sa tanan nga XFM radio station. Kaya nagapadayon pa man sa Gyapon ang ato na Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kung sa diin, every Friday man, 5,000 pesos ang inyong madaugan nga cash. All you have to do, baka lang ka man sa Gold Eagle Beer nga King o kung 320 ml sa Gold Eagle Beer. Tapos ang tansan, hindi yung pag-iaboy, isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat nyo ang inyong kompleto nga pangalan, ang inyong edad, address, contact number, kag ang suki nyo nga tindahan na ginabaklan sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanan nga drop boxes nga namtang sa tanan man nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. Kag, syempre, bantayan nyo every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyong madaugan. Kag may mga gadgets, kag grocery package, sa grand draw. Ara pa kita sa week 6 next week. So until week 12 ini nga aton nga pa-promo man sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kung wala na kamo kwarta, pasimpalad ka mong ita Tansan sa Gold Eagle basi sa Biyernes maka 5K ka na. So muna ang inyo dapat bantayan diri sa XFM kay damo pa ka mga pa-promo. Kung sa diin kita nagapanghatag sing cash prizes kag may mga souvenir kami na panghatag sa inyo para sa Gold Eagle, may cellphone, tapos grocery package sa tansan nyo lang na. So was-was na kamo intra sang mga papromo sang XFM para madaog ka na mga kwarta ka pa.
So, madamo nga salamat. Hindi na ako magdugay. 32 minutes after 11 o'clock. Thank you so much sa mga take on duty sa buong gabi. Kag sa tanan nga station manager sa XFM sa Negros Kagpanay. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow, same time, right here on your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting. Adios, amigos, amigas. Exciting!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: XFM.
2: XFM.
3: Southbound Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southbound Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southbound Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southbound Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Southbound Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Southbound Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southbound Gold Coffee Mix.
7: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Southbound Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southbound, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southbound Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southbound Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southbound Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Southbound Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southbound Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Kangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Southbound and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Southbound Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Southbound Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Southbound and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Southbound kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excite

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kung madula man lang. Napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
6: Ang sakit.
1: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Go!

0: FM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-system pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-system pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: System pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo. Sakit ako sa center agent.
5: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan peto siya ako sa Sister Pain.
5: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.

Europa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
11: Yahoo! Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Go! Yeah!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: X FM.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
1: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Go!

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
1: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
1: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Go!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil, Sister the pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister the pain.
1: Sister the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Southern Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sanfon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sanfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Sanfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sanfon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
6: Ang sakit!
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

Quiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher.
4: Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: anak. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pagbibili sa nabutika.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
14: Huwag mag-alala.
13: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
13: Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
14: magaan.
13: Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala,

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
17: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no ang aton sini nga paghatag sa inyo sini sang dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ani ang mga suggestion naton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sininga lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasusyal-susyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinae kasubong sang isa ka highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kang maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman, tikasubong ni sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV. Kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies kung ang mga utanon, among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats, amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nga resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga tiyan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton yung tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Na daso yung na-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sini doon di pagidayawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang ibang sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton pala sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos na kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mango gustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga gidatawag balatian sila sininga lawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom magita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga-Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product, then pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sang mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Nga man, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amulan na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya, nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid, no, nga masunod mo gid ang giningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sininga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan, ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun, ah, amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapwahan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protein kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga tiyan. Kag kinanglano na to, may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na to na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest, no, ang mga mamagaan lang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kwaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sininga pagkaon, may ara pag kita sininga kalanon, masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man, may mga fat soluble vitamins kita. Nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin sang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga ma-settle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal at tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crash, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide din naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom mga kita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold capsule, a Premium D3 capsule kag Sunthone of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabuk lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kamo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni nato niya nga pagkatapos kaon mangita kita sang dessert ang ihambal gani sang ibansya niya. Psychological lang na dok, may punto kay nga aman hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kun tiga kaon ta gani sang dessert sini mga matamis pagkatapos ni mo sing kaon dako pag ni ang chance sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan mag-acid reflux ka magbuto di mo dyan kag iban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kun halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli lihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masibo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nagdepensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nagilawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
8: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Pero sa mga kasunod sa aton siring programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining kafe ba lang ang may isoflavones? Isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sining pamatyag. May isa ganit ka ba na itong sinado ka? Ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kaya naganami. Yan sining mudo, kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health na ton, para sa heart health na ton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa nang cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory. Like medyo nagahina na ton sa nang memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sa nang lawas, magpagsik man ang aton sa nang lawas, mabuild ang aton sa nang kaunuran. May ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
11: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na itong sa ang calcium. That's why nagapabakod sa itong sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa itong sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa itong sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar, pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sa nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sa nga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
12: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyong uric acid, taas inyong cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyong sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira kag ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sa kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ila sa dra nga consultation. Pinagi sa ila sini nga alternative medicine consultant. Kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon nyo mga food supplement, readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sinimagkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
14: Yes to Health!
15: X FM.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
24: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assisted pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assisted pain.
25: Tangkarang pain.
26: Fast and safe.
25: Assisted pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assisted pain.
26: Mabibili sa mga butika.
25: From a city cafe. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
27: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

5 XFM Rojas, angkat tropa mo. Adlaw na kita karon sang Martes. Petsa 8 kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026. Yahoo! Siyempre, kao po dyan karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning na mga katropa! Exciting Pilipinas! Bangun na siyempre sa may mga klase. O kaga sa mga ginikanan, manda ka magadigamo pa para sa ilang mga estudyante. Sa mga magapanindahan pa dira. Sa mga magadigosyo pa. And siyempre, sa mga magabiyahe, aga pa. Ay, kumusta ka mo mga katropa? O, kumusta man ang inyo nangin adlaw sang Lunes? O, kabay nangin Mayo, gini para sa inyo, tanan-tanan, ha? O, kagasuguran, tanan man yung adlaw naton, subong sang Martes. Kamayaragin sang positibo nga panimuot sa aton sino yung mga kabuhi. May mga yuhom sa aton yung mga nawong. Yeah! O kaga siyempre palap nagtagid ang good vibes. O subong galing adlaw sa Martes ang aton kagahon mapaang. O idugang tapa ang koneksyon takaron sa tubig diri sa syudad nga waay gatubot. O kumusta? Ayoy! Med lang gani kagabi ang ila to oras nga gintagna alas 8 mo. O med lang labang alas 8 may tubig pa nakastack pa ta. Ay! Oh, nakastack pa ta tubig. Ayo galing husto lang toy paligo ni Mrs. Gabente siya duty. Ay! Kagang sobra ano eh. O, serbi pang flash sa CR. Ayoy! Oh, no! Ay, gani subong aga. O, pag bugtaw ta, gincheck ta, ay Japon, gatubod. Oh, no! O, kay ang ilagin tag na ang oras, sumalin lang alas 8 sang gabi, tubtob alas 3 ng kagahon. Pero alas 3:30 na to, no? Katropan Jason, why gidya? Ayoy! It's a prank! Ayoy! O, umasa ka ba? Ayoy! O, hopefully magtubod na ang tubig o kay parang makadigamo na sang earling mga ginikanan ta. O, kaga siyempre makahikot na eh ang mga nagkarindiriya. O, kay kung karon pa ni magtubod ba o? Kamagun gid ni sila. Oh no. Okay, mostly nga daan di sa Roa City nagasalig na iya sa ano ni ho? O, sa nawasa. O laka na lang na di ang naga pang-agwada. Ayoy. O di bala Padre Jiben. O good morning nanda kay Padre Jiben Gumbano sa St. Joseph Technical and Vocational Training Center. Yeah! Pagsubong galing adlaw, Setyembre 8. Oh, happy birthday, Mama Mary. Yahoo! Oh, piyesta ni subong sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Yahoo!
sa may Kagay.

0: Pipiesta kita sa inyo ah. Okay, Pader, ano da? Virgilio Orog Ciudadano.
1: Yahoo!
0: O Junior.
1: Ayaw! Ayaw!

Oh, kagak sa aton Jepang pangalagad. Siyempre gina welcome tanang aton sini tanan-tanan yung mga tagpalamati. Ang aton sini yung mga ukod yung mga listeners. Oh, and siyempre ang aton sini yung mga onliners. Mga nagatutok na subungaga sa aton sini pagpangalagad. Sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radio sa FM band. Yahoo! Kaga syempre sa mga nagalantaw na karon na sa aton sini nga FB page ang XFM Rojas 106.5

0: sa mga masako na naton karon nga mga vendor sa magkatuhay ginaton nga mga merkado publiko diri sa probinsya. O ilabi na dira sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. O sa mga vendors tada nga gapa. O nag-atad na sang ila baligya. Kung sa din, aga pa, nag-init na sa tubig. Ayoy! Sa mga kapihan, gidrao, sa Antoinette Kapihan, kaga sa Aileen Kapihan. Sa kay Sir Antonio Bulido, da kag kay Ma'am Aileen Agdales. Yahoo! Kaga siyempre ha, sa mga nagabaid na karuno, sang ila sining mga inoga isa paskuna o inoglatak sa karne ayoy kay Sir Herminio Ikalde da si Kalde Mitstan. Good morning subong man kay Ma'am Reya Sangrina dara sa may fish section. Kaga kay Sir Wendell Dolorda. Yahoo! Oh, good morning, man! Sa mga nagabaligya ginao sang poultry. Oh, mga poultry supply naton. Oh, mga dress chicken, mga frozen products. Oh, dara kay Ma'am Lenny Di Pedro ha, sang Erica Frozen Products. Yahoo! Subo man kay Sir Josue Esmalana sang Josue Dress Chicken. O ka kay Sir Francis Asugi ha, sang Asugi Egg Supply. Yahoo! Drama karon sa may utanan section kay Nairo Salinda Antonio da kag kay Sir Leopoldo Revise. Yahoo! O, good morning.
1: Good morning.
0: Aga siyempre sa mga nagabulante da karon ha, sa may bagsakan center. Aga sa mga amigo to nga gwardiya ho kay Harry kag kay Roy RJ. Yahoo! Sa mga amat-amat na nagahikot da o sa nga ila naman manginputahe para sa ila mga karinderya. Good morning.
1: Good morning.
0: Dara sa kay Ma'am Rose De Peño sang ABCD Itiri. Sa may Roa City Integrated Transport Terminal. Yahoo! Dara sa may Pueblo de Panaya. Subong man kay Sir Glenn Panes sang Arvin Itiri. Yahoo! Kay Ma'am Melanie Akako sang Lanis Itiri. Kaga siyempre kay nung nunoy da kagay ng paningo ah. O sang paning skarinderia. Yahoo! O sa mga nagapanindahan manda sa subong aga. O anong menu of the day tada? Ayoy! O Arya, sure ball kuya nagadigamo na ni Karono. Nagahikot na da sang mangin menu of the day niya sa iya karinderya. Okay, pari ko'y job anunoy da sa may dumalag.
1: Good morning!
0: Okay, kay misis siya man da ah. Damo-damo naman isang ano da mo? Sang mangin menu si pari ko'y job anunoy. May adobo. Ayoy! May giniling. Ayoy! May minudo. Ayoy! May utan pa na karon, either tambo o kon laswa. Ayoy! Tapos may fried chicken. Ayoy! Or base may sinugba pa nga baboy ah. Ayoy! Tama man, parikoy. Ayoy! Ayoy! Ridigan ni nami man mga tinuktok nga nangka, no? Butangan mo kalabasa, kagmunggo.
2: Ayoy! Yahoo!
0: O, pwede man agat, ana. Ora, pwede man gani ang pinirito nga bangro.
2: Ayoy!
0: O, so, sa aton mga nagakarindiriya da. Ikuta yo da mayo ah.
2: Ayo.
0: Enda syempre. Saman kami dayad nga gaho. Sa aton sini nga mga mangingisda sa mga coastal barangays nga nasakupan sa aton sini nga probinsya. Sa mga kabanuanan sang Pilar, President Rojas, Pontevedra, Panay, Ibisan, Sapian, Kagrohas City. Sa mga solid listeners, tagi daw sa may Hamulawon. Kay Tay Mosok Biring, kay Eric, kay Tay Joel Bilyonesa.
1: Yahoo! Good morning!
0: So, mga kay Mam Rosalie Bourbon, kay Gay Cap Michael Dolor. Kay pare ko Rex Ramirez taman daw sa may Aguho Panay. Okay nang Anet da kag syempre sa kay Adrian. Ah.
2: Yahoo!
0: Drama sa may Ulotaya no. Okay Migo ta da diyan diyan na Abawan. Kaga syempre kay ano man kay nung Rio anina kag kay nang Grace Dra sa may Banikatulay.
1: Good morning.
0: Saton man sini nga mga mangunguma sa mga nabukid nga kabaranggayan no nga nasakupan sa aton sini nga probinsya. Kay pare ko Idil Oliveros da, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, for sure mga mangungumata bugtaw na ni. Oh, kaginahulat-ulat na lang magpawa-pawa kalibutan ta kay man. Ang iban sinisila matimprano pa kadto sa ila mga taramnan. Oh, kagang iba naman matakbil na sa ila mga karbaw.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Sa mga magabiyahe manda sa subong adlaw, ilabi na sa mga drivers kag mga konduktor sang dipampasahero ang mga sasakyan o kun pampubliko ang mga sasakyan. O may dayad gid nga gas inyo.
1: Good morning.
0: O ilabi na kay Migo tada Jojo Diroy.
2: Yahoo!
0: O dala sa may maayon. Kay Migo taman Juan Potato kag kay Jonathan Felipe.
1: Good morning.
0: Oh, kay Toto Delohiro mandao.
2: Ayoy.
0: To na no na oras.
2: Ayoy.
0: Oh, kag kay Mrs. siya manda kay nang Lisa.
2: Yahoo!
0: Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Siyempre kay Ma'am Lisa Digala man gili ah. Sa Divino yung Digala family dira sa may Banwas ang Pontevedra kag pero diri ni siguro sa subong Gatiner si ano ni si Ma'am Lisa sa Kugo na yo. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Doy Arthur da sa West Villaflores sa Mayon.
1: Good morning.
0: Kag kay Migo tada Jobert Del Pino ah. Aga pa nagatutok.
1: Good morning.
0: Kay Sir Lindon Hano. Dara sa may Capiz Doctor's Hospital. Sa mga neighborhood natin da sa Ngunaw ah. Sa mga gwardiya da. Sa mga staff o malin sa utility, nurses, medtech, radtech, mga doctors na ton.
2: Yahoo!
0: Kaga syempre ha, sa mga pasyente man dira kag sa ila sini nga mga bantay.
2: Yahoo!
0: Okay, Chudilon.
3: Ayaw!
0: AKA Nully Do It. Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, ano, nakaluto ka na da?
2: Ayoy!
0: Or mabiyahe pa lang pa eskwelahan.
3: Ayaw!
0: Oh, good morning, Ida. Oh, pati kay misis mo. Ah.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Oh, may tubig na ka mo da, Sir Chudilon?
2: Ayoy!
0: Kay kinanglano nyo na mo, madigamo kamudaan. O, puli ah, nagbalik ng supply sa tubig tadi sa Roa City. Ang aton sining supply coming from the MRWD.
2: Yahoo!
0: Siyempre sa aton man yung mga overseas Filipino worker din mga mukhang nga party sa kalibutan. Eh dahil lang nga pagpamati sa inyo tanan tanan ah. O kagabay sa gyapon niya rakamo sa maayong kahimtangan. Sa kutob gid nga malabutan sa aton sini nga pagpalayag. Welcome na mga katropa diri sa Martes ng edisyon sang palatuntunan.
4: Exciting Pilipinas.
0: And siyempre, nagapangabay kita karon ha. O, sa mga nagatutok na karon sa aton nga Facebook Live. I-power share yun ang mga katropa nga aton sining programa sa subong aga. O, share the live na. Agod sa pagdulong naton sining mga balita kag impormasyon. Kaya aton gini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno.
4: Exciting!

0: Bago pa lang ko butwa, may ara na ka baskog pero mga tatlo lang ni ka oras, wag lang naman eh.
1: Oh no!
0: Ay, dapat sina bakal ka na sang laton. Okay, para mas takan, muda sang tubig.
1: Ayoy!
0: Okay, kung hindi ka manginwa, is da, chudilon?
1: Ayoy!
0: Ay, ikaw ya ang kaluluoy sa binairanay.
1: Ayoy!
0: Alright, alas 5 yung punto na mga katropa. Lito na kita na yun sa mga headlines sa aton mga balita sa subong nga aga. Headlines. Sa mga headlines sa aton sining mga balita sa subong nga aga. Dato yung mga balita national. Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez naginyo nga magpabilin anay sa ospital o matapos ginserbi ang arrest warrant batok sa iya.
2: Headlines.
0: Sa kangot nga balita sa dugang nga balita national, DILG gin pasiguro nga mangin patas ang pag-aresto kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
2: Headlines.
0: Sa duga pa natin yung balita, National Department of Energy ginapa-establish na ang supply sang kuryente sa Visayas Power sa tunga sang hindi mabaton nga sitwasyon.
2: Headlines.
0: Kagatensyon sa aton mga motorista.
1: Oh no!
0: O kayo, presyos ang gatong. Ay nabi na sa krudo, mag-asaka. Sang kapin, 6 pesos kada litro, subong nga adlaw.
1: Oh no!
0: Ay, gasolina, almost 5 pesos man ah.
1: Ay!
0: Maluoy ka.
1: Oh no!
0: Wala mo ni Guro nga way pakabugtaw si Migo Corayan, Sina de la Cruz, kay man... Balaan niya nga ma-fuel increase subong ay.
1: Ay! Oh no!
0: Ay, pilang adaan subong ang krudo katropan Jason? 86? O, plus 6! Wow!
1: Ay!
0: The grid ko lang sang una, 92 na.
1: Ay!
0: Oh, the grid na lang sa ano sang una, sa... O sa Pilipino.
1: Ayoy! Oh no!
0: Sa ato naman yung balita international.
2: Headlines.
0: Lima man ka mga tao patay sa pag-crash sang Amazon Prime Air Cargo sa Miami.
2: Headlines.
0: Sa ato naman yung showbiz balita, Frankie Pangilinan inkumpirmar ang ila relasyon ni Dan Laurel.
2: Headlines.
0: Tag sa ton nga sports balita, Gilas Pilipinas yara na sa Japan para sa ika-20 nga naguya Asian Games. Para sa Pilipinas, 4 minutos na nakaligad sa tag ng alas 5 sa aga. Mga headlines ang aton sining mga balita mga katropa, ang buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na! Kapi na! O kaga siyempre sa inyo sining pagpangape mga katropa, pilian nyo gid ang kape nga manamit na healthy pa!
1: Wow!
0: Oh, ang kapeng natural makabulig sa tanan yung mga balatian, ilabi na sa mga hormonal imbalances. Amo ni ang ginatunaan no sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton sining lawas.
1: Oh no.
0: Oh kaga syempre isa gani sa mga balatian nga naaangkon sang mga kalalakihan kun may ara sila sang hormonal imbalances. Oh amo gid ni mga katropa ho ang ginatawag nga prostatitis o kon ang paghubag sang prostate.
1: Oh no.
0: Oh. Kaga sa mga kababayenhan naman kon hindi balancing hormones ay naga ano man niyo? Oh, naga angkon man ini sila sang PCOS.
1: Oh no.
0: Oh, pero I think subong hindi na PCOS ang term eh. PMOS na. Mga katropa, sang una, polycystic ovary syndrome na, pinang PCOS. Oh, nalipat lang ko sang PMOS, subong ano. Basta, the same lang sila. Oh. So, amo ni ang ano ni, ang mabatsaga naton sa tion nga, may ara kita sang hormonal imbalance.
1: Oh, no!
0: O, kaga, ang Santon Plus Coffee Mix, makabuligid, agod nga, mabalanse nato ng aton hormone sa lawas, makontrol naton mga katropa. O, bangod may ari ini siya sang ginatawag nga isoflavones, nga isa gani kasay isang major flavonoid si makitaan sa legumes, particular sa soybeans nga isa sa mga sangkap sang aton sininga kape. O kaga maluwas sina. O syempre energy booster man ini. O kay nagabulig ini. Good nga magpabilin kita nga energetic the whole day.
1: Yahoo!
0: Sa sustansya ni isang mangustin ha, malunggay kag soya mga katropa. Kag wala ka chance magpalpitate. Kay ang Santon Plus Coffee Mix na ton, wala ni siya sang caffeine. No? Mga katropa, why ni siya sang caffeine? Oh, gani way ka chance magpalpitate bisan pila pa kata sa imnon mo sini. Oh, dugang padira. Makabulig man ini para nga mag-stabilize ang aton modo. Okay sa kapin pa Lunes kapon tapos subong Martes, oh. Oh, second day of heavy work. Oh, nilang ginatawag second day sang pag-atubang naman naton sa mga kliyente ta. Hindi na malikawan kung kaysa nga nagaka-burnout kita.
1: Oh, no!
0: Oh, di ba? Hindi kita malikawan. Oh, pero kung stabilize aton mo dobla, no? Energized kita. So, sa gyapon, makayat na naa. Oh, makabulig man ini para sa maayong digestion. Sa pagpabuhin man naton sa timbang. Kaga siyempre manggarano nini sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta-carotene.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, gani din pa kamo. Switch na sa healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Available ini mga katropa, saran nyo ni mabakal sa mga suki nyo nga butika, dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, kaya isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Pagbabakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee, kag TikTok Shop. Gani mga katropa ha, mag Santon Plus Coffee Mix na. May kape ka na, may bulong ka pa kapag sick sa kada higop. Equality product of Yes to Health Incorporated.
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning man sa kay Sir Ferdinand Duro dira sa may Kios Panitan. O, kaga kay Tay Danny Di Martino ah. O, dira sa kay or dira sa may Sitio Obo sa Barangay Lanot. Kag kay Nay Feli Di Martin man, good morning sa inyo.
3: Good morning!
0: Alright, pagbalik naton mga katropa. Paunda na sa ngaton, sinigit pang linyada ang mga balita kaga mga police reports karon ha. At tipon man sa aton sini patrol, tutukan nyo ina. Magabalik kita diri sa aton sini pala tuntunan, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras! Alas 5, Jess.
3: XFM. XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mal na kaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
6: Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
13: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Tanggalang pain.
19: Fast and safe.
18: Yahoo! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister
11: Pain. Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhan and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santhan Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santhan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santhan and XFM, libu-libong papremyo!
21: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay...

0: hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako, si Sheila May Vasquez, ang Kalipayan Punta Tabo, Roa City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 27 weekly draw. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Oray, pabalik sa pagpalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang oras naton mga katropa, alas 5:19. Dahil ka mga nagatutok diri sa aton sini palatuntunan, upod ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: By the way, good morning. Anay daw kay Ante Nining or Nini Sinalin Pinikito Tabigi ha, sa may Biskaya, President Rojas.
2: Good morning!
1: O kaga, thank you gidi ha, sa imogin pasalubong kahapon. Sa kay Ruel Loyola, no, shoutout lang ko sa mga nagapamati da sa Colasi Port, no, gatutok man subong agaho, good morning.
2: Good morning.
1: Okay, sa aton yung pagpangalagad. Sa aton yung mga balita national, ginhinyo ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualde sa ang Sandigang Bayan. Pahanugutan ng pagserbes ang areswaran batok sa iya sa sulod sa Cardinal Santos Medical Center sa diin siya karon ang naka-confine. Sano kay DILG Secretary June Vic Rimulya, gindala sa nasambit ng ospital si Romualdez alas 4 sang hapon o Setyembre 7 matapos nga mag-suprehere sang cardiovascular episode. Unstable blood pressure kag anxiety attacks.
3: Oh no!
1: Oh, ikaw ba naman kadroban Jason Pailan kaso? Oh, hindi ka pag magka-anxiety, hindi ka magka ano na eh, magka magtaas dugo mo.
3: Oh no!
1: Oh, ikaw bala ang i-bash adlaw-adlaw, ay sus.
3: Ayaw!
1: Sayagin file ng manifestation of hospital confinement and urgent motion. Inhinyo man sa nga speaker nga magpabilin ini sa kustudiya sang ospital. Matapos ginserbe ang warrant o bares batok sa iya sa kaso sining nga non-bailable plunder.
3: Oh no!
1: Ginsining naman ni Rimulya nga makabig na nga arestado si Romualdez apang magapaayo anay ini sa ospital. Antes isaylo sa New Quezon City Jail male dormitory. O sa kangot man niya balita.
0: Headlines.
1: Yan pa siguro ni Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya nga hindi permanente ang pagtiner ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kung sa din siya naka-confine. Ini ang payag ni Rimulya kasunod sa pagserbi nila sa warrant of arrest batok kay Romualdez. Sa salud mismo sang ospital angot gani sa non-bailable plunder case nga ginfile sang ombudsman. May kang tanan ini sa ginaligar maanomalya nga flood control project. Sano sa iyang temporaryo nga magpabilin sa ospital si Romualdez apang sa tiyon mag-establi na iya kondisyon, welcome to New Quezon City Jail. Dugang pa sang taglikom nga bantay sarado man sang mga otoridad si Romualdez samtang yara ini sa ospital. Ginpasalig niya nga bisan ano pa ka manggaran ang former speaker, hindi ini makapanago kag makapalagyo sa iya kaso. Dapat lang pagkuntani, wala siyang special treatment. Kaya dapat mapanabat gid ni siya. Kaya siya gid niya ang ginatudlo ng daan mga katropa nga amo ang nagpadihot sang tanan. Siya ang boss ni Tokayo Saldico.
3: Ayaw!
1: Sa sunod witness naman na siya. Ambot lang.
3: Ayaw!
1: Naway chance siguro ni Pariko Jab. O nga, mag-witness siya kay nga man. O, ombudsman, nag-file siya kaso mo. O, but silingon, mainit ang dugo siya ni Buying.
3: Ayaw!
1: Siling ni Katurban Jason, no, bawi. Abalang kaso, mampawa na siya ang aslo. Ya.
3: Ayaw!
1: Amo gidi!
3: Ayaw!
1: O, daw presen na balas ang una sa, ano ni? O, sa, ano, sa presidente. O, tandaan nyo sa una. O, antes mapriso, nag-wheelchair na, nag-neck brace.
3: Ayaw!
1: Tapos ang uli, isang nabswilto, why na nag-wheelchair, why na nag-neck brace?
3: Ayaw!
1: Ako, tama ni nga, balik kay Trupan Jason, ako nagapati mo ko sina. O, samtang, o, naka-hospital arrest ni siya. O, hindi, ginamag-establi ah.
3: Oh, no!
1: Kag base gani kay buta pila kadlaw ka Trupan Jason, may arat na siya sang malala nga balatian.
3: Ayaw!
1: Hindi na malayo ha, kung ako maglantaw. Hindi na malayo, may pagwaon nga findings ang doktor nga amo ni. May very rare siya nga balatian.
3: Ayaw! Oh no!
1: Kaga kinanglan niya ni i-isolate. O kaga magpabilin ng anay sa custody sa ospital samtang under ano ni under treatment siya. O kag siyempre under investigation man kay ginahibalugid kung o base makalalato niya balatian or whatsoever.
3: Ayoy! Ayaw!
1: Pero kita naton bla ang ano niyo. Ang kinalain sa may kwarta kag wala kwarta no. Kun may kwarta sugot dayo na i-hospital arrest kay amo na. Ma komo Cardinal Santos Medical Center kapag indala. O mga big time na nadang makapadmit.
3: Ayoy!
1: Pero in fairness kay ano kay Romualdez nagniwang gid man sa
3: ayoy.
1: May kumpara sa una bla no ka Trupan Jason. Sang siya pa ang ano ni ang house speaker. Ka. Matyagan mo everyday burger ka onya mo.
3: Ayaw.

0: grabe kita pa rin dogan eh. Nga, wagid saya kay labtanan. That is why maka-operate siya kuno sa kung ano ang mandato sang layi. Bisan ma-diagnose na siya stage 4 nga cancer, pag mabawi ya kaso, mag-ayo na siya. Golpe. Tapos maala in God's grace.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Mugid na eh. Oh. Magamito naman ang ngalan sa Diyos nga. Hindi niya talaga ako pinabayaan or pinabayaan.
1: Ayoy!

0: Kundi sa mga doktor, ah, kayuhan yung yung trabaho pa, ayuhan yun na si Romaldis. So, ah!
1: Ayoy!
0: Alam yun ba sa mga doktor yao? Kundi declare ni Sanamon in Sigidang ayaw na sa karon. Hindi na kami toko pang warta.
1: Ayoy!
0: Dapat mawaslikan niya man kami at least ang mga ano bala sa mga nakurakot.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Galing question of the day naton mga katropa. O kung ikaw ang doktor ni Romualdez, bulungon mo bala siya?
1: Ayaw!
0: O bulungon mo bala siya in Sigida o paawat-awatan mo pa?
1: Ayaw!
0: Ayaw! So, siling ni Rimulya, arrested man siya, ah. Sigurado nang arrested na siya, ah. Okay, gin-serve na to mo, upod to gapon sa pag-serve sang warrant. Ang CIDG, kag si, ano ni, si PNP Chief Nartates.
2: Exciting Filipinas!
0: Sa dugang pa natin yung balita nasyonal, nagpasalig naman ang Department of Energy nga ginatingwaan na nila nga ma-stabilize ang power supply sa Visayas sa tunga sa rotational power outages bangod yan isang manipis nga energy reserve sa grid. Suno kay Energy Secretary Sharon Guerin nga isa ka Ilongga, hindi mabato ng sitwasyon sa Visayas Power kag idadalian na nila nga masolbar ini. Sa sunod yan isang pila na kabulan, ginpasaka sa red kag yellow alerts ang Visayas grid. Bangod sa hindi available nga large coal plants, limitado nga power import sa Linsa Mindanao, kag power outages sa pila ka mga planta. Ginpayag sa DOE nga prioridad nila ang return to service sa mga planta nga yara subong sa forced outage. As of September 5, 82 megawatts ang Cebu Energy Corporation Unit 1 ang nagbalik. Dugang pa sang departamento, 169 megawatts sa Terma Visayas Incorporated, pag 150 megawatts sa Panay Energy Development Corporation Unit 3. Ang ginalauman nga magbalik sa September 15 kag October 3. Kinatingwan man sa ahensya nga ma-restore ang kuryente sa pila ka unit sa Mindanao. Una na nga ginmandoan sa DOE ang National Grid Corporation of the Philippines nga mag-install sang masobra 250 megawatts ang battery energy storage system. Agud masabat ang naganipis nga energy supply sa Visayas grid. Isama ni dapat sa tutukan ginsang Department of Energy. No, maluwas sa pagtutok sa sining supply sang gatong. Ang mga planta tutukan nila. Gani, ako ya gani, kung ako lang ang taglikom, ha, paimbestigaran ko niya. Okay nga man, hindi malayo mga katropa nga may ara sang paghimbo nanay o sa mga tagiya sining planta nga ni. Hindi na malayo ya. Lang pamahalon anay nila ang pagbakal sang kuryente sa ila or sang power. Antes liwat nga i-operate ang ila planta. Okay, bisan hindi pa gani scheduled maintenance nila, yan nag-bagdaw na ila yung planta. Ay, kasi na matingala. Pa-declare lang sila dahil nga ang coal abiyok, ano ni, kulang sa supply kami sang coal subong.
1: Ayoy!
0: May araman ma-declare nga may problema kami sa amon ding mga machine nga ginagamit.
1: Oh no!
0: O sa amon equipment.
1: Oh no!
0: Ay, sugirang ka lang sa muna, ubrang ka lang sa report nga muna, pati ka na dayon, no, bilang tiglikom.
1: Ayoy!
0: Ay, na, no man.
1: Oh no!
0: O Okay, kini malo. Oy, actually, damo nagabiltada siya si Luilo Subong kag sa mga taga Negros. Okay, Ilonggo na to. O, ang aton sining ating Telecom sa Department of Energy. Tapos, way pa labot sa aton.
3: Ayaw!
0: Kung ay ni siya naging batikos ni, mga katropa. O, ay ni nagwa siya, longga ni si, ano ni, si Sharon.
1: Ayaw!
0: O, ay ni nagpagwa sang payag. That is why siguro gina-encourage naman ang mga lawmakers naton, mga mamalidha. Tapa imbestigaran nyo ning mga gulpi lang ang pag-shutdown sa mga plantaho.
1: Oh no!
0: O, imbestigaran nyo bala? Okay, kaluluoy ang mga tao nga nagantos. Kaluluoy ang mga konsumidor. Kaga siyempre kaluluoy man ang mga electric cooperatives namong nagakamukmukan sa tion sang brownout.
1: Oh no!
0: Okay, tandaan naton mga katropa, ang aton nga electric cooperatives distributor lang na sang kuryente. Oh, hindi na sila ang nag-generate sina. Bale ang mga ang planta amo gining nagahatag sang power maagi sa grid abo nang matransmit ang grid. Tapos pag abot di mabaton ang Kapelco for example, taga mo na silang ma-distribute. Okay, kaya nagakamukmuka ng mga electric cooperatives. Okay man, umalin kito sa puno sa ginakuhaan nila sang power ay mahal to, ila bakal to. Kundi alangan naman nga ikargo lang na sang electric cooperatives. I-charge man na sa ato ni.
1: Oh no!
0: Muto nga sa nagligad niyo, kamahal katama sang kuryente ta.
1: Oh no!

0: kuli pa imbestigaran gini ah. I'm calling the attention of our legislators. O, ngay doso, ngay paimbestigaran gini ah, ang pag-shutdown gulpi sa mga plantang ani. Tapos mambal, babalik na sila, no? Ma-operate na liwat sila sa September 15, October 3. O, kaysa gani, oh. Daw, i-text ko na lang si Sir Regan sang NGCP. Daw, balok sa text meet na lang tablad, Lodlow.
1: Ayoy!
0: Na-text pin na kami mo. Tutuod man. May ginachat sa akon si Sir Regan sa Messenger. Matext pa na sa akon nyo na.
1: Oh, no!
0: Naluoy man to sa abyanta ni kay Sir Regan kay... Ay, siyempre, obligasyon niya gina mo. Ipabalogin ang information, mga katropa. Alright, kaysa katapusan natin yung Balita Nasyonal.
2: Balita Nasyonal.
0: O, pagkatapos gani isang rollback sa nagligad niya si Mana, ang rollback nga kutaw-kutaw.
1: Ayoy!
0: Magasaka naman ang presyosang gatong subong adlaw.
1: Oh no!
0: Sunod sa Department of Energy, magasaka ang presyosang mga gatong. Kag-amuni ang ginalauman nga pagsaka subong adlaw. Sa diesel o kon krudo. O, atensyon da sa mga nag-ausar sa diesel o kon krudo. Ay subong adlaw, ang krudo magasaka sang 5 ka piso kag 18 sentimos.
1: Oh no!
0: O, 5 ka piso kag 18 sentimos.
1: Oh no!
0: O, ang gasolina 4 pesos kag 69 centimos.
1: Oh no!
0: Samtang ang kerosene 5 ka piso kag 58 centimos kada litro.
1: Oh no!
0: Agay.
3: Ay!
0: Figurayan. Huwag ka pa dyan pong kabutwa.
1: Ayoy!
0: Ay, mabiyahe ka pa.
3: Ayaw!
1: Oh, no!
0: Sakit ya. Oh, C23 nga daan subong ang unleaded kay Troban Jason. Oh, C23.50, C23.80 sa iban. May C23 man. Sarado. Dugangan mo na karon sang sobra 4 pesos. Pila na itong dalaganan niya? 77.69?
1: Oh no!
0: Kasi 77 to 78 na eh.
1: Oh no!
0: So ang special, kasi 78 to 79 na.
1: Oh no!
0: So, gani med lang akong gani migo yan. Naka-full tank. Galing yung pa-breaking ito gapon.
1: Ayoy!
0: Mag butang ta full tank to niya 11 to 13 litros ah. So, mga naibanan gid mang guro to mga 1 ka litro ah.
1: Oh no.
0: Hi ganek, good luck.
3: Ay!

0: sarili. O, kaga ibalik lang galing kon magbalik na sa normal. O, why good?
1: Oh, no!
0: O, kulbaan giga mo nga may banan ang kawaton nyo.
1: Ayoy!
0: Ay, naku na lang ah.
2: Exciting Filipinas!
0: Ginpatag sa DOE nga resulta ini siya nakapadayon ng atensyon sa tunga sang US kag Iran. Dugang pa dire epekto man ini sang pagluya sang Philippine peso batok sa American dollar.
1: Oh no! Oh no!
0: Masaylo na lang tabay sa iban nga pungso da.
3: Ayaw!
0: Amigo Ryan, masaylo na lang sa iban nga pungso. Digto lang tayo mabiyahe dahil tricycle.
3: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Mayo pa to, Migo Antonio Solomon, manukot ka to ya, hindi piso, dollar.
3: Ayaw!
0: Tapos manukotong ka. How much do I owe you? How much for the fare? Oh, just give me, just give me $10, man.
1: Ayaw!
0: Kung sa UK ka, oh, just give me 8 pounds.
3: Ayaw!
0: 8 pounds.
1: Ayaw!
0: Pound!
1: Ayoy!
0: Para ano ni? Makabawi kagidya sa pagbiyahe mo.
1: Ayoy!
0: Pag nandiri sa Pilipinas siya. Ay maluoy ka.

0: makarga ka pasahero abi, tapos ang minimum nga plitianda sa inyo ibutang tagid 15. Oh, ay isa mo lang ka pasahero sa kay mo kabawi na.
1: Ayoy!
0: Budlay man sa mga ano naton sa mga driver ang magpinila lang kay kung naga ano man sila nga magdakoyla kita ay marubeng na sila. Oh, like sa mga tricycle driver tadi sa syudad. Oh, di ba la? Siguro ganyo si Migo Kotso Dilo, no? Ang iyan na lang sinipag-drive siya tricycle. Oh, magpanindahan na lang sa lipunan kag oh, magkanto na sa iya ginakantin o oh, sa kantin. Oh, kag pauli, amo na lang na.
1: Ayoy!
0: Oh, maluwasin na, hindi na lang sa maglakat, anay. Hindi na lang sana maglagaw, ah. Okay daw. Malos bot gid bulsa mo ya.
1: Ay!
0: All right mga katropa. Ang aton mga balita nasyonal ng inyo nabatian ang buylog nga ginadulong sa inyo. Success the pain. O, sa mga nagbugtaw dira nga nagasakit ang ulo. O, nagasakit ang mga kaso-kasuan ang kalawasan. Okay man ang iba ng kalaunay.
1: Ayoy!
0: Nagasakit ang ipon. O, sa mga kababayanan, ginadismenorrhea. O, imning nyo inasang cess the pain. O, kahit tananda nga ginabatsyag nyo nga masakit. O, sa inyo kalawasan, masolusyonan asang cess the pain. Pero, imning sakit sa bulsa, sakit sa tagipusoon, lang na broken heart ka, o, double line na masolusyonan.
1: Ay!
0: Pero kung sa lawas lang, gusto nyo sang insigidang alibyo, o mag-cess the pain ng mga katropa. O, may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kaya analgesic. Mga properties nga nagapakigbato, gid, batok sa lagnat, ubo, nasal congestion, kaya body pain. May gintingob pa nga persa sang paracetamol, dextrometorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL. Suporta man ini sa natural healing process ang aton nilawas. Mabakal sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sininga lugar sa mga leading drugstores naton nationwide. Kang isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man ini online.

0: Lagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Magandang mga katropa, say goodbye to pain, hello to life with Sis Da Pain.
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning, aday kay Madam Tyra. O kag sa Villanueva, family, dira sa may ano ho ah. O sa may Dulunan Mungpong.
2: Yahoo!
0: Kay Kapitan na Iban Dorado da. Dara sa may ano niyo sa may Ensinyagan Panitan. Good morning.
3: Good morning.
0: May nga kagatrupang Shaldi. Oh, happy birthday Mama Mary. Kapag kay Maria Teresa Dorado man kuno sa may UAE.
2: Yahoo!
0: Ma'am Vivian Harsey Alayon, good morning.
3: Good morning.
0: Sa Iloy Kumanda nga nagatutok subong o. Oh, good morning.
3: Good morning.
0: Sa kay Papa manda kag sa mga utod kuda.
3: Good morning.
0: Kay Ma'am Lynn Delgado Alvarez Villasis. Oh, happy birthday man. Ah.
3: Good morning.
2: Yahoo!
0: Aray, tala 5:47. Standby kay Checo Anay, connection ta kay Katropang Elmer. Sa mga police report, sining madulong, diri sa aton sining pagpanglagad. Kumusta ang aton sining probinsya? Kumusta ang aton sining makabanuanan? Pasapadayon na aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatauhay sining. Check tang detalye sa mga balita. Meet kay Tropang Elmer Estimar.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Katropa sa lista. Sini ka mga natipon nga balita sa padayong nga pagmonitor sa kalinong katawahay sa syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. So far sa iban nga mga kabanuhanan, wala sa mga nadalagkuan gid nga mga insidente or accomplishment report nga na-record sila sini nga tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Abang sa Banwa sang Tapaas sa din na isa ka senior citizen ang pilason matapos nga ginbuno sa nga or ginlabo rather sa isa ka mamumugon particular na tabo ining insidente sa barangay Abangay Tapas Capiz alas 8 imidya sang gabi. Ginkilala ining biktima si kay alias Binido 67 anyos samtang ginatudlo diri nga suspect ang kilala sa kay alias ED 57 anyos lunsay ni mga residente sang sitio Ilawod barangay Abangay Tapas. Sa investigasyon sang Tapas Municipal Police Station ginapahayag nga nagpadulong ining biktima sa balay sang suspect niyara ini sa idalom sa influensya sa makaulubog ng limnon kag didto ginkumpronta sini sang biktima ang suspect bangod sa gintuba sini o gintapas sini ang saging tanom sa biktima nga kasi din ang suspect mismo ang may kaimuan sa pagtapas niya sini nga mga pananom nga saging ginapayag nga bangod sa sini nga pagkumpronta ay nagmoy-maoy pa ining nasambit man nga biktima rason nga ning pito ining suspect kag ginlabo sini ang biktima gamit ang ispading igo siya sini nga ulo sa nga sambit man nga biktima. Ginpadangat man ni sa bakin sa Tapas District Hospital para madapatan sa nagakigo nga pagbulong samtang ining suspect naman niya madasig ang nakapalag or madasig nga nakapalagyo matapos man nga nakumiter ining nasambit nga pagpanglabo. Padayon panikaroon ang ginakandak man nga hot pursuit operation sa Tapas Municipal Police Station para naman sa suspect sado. Sa dugang natondering balita sa Banwa naman sang Pilar, kasi din na arestado man ni ang isa ka liborer sa bisa iya sang warrant of arrest. Gagin service iya sa Barangay Dulangan na Pilar Capiz takna alas 10:30 kagabi. Iging kilala ining akusado si kay alias Larry, 48 anyos, residente man sa nasambit nga lugar. Ining warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan ni Honorable Lorencito B. Diaz, ang presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Brand 17 na pitsahan sa Agosto 7, 2015. Samtang girekomendar sa korte naman ang 200,000 pesos ng piyansa para sa temporaryo sini nga kahinwayan para sa kaso ng frustrated murder. Sa karon nagapabilin pa ni sa kustudiya sa Pilar Municipal Police Station ining akusado para sa nagkakiguman nga disposisyon. Sa dugang natondre nga balita diri sa siyudad sa Rojas wherein ginapanawagan sa karon ni punong barangay Albert Kalipayan sa barangay San Jose, Rojas City nga kusining kusino man ang nabaligaan sining isa ka or tatlo tanan ka mga electric motor nga ginapahayag nga ginkawat sa isa ka water filling station sa may barangay San Jose, Rojas City. Kag kusinin ang mayara sa ibalo or information palihog lang ang magpalabot sila sining opisina or sa bahin niya sa barangay hall sa barangay San Jose kay na ang punong barangay ang willing gid nga maghatag sang padya no or ang ining mga maka ibalo man niya may information dira mayara gid sang padya nga pagabatonon or kung sino man ang makasugid sa ila. Kaya sa ibang pang mga lugar diri particular sa sudan sa Rojas kay magpakigangot gilamang sa aton sini nga makatapo man sa kapulisan or mas malapit nga mga barangay hall sa aton diri nga syudad. Sa dugang naton nga balita sa banwa sang presidente Rojas bantayan ni karon kay man mayra sang isa man ka persona ang nadakpan sa pagbaylar iya sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9165 ang ginserbihan man sa warrant of arrest matapos ini nga napaslawan sa pag pakita no sa korte para sa kaso sini nga ginapangatubang man. So far kay trapasal di amos ra nga aton nga mga balita nga natipon sa aton sini nga padayon man nga pagmonitor sang kalinong kagatawas sang syudad subuman sa bilog nga probinsya sa Capiz. Inianay nga mga balitang bilog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo so-called incorporated ang Visionix Plus of Gel Capsule na meron sa lutein, beta-carotene, vitamin A kag siya santing nga nagatag agod sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy kabisyon mag Visionix Plus of Gel Capsule na mabakal ni sa pinakamalapit kag sukin inyo nga mga butika sa inyo nga lugar and pwede man mad to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo. Exciting
0: Pilipinas! Alright, salamat kay Tiki Tropang Elmer Estimar ha, sa ginpang dulong sininga balita man sa aton sininga pagpangalagad. So ang dugang sinakaroon yung mga detalye, tutukan nyo sa palatuntunan bulsay o Tiki Tropang Joven Anisco. Exciting Pilipinas! Alright, good morning, anay kay Tuto Baldison Escalada. Nga nagatutok man subong. Siling giliginan, Tyra. Morning, Sir Saldi. Unay sa ano? Pus on. Okay, sige. Alang-alang na kinangakon, Tiempo. Iban nga balita nga ito matagaan ligwa. Bantayan na lang na. Sa pila na itong mga pagpangalaga, darigin lamang sa 106.5 XFM Roan. Partner ko naging lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sinialagad, ang inyong anchorman, katropang Zaldi Gab Jr. Lagi niyo pala tutunan, Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
5: Exciting!
6: FM. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sa Sister Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, kagsabugos nga Pilipinas, alas 6.2. Kagang ini nga oras, ang buylog naman yung ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sa Martes, petsa 8 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Agkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, daan nga hiligotanon motibo sa pagpanglutang sang manguma sa iya kaugalingon nga pakaisa sa Banwasang Sapian.
2: Biktima sang shooting incident sa Sapian, may pilanar ka mga record sa barangay sa pagmaoy sini sa tion nga mahubog. Ini naman ang sunod sa pahayag ni punong barangay Rafael Leonor.
0: Motorista patay samtang back rider sini Pilason. Matapos sa nagluntad ni aksidente sa barangay Dinginan, Roja City.
2: Isa naman ka senior citizen Pilason matapos ginlabo sa Banwasang Tapaz.
0: Samtang lalaking wanted sa kasong frustrated murder, arestado sa Banwasang Pilar. Sa ito naman yung balita national, Martin Romualdez. At ubangon ang mga ligasyon batok sa iya, suno sa iya, abogado.
2: Presidente Bongbong Marcos Jr. ginarespeto ang pagpasakas ang kaso sang ombudsman batok siya pakaisa nga si Anay Speaker Romualdez.
0: Sa balita international, U.S. envoy kag si Zelensky nakigsapol sa Kyiv para sa peace talks.
2: Kag sa balita entertainment, Nadine Lustre kag Black Eyed Peas nagupod sa isa ka music collaboration nga Donut.
0: Sa sports news, mga batang Pinoy karate kas nga naghatag kadungganan sa pungsod kag nagbida sa China. Ginpasidunggan kag ginkilala ni Senator Bam Aquino.
2: Kag sa health news, sobrang nga pag-inom sang kape, posible magkapaluya sa mga tulaan aton hibaloon.
0: Kag sa business news, presyo naman sa gatong magasaka sang kapin 6 pesos kada litro. Subong nga adlaw. Oras sa Pilipinas, lasay 5 sa aga kag karon mga katropa. Ito na kita sa detalye sa aton sinigit pang headlines kaupod sa inyong mga tagbalita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine Dian Ropa.
0: Sa aton nga mga balita lokal, daan nga hiligot anon. Ini ang rason kung naman nahimo nga lutangon sang suspect ang iya kaugalingon niya pakaisa sa sityo in Tantaran, Barangay Bilao sa Pian Kapi sang Setyembre 6. Sa pagpakigangot sang XFM Roas kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, Epe sang Sapian Municipal Police Station, ginpayag sining matapos nilang mabato ng impormasyon nagikan sa Sapian MDRRMO nga may nasapuan patay nga ginluthang sa lugar. Gilayon silang nagpadulong kag nagpatigayon sang nagakaigo ang investigasyon sa di natukiban nila nga pakaisa mismo sang biktima nga si alias Bert ang suspect. Naging kilala naman kay alias Ansan. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga nakasaksi, hungod sunod rin nga ginbantayan sang suspect ang biktima sang ini ang magapauli na kuntani sa ilabalay. Nagpanago sunod rin ang suspek si Dalom sang ginatabukan nga butong kagsang nagapaabot ng biktima sa iyan na panaugan. Dito gintiro sang suspek ang biktima gamit ang isa ka improvised 12-gauge shotgun. Dugang pasinisang nagahigdaon ng biktima o nagakulob ng biktima. Ginpalapitan pa inis ang suspek ang dito gin finishing. Matapos makomiter ang krimen, inaboy sunod rin siyang suspek ang gingamit sining arma sa kamaysan. Apang sa uli natigayon man ini nga ma-recover sa mga otoridad. Sa dugang nga pagpungusisa sang XFM Rojas, natukiban niya sang una suod man nga mag-abyan ang magpakaisa. Apang makaligad ang pila ka mga binulan, subong at tuig sa nagsugod ang lainay buot sa duha matapos nga ginlabo sang biktima ang mga bungang sang tanom nga langka sang suspect sa balay sini mismo. Sa piyakabahin, gilayon man nga naresto ang suspetsado matapos ang ginkasangat for sort operation sa kapulisan. Agkaroon, nakaunong nasa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station. Agdalayo na nga napasakaan sang kasong murder kahapon ni adlaw.
2: Sa kaangot nga balita lokal, may pila na ka mga record nga ginpabalhag sa barangay batok sa biktima sa nagluntad nga pagpanglutang sa sityo yung Tagtaran, Barangay Bilaw sa Pian, Capiz. Sa pagpakigangot sa XFM Rojas kay punong barangay Rafael Yonor, ginpahayag sini nga kun hindi makainom sa makaulubog ni limnon ang biktima, wala man sang isaway diri. Apang kun makainom na ini, diri na nagagawa ang salawayon nga batasan sini. Suno kay punong barangay Yonor, may mga tion nga gindeklamo ang biktima bangod nga maoy ini sa ila lugar. Kag magluwas diri, ginkumpirmar man sini nga nagpabalhag sang una ang asawa sang suspect sa barangay may kang tanan sa pagpanglabo sang biktima sa mga tanom nga langka sa duta sang suspect. Magluwas diri natukiban man nga ang biktima ang nalabat na sang una sa siyudad sang Iloilo. Kag sang nakapauli na ini sa Sapian, may insidente man nga ginreklamo man ini bangod sa pagpanglabo sa isa katawo sa Sapian kag sa banwas sang Mambusaw. Suno pa kay Leonor, ang ulihi nga pag-atubangan sang magtimbang nga bahin sa barangay ang nasettle naman. Matandaan-daan ngay ligut-anon ang ginatulong nga rason kung nga manahimo nga luthangon sang suspect nga si alias Sansan ang iya kaugalingon nga pakaisa nga si alias Bert sa nasambit nga lugar. Sa karon nakaunong na sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station ang nasambit sang suspetsyado kag nangkag magapangatubang sa kaso nga murder.
0: Patay ang driver sang motorsiklo samtang pilaso naman ang back rider sini matapos kang bumunggo ang ila sini ginasakyan nga motor sa isa kasalakyan sa Pueblo de Panay, Barangay Dinginan, Roja City. Ginkilala ang napatay kay alias Remark, 18 anyos. Samtang ang back rider sini ang gikilala naman kay alias Ras, 16 anyos, kaglunsay mga residente sang barangay Kudyan, Iwisan. Samtang ang driver naman sang salakyan ang gikilala kay alias Raven, 27 anyos, kag residente sang barangay Gabuan, Roja City. Sandig sa investigasyon sang Roja City PNP, ginapayag nga samtang ginasubay sa mga biktima sakay sa motorsiklong Rusi ang dalanon gikan sa barangay Kudyan kag padulong kuntani sa Pueblo de Panay. Habang pag-abot sa lugar, ginapaya ginali nga nagliko ang isa kanisa na vara rason nga nabungguan ini isang biktima. Bakod sa babas yung impact, nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang driver sang motor. Samtang pilas naman sa magkatoy nga parte sang lawas ang nangkon sang back rider. Rason nga ginpadangat ang mga ini sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Apang takna alas 10 ang gabi, sang ginbawian sang ulam nga kabuhi ang driver nga si alias Remark. Samtang ini ang ginabulong. Sunod sa payag sa back rider, wala sang headlights ang motorsiklo nga ilagin sakyan sang iya pa kaisa nga driver. Tag flashlight lamang sang cellphone ang ila ginagamit. Rason nga posible wala pa diparan sang driver sang salakyan ang nga nagapadulong na ang motorsiklo. Sa karon yaran sa kustodiya sang Roja City PNP ang mga imbolbado nga bihikulo para sa nagakaigo nga disposisyon. Balitang duka.
2: Sa dugang pang balita lokal, pilaso naman ang isa ka senior citizen matapos nga malabaan sa barangay Abangay Tapaz Capiz taknalas 8:30 ang gabi sa Setyembre 6. Ginkilalang biktima kay alias Ben, 67 anyos, isa ka mangunguma. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Eddie, 57 anyos, nga lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Tapaz Municipal Police Station ginapahayag nga may nagluntad nga komprontasyon sa tunga sang suspect kag biktima. Bangod sa ginaligar, ginutod sang suspect ang tanong nga saging sang biktima. Sa tunga sang pagbinaisay sa magtimbang nga bahin, hinalin na lang ang ginlabo sang suspect ang biktima sa ulo gamit ang isa ka ispading. Bangod sila tabo gilayon man nga ginpadangat sang mga himata sa sang biktima sa Tapaz District Hospital lagod nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang ang suspect naman ang madasig nga nakapalagyo matapos nga nakumiter ang pagpanglabo. Sa karon padayon pang imbestigasyon sa mga kapulisan sang Tapaz Municipal Police Station angos na tabo ang insidente. Subong man ang ginapatigayan nga hot pursuit operation batok sa suspetsyado.
0: Sa katapusan nga balita lokal, arestado man ang isa ka 48 anyos nga lalaki matapos sa ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Dulangan Pilar Capiz sang Setyembre 6. Ginkilala ang akusado kay alias Larry, 48 ora kagresidente sa nasambit nga lugar. Nagapangatubang sa kaso nga frustrated murder si Larry kung sa din ang warrant of arrest niyang ginisyo kong ginpermahan. Sa presiding judge sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 16 Roa City, napit sa Abril 7, 2015. Ginrekomendar naman sa korte ang 200,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagapabili ng akusado sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon pagdatala ng i-turnover sa Court of Origin.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, nga isa kanan acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Sa aton nga mga balita nasyonal. Nakanda si late Representative Martin Romualdez nga tubangon ang mga ligasyon batok sa iya may kangtanan sa ginaligar kangtanan sini sa kickback scheme angot sa flood control scandal. Sunod si abogado nga si Attorney Ade Fajardo. Ginarespeto nilang korte kag legal nga proseso. Ayag pa sini, nagapangayo lang sang patas nga pagtratar si Romualdez nga pakaisa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kangaisang tagsa ka Pilipino. Kapon nga dilaw ginpasakas ang Office of the Ombudsman ang 7.4 billion pesos nga plunder charge. Batok ng Day Romualdez, former House Appropriations Panel Chairperson Zaldico sa Cubicol Party List, Jocelyn Tragua Sereno, ng personal assistant ni Romualdez kang Felicito Cristobal Guevara, presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginarespeto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasaka sang kaso nga non-bailable plunder sang ombudsman batok sa iya pakaisa nga si former House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagapati si Marcos nga dapat pagsabton kung sang kunsin o man ang naglapas sa layi. Pahayag ni Castro nga wala sang ginapasino ang presidente bisan pa pamilya sini. Dugang pasining nga mandato sang ombudsman nga magpatigayon sang investigasyon kag mag-file sang kaso batok sa mga naangot sa korupsyon. Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract sige sa mangustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Express Balita sa ito naman yung balita international. Nagpadulong sa Kiev ang mga tiglawas ang Estados Unidos nga sanday Jared Kushner tag Steve Witkoff agud makigsapol kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky Angot sa pagpunta at sa giyera sa tunga sa Ukraine kay Gracia. Natabang makasaysayan niya pagsinapol sini isang Domingo. Kasunod sa pagpakikita sa doak opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow sa Sabado. Nagpalabot sa pagpasalamat si Zelensky sa pag-abot sa delegasyon sa US. Naginatagan pagtamo na importansya sa paghimo sa tanan niya paagi agud dalayon niya matapos ang giyera. Sa payak sa malipot niya paguntat sa mga pag-atake, nagpadayon sa gihapon na engkwentro kag pagbailuanay sa mga drone attack sa iban niya bahin sa duha ka pungsod. Ang balita internasyonal, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento ng mayroon sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Mapopular naman nga ginagamit ang protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini, bangod sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayroon isang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, kagiban pang nutrients. Ang makabulig agad mapabili ng structure kag integrity isang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, may team up sina din Lustre kay Black Eyed Peas member Apple the App para sa yan new single nga Donuts. Gin-release ni Nadine ang nasambit nga track sang Biyernes, September 4, kagin pakigbahin ini sa social media kasunod sang iya excitement sa ila collab sang international singer. Ang ambahanon nga Donuts ang gin-compose nanday Khalil Atienza, Isagani Palabyab, Elijah Betakura kag Nadine, kagin sulat naman ni Ivo Impreso kag Nadine ang lyrics. Mga katropa, entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang ilis sa skin aging kag pagtiglang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.

0: Sa ato naman nga sports news, gindayaw ni Senator Bam Aquino ang mga pamatanon nga Filipino karatikas nga nagbida kag nagdala sang kadungganan sa pungsod gikan sa China. Ini matapos ang giniwat nga 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China sang Hulyo 2026. Sa Senate Resolution number 580 nga gindihon ni Aquino, ginkilala ang dalayawon nga performance sa delegasyon sa Pilipinas. Lakip sa ginkilala ang siyam katuig nga si Romeo Victor Enriquez nga nakakuha sang Bulawan ni medalya kag nagtapos sa top 5 sang under 10 male kata category. Nakuha naman sang 13-anyos nga si Rafael Mariano Herrera ang ikaduha nga sunod nga bronze medal sa under 14 male kata. Samtang top 5 sang under 12 female kata ang kag top 7 sang under 12 female kata or komite si Ripley Tate Borromeo. Suno kay Senator Bam, nakabulig ang karate sa disiplina katutom pagka mapainubuson kapag on kag pagsalig sa kugalingon sa mga kabataan nga Pinoy. Ang sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa mga kakaglabawas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapabasog sa enerhiya ang nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo na 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa kakapsula. Kaya sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. FDA aprobini ganay safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag para naman sa aton nga balita, si kayong lawas ka tropa. Coffee is life kaman bala. Ang sobrang pag-inom sang kape ang posible may kang tanan sa pagluya sa mga tulaan suno sa isa ka bag-o nga pagtuon. Suno sa mga researchers gikan sa Flinders sa University, ang 9,704 ka mga kababaihan nga nagaedad 65 years old pataas sa sulod sang pulo ka tuig ang ginusisa nga kusdiin kadamuon sang kape kag tsaa nga ila ginainom kag gincheckyar man ang bone mineral density ugon ka kusog sang mga tul-an sini. Suno sa resulta, ang mga babae nga nagainom sang tsaa ang may magamay nga mas mabakod ng mga tul-an sa bahin sang balakang ikumparar sa wala nagainom sang tsaa. Para naman sa kape, ginapahayag nga sa mga researchers nga ang pag-inom sang duha tubtob tatlo katasa kada adlaw ang mahimo nga wala sang dako nga epekto sa bone mineral density. Apang ang pag-inom sang lima katasa kada adlaw ang posible may kang tanan sa mas maluya na nga mga tul-an. Gani pandam sa mga researchers nga ang nakita nga kinalain sa tunga sa mga nag-inom sang tsaa kag kape ang yara pa sa idalom sang level nga ginakabig nga importante sa clinical management. Mga katropa, nga itong health news ang inadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Inimanangin patapin sang Steve Young nga nakitaan sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag ikilan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman sa patag sa negosyo, pagkatapos ng rollback sa nagligad niya si Mana, magasaka naman ang presyo sang gatong subong adlaw. Yari ang pagsaka, sandig sa Department of Energy. Sa diesel, 5 kapisos kag 18 sentimos kada litro. Gasolina, 4 pesos kag 69 sentimos kada litro. Samtang sa kerosene, 5 kapisos kag 58 sentimos kada litro. Ginpatag sa DOE nga resulta ini sang nagapadayon nga tensyon sa tunga sang US kag Iran. Dugang pa din ang epekto manini sa pagluya sang Philippine peso batok sa American dollar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mabela nga 62 pesos and 58 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang mabela nga 49 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 96 centavos. euro 72 pesos and 52 centavos. Kag ang Saudi Riyal, ang may bayad lang 16 pesos and 63 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santong Gold Coffee Mix nga kusa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santong Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: And there you have it, mga katropa, nga atun sinumang natipon yung balita sa bungadlaw sang Martes sa Express Balita. Kag mga balita naman, ngayon nabatihan ng Boylog ang ginadulong sa inyo sa matikilidad yung produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Detar Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
2: Gag Clear Skin Beauty Soap.
0: Ang mga produkto sa Yes Talk Incorporated na mabakal sa mga suki inyo ng butika dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Ang mabakal man online, pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bulsay upod si katropan Joven Anisco ganitutok na. And siyempre sa mga nag-upod gid sa atong pagpangalagad sa mga nagpamati sa ila mga radyo kaga sa mga onliners nato na good morning.
3: Good morning.
0: Happy Tuesday everyone.
3: Yahoo!
0: Pag sa mga drivers naton dira halong sa pagmaneho. Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nang intag balita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
1: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health.
6: The secrets of health.
7: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magitas ang brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sini sang tulaan naton kag sang aton sa nga maskulo.
1: Southern Plus Gold.
7: Ang isa Sir Josil sa marikom gid na to, no? Nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
8: Ang iya sining niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sa VCO, malunggay oil, vitamin D3, sa premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
9: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
7: Gintuyo gani Sir Josil kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Josil ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josil, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
8: Dira sa Santhon Plus Gold capsule kompleto na ina siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
6: The Secrets of Health.
8: We have 3 variants of coffee. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang ato sining panit magkurinot siya. Ngado halog na bala sa ato sining unod kag tul-an dok layo.
7: Part man abi na Sir Josil sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
2: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
7: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang tiang Santon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ningan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit ti kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimna na lang bala, Santon Plus Coffee Mix. Pero manami sa ni, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sa ni makainom iya.
8: Labi na gid ang mga estudyante sa ni, Dok Leo, because of the presence of lecithin also, nagpa-activate ang brain functions ta.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: The Secrets of Health.
1: Santon Plus Gold.
6: The Secrets of Health.
3: Nga abala kinahang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod.
5: Yes, to health.
10: Hala, ka-exciting.

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Hala, ka-exciting!
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

0: tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ng Pilipinas, las 6:47.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye!
1: Mayong nga ka mga katropa, nagapangalagad na, panibago na naman yan ni Sean sang palatuntunan, Bullseye! Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita, subungadlaw, sang Martes, Pecha 8, sa bulan mga kabinan, sang Setyembre, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye! Bullseye!

0: Good morning na! Oy, bago na! Pero nagid naman kita 108 days before Christmas!
1: Yahoo!
0: So, layo pa no? Pero parang malapit na. Lasig mo lang inadlaw ah. Ah, sa aton sa ninyo mga katropa. Muna gani para at least ah, basi bala may extra bonus ka kung mahugod ka. Ah, muna bangon na da. Hindi na magpatumpik-tumpik pa. Bawal tama rin. Isipin nyo na lang, bermans na. Ah, dugi-dugay, basi panagtag na. Ang Christmas bonus. Ah, pinakalawo ay dati, ah, bangon sang tinamad mo, na layoff ka sa trabaho, oh, ginalauman mo na nga Christmas bonus, dama pornada pa ho.
2: Oh no!
0: Di ba?
1: Ayoy!
0: Kamu ni ganida, hindi magpatamad-tamad ha. Sige lang ha, daw bisyan kapoy bla, sipag lang. Banat-banat lang sang kasipagan, banat-banat lang ng buto. Oh, matamat na. Pamukawa na dami mga trabaho, may opisina, mga estudyante nga may klase. Kag may mga helikopter na agapa ho. Hoy, sa inyo tanan mga katropa.
3: Good morning.
0: Sa mga wife na nakapangapi, oy kamusta kamo diyan? Oh, pulo pangapi na. Basi wife pa kamo da ka init tubig, amo nang wife pa kamo pangapi. Oh, init na tubig para makahigo pa. Asang mainit nga kagmanamit nga kape. Siyempre, ginatamyo na nato ng aton sining mga suki ka mga tagpalamati sa kabugusan ka syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kag siyempre, sa kutob sa malabutan sang aton sining nga palatuntunan. How are you people? Okay ba tayo dyan?
1: Yahoo!
0: Labi na sa mga tagpalamati na dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Ah, sa mga taga-Lipunan da, mga negosyante, mga bumalakal.
3: Good morning!
0: Kamusta ba lang aton sa ninyo negosyo? Ah, mga kaabyanan, mga katropa? Oh, sumumaan din sa may bahin sa Pueblo Terminal. Sa mga suki naton dira, ah, mga jeepney driver, bus driver, ah, driver sang van. Kakatol naman tingkoy mga kaabyanan sang aton sa ninyo mga driver ho. Ah, kay nga man, Martes na naman nga adlaw. Kagsubong adlaw mga katropa. Ah, tibaylo naman ang presyo sang produktong petrolyo. Hoy, baloon ta nakaroon ng latest nga presyo hanay ha. May oil price hike.
2: Oh no.
0: May dugang na naman mga kabyanan nga kwano. Dulugangan na naman ah, ang kadatughong naton sa gasolina, diesel kag kerosene. Bakit mo sa gasolina masobra 4 pesos ang increase? Hoy. sa diesel, baw, sobra 5 kapiso. Sa kerosene, amo man. Tagkilang gasolina, gani, usbong. Mayo lang kilala ko kapon, pag-abot sang motor niya, full tank. Sana all.
2: Wow!
0: Tagpila, si Tintay 4. Si Tintay 8 naman eh. Sobra sa 78 to 79 naman gasolina. So check na nabalak karon na mga katropa para may giyaman kamo. Sa sining presyohan na isang produktong petrolyo kung medyo dako ni. Mga kaabyanan ang ining dugang karon nga presyo. So tutukan ta karon ang produktong petrolyo. Alright, rin sa ito niya pagpangalagad. Siyempre, ginabi-abi man aton. Ang aton sining nga mga suki nga mga katropa onliners.
3: Good morning.
0: Labi na sa mga kapiston na di man ka mga lupalop sa Pilipinas. Di man ka mga lupalop dira mga kabinan sang kalibutan. Nagaupod na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Once again, welcome diri sa aton sining nga Martes nga edisyon. Sa mga wife pa naka-like and follow sang aton sining nga mga FB page. So duha ka mga Facebook page ina ha. Oh, syempre ang aton original page ara gihapon ay 106.5 XFM Roja City Capiz. Aga nga aton sini nga secondary page ang XFM Rojas 106.5. So paki-like and follow na lang and share ang aton sini nga pagpangalagad subong mga katropa para mapaambit man ato ng impormasyon sa tagsa ka mga Capiz noon. At syempre, paki-subscribe man ang aton sini nga YouTube channel sa mga way pa naka-subscribe. O, para ti kung magbulubisyo si Meta, may arapat na reserba. May YouTube channel pa kita mga kaabyanan. Para paki-scan lang sa aton sini nga QR code. Then pindutun lang ang bell button for subscription. O, pwede ka muna kalantaw kung may mga smart TV ka mo, may internet sa balay. May ibang tanga mga kilala, dira nagatirada mo. Ah, kada aga sa inyo namin na riyak ay kunuay ka radyo ah. Ara, may daw TV kit. So subscribe na ha mga katropa. Si Joel Blago, ah, gusto sang radyo, wala problema ah. Kadto lang di sa estasyonan. Ah, tultula lang kami di sa Chico Street, Sitio San Miguel. Barangay Tisa, Roja City. Uy, padayo na ha sa mga way radyo na, gubang radyo, ha, bayluhan ta. Kanto lang kami di sa estasyonan ta ha sa mga katropa naton. Alright, sa aton sininga pagpangalagad la sa 57, diri sa aton sininga palatuntunan. Standby kay check naton pinakalates nga lakat sa panahon. Direktamente sa aton sininga pag-asa. Ibaloon nato no mag-uumguo mga kaabyanan ng aton sininga tiempo sa subong adlaw sang Martes. Oh, di pamangkota kahapon may ginabulubantayan nga isa ka weather disturbance. Ha, mga kaabyanan diri sa may West Philippine Sea. So check na ni kung na-develop na to na ini bilang LPA o kung isa ka bagyo. So check na to ni bukad ang report nagikan sa pag-asa.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, ikawalong araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito yung ating latest satellite image at sa ngayon wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi nga natin tinatanggal yung posibilidad ng pagbuo na isang low pressure area sa mga susunod na araw, kaya patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Samantalang southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang epekto sa Luzon at Visayas. Kaya asahan nga natin yung mga mas malalakas pa rin ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Naglalabas din tayo ng weather advisory at sa mga susunod na slide, papakita nga natin yun. Yung weather advisory, ito yung mga malalakas na pag-ulan in the next 24 hours for the next 3 days. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin yung monsoon rains sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nga natin monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy rains. Occasional rains naman ang inaasahan sa Pangasinan, sa may Pampanga, Tarlac, sa may Cavite, Batangas, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi or cloudy skies, at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog yung ating inaasahan. Sa mga susunod na araw ay posible pa nga rin makaapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon at malaking area pa rin yung uulanin. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng mas kumonte yung mga areas affected by southwest monsoon na magpapaulan naman sa mga lugar na yon. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius at 22 to 27 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat na temperatura sa may Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin yung bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga thunderstorms. Sa mga areas na hindi pinapaulan ng habagat o southwest monsoon, posible pa nga rin yung mainit at malinsangang panahon at pagdating ng hapon, mga tsansa naman ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu ay 28 to 34 degrees Celsius, 25 to 34 degrees Celsius naman sa Mesabuanga at Cagayan de Oro. Ito yung binabanggit nating weather advisory kung saan nandito nga for the next 24 hours yung concentration ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Bataan at Zambales. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ngayong araw sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. By tomorrow, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, sa may Zambales, Pampanga, sa may Bataan, Isabela, Aurora, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa may Occidental Mindoro. At mas maraming areas under 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan pagdating ng Thursday sa lugar ng La Union, sa may lugar ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa may Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, pwede na rin sa may Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, pati na rin sa lugar ng Palawan. Para naman sa lagi ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Caklacan, Maynilang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 6:03 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres nag-ulat.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat kay Ma'am Veronica C. Torres, nagikan sa aton sa nga DOST Pag-asa. Ang tanan mga kabinan sa pinakalatest na ton nga weather update sa subong nga adlaw. No, so according sa iya, no, in particular diri sa aton sa Western Visayas, makaagom kita mga kabinan sa magalumon nga panahon kag sumuman may pila ka mga lapta nga pagulan dala sang sining habagat. Okay, kunang taon na ton diri, so tama gid ka magalumon ang aton sining tiempo. Kagwa medyo mataas-taas ang chances ang pag-ulan, labi na karon sa gabi. No, ang alas 6 naton may 20% nga chances ang pag-ulan, 15% ang alas 7 kag 20% alas 9 sa gabi. No, so pero isolated ini ha, depende sa concentration sang galom. Bangod mga kabinan sang habagat, no? So makita nyo man da sa aton sining satellite image, no? Ining pila ka mga kaulapan, no, nga nagalikop mga kaabyanan, no, diri sa may portion sang Luzon, no, kun sa diti ang mga kaulapan nagalabot pa diri sa aton sa Western Visayas. Kung na gabi karon ti kwan lang holo aligmat lang ah. Kung na kwan dat hindi na magwa-guwa eh, para hindi na kamo mabasa sang ulan na. Pero so far ti wala na sang bagyo nga na monitor ang aton sini nga Pag-asa. Bullseye. Okay, mo ito ang pinaka-latest nga weather update para mga kabinan sa subong adlaw sang Martes. Ini naman buylog gagradulong sa inyo sa kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, kapina!

0: ang sagot dyan. Alright, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Hoy, kapi na! Sa mga way pa na nakapangapiho, medyo na atrasar. O, oh, manaling na chimpo para maka-enjoy isang pagpulo pangapi. O, oh, sagam sa mina ang kanamit, ha, sang Santon Gold Coffee Mix. Kaga, syempre, maliban sa kanamit, ah, importante ang health benefits. At dala mga kabinan sa dekalidad yung mga ingredientes ini. Parehas ang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso. At syempre, himo sa premium coffee.
1: Wow!
0: Plus, ang perfect blend sa kagang kombinasyon sa glutathione kag collagen. Di but silingo na, no? May chance pa na mag-aras mo mapanit. Basta nakasanton gold coffee mix ka. So, importante sa mga katropa nato, mabalaan nyo kung anong mga ingredientes ang kape nyo. At syempre, kung mabalaan mo kung anong ingredients na, confident ka man sa pag-inom sang imo sining kape, confident ka man nga ini healthy. O, muna nga ti, ginakwantagin na, ginapabalot agin sa inyo. Kung ano, may ara, ano ang unod sang isa ka sa shay, mga kaabyanan sang Santon Gold Coffee Mix. Para may idea ka ba? Amo ni galing ginainom ko. O, tingala ko man nami matyag ko. Amo ni galing ginainom ko. Tingala man ko nga nami energy ko. Santon Gold Coffee Mix. Amo na galing unod niya. Tingala ko nga doga nami kag doga glow ang skin ko. O, di ba? Na importante nga hindi ka lang basta kape nga kape da. O, importante man ang nakabalo ka mga kaabyanan kung ano ang kaundan sang imo nga ginasulod sa lawas. At tingala man ko nga daw nami matyag ko daw ay kataas blood sugar ko. Kay gali Steve yang nagapatami sa iya. Nahan mga muna abla. So kung diabetison ka mo ni nami nga kape ho. Kaya niya nag-trigger sa pagtaas ang imo sining blood sugar level. Mga katropa, so Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na. Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Abakali na sa mga suki naton nga mga butika. Siyempre, dira mga kabinan sa kuano? Sa South Star Drugstore. O, itry nyo man ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore, AGB Drugstore dira sa may Caldeo, Ferd's Pharmacy, dira sa RB Butika sa Panitan Public Market. So, gani ha, magpangapi na mga katropa. Kagtandaan naton sa tagsa kapag pangapi naton sang Santon Gold Coffee Mix. O, hindi pag ihaboy ang empty sachet. Kaya sarang nyo mapasakop ina sa aton sininga Santon na next FM libu-libong papremyo. O, duha na gid lamang ka mga draw ang nabilin before sang aton sininga grand draw sa this coming September 27. Mga kaabyanan, so ang draw naton sa Friday na lang kag September 18. Okay, ang 25 ipreparar na naton kay ti syempre gina-ship gina-ship out ng iban nga mga entries diri sa aton mga kaabyanan. So hingagaw ha sa mga nagatago-tago para sa mga entries nila. O ibulyada na kay mo no grand draw na ta. So hingagaw ha, sa duha ka mga nabilin mga kabinan nga mga weekly draws naton sa aton sininga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Ibultahin na lang kape nyo ha. Bultuhin na mga katropa kay base amo pa ni magdala sa imo sa kadalagan sa nabilin naton nga duha ka mga weekly draw 3,000 pesos kinapanagtag naton sina. Sa grand draw may 50,000, 30,000, kag 20,000. Pinakalubo nga premyo sa grand draw, 5,000.
1: Wow!
0: Ay, base isa ka sa mga tsambahan, mga kaabyanan. So gani, pangapi na!
2: Bullseye!
0: Alright, sa aton sininga pagpangalaga ng oras naton na la 7:09. Diri sa aton sininga pala tuntunan, mga kaabyanan. Sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sa ninyo pagpangalagad sa subong nga aga.
2: Bullseye! bullseye.
0: Nahon taning mga pulis sa report. Ang natipon mga kabinan sang aton sining mga katropa reporters. Adri sa aton sining pagpangalaga doon ahontang report ni katropang Elmer Estimar. Isa ka senior citizen pilason matapos nga ginaligar. Ginlabo dira sa banwasang tapas. Nanuman nga man nilabo nyo patos lolo man. Okay, check that detalye sa balita. Katropang Elmer, standby.
3: Live report.
4: Pila sa ulo ang ng isa ka senior citizen tugas sa pagpanglabo sa isa ka mamumugon. Ininatabo ang insidente sa barangay Abangay, Tapas Capiz. Takna alas 8 ilidya sa gabi, kaging kilala dire ang biktima si Kelias Binido, 67 anyos, samtang ginatudlo ang suspect ang gikilala si kay alias ED, 57 anyos, lunsay, mga residente sang Sitio Ilawod, sakop sa nasambit nga barangay. Sandig sa investigasyon sa Tapas Municipal Police Station, ginapayag katropang Juven nga nagpadulong ining biktima sa balay mismo sa ining suspect. Kag ining biktima ang ngera sa idalom sa impluensya sa makulubog nga ilimnon nga kung din pag-abot ito mismo sa balay sining suspect. Hinali nga nangigong kumpronta sa bangod, gilamang sa sining puno sa saging nga ginatapas, gintuba, bala, sining suspect na ginapanagiyahan ining saging sa biktima. So, ginapayag nga nagmaulmaol pa itong biktima kaya sulihin na impito ining suspitsado. Rason niya ginkuha ining ispading. Ang ining ispading gigamit ini sa pagtapas ng saging. Amumani ang gigamit niya sa paglabo sa makaduha kabises sa biktima. Igo sa iya sining ulo. Kaya madasig naman ang gipadangat sa tapas sa District Hospital para madapatan sa nagakigo nga pagbulong. Samtang ining suspitsado ay madasig na nakapalagyo matapos na kumiter ining pagpanglabo. Kaya sa subong adlaw, medyo pabilin taning at large sa ngaton sining tapas sa Municipal Police Station. Kaya padayon taning ang ina sining hot for shot operation. Agod nga malukik man ining nasambit nga suspitsado. Pero mayara sa initial nga information nga may plano ining mag-surrender sa dra sa may tapas PNP. Apang tubtob subong iyang alas 7 sang aga, wala sa gihapon ining nakapadulong sa aton sining mga tapo sa kapulisan. Nagapabiling at large lah ang ining nasambit man nga suspitsado. So ginalagat-lagat na
0: siya galing nag-gubat to ya sa suspect.
4: Ang biktima.
0: Ay, siyempre, naingit gid sa guro kay makin mo nga imuto gintanom. Tapos, lain man ang makuan, lain man ang manginpulos. Oh, parehas lang di bala sa lapit sa ato ng liga do. Kuwaon sang kilala ta. Oh, naingit ang tagiya, why tapson ng saging bilog ah. Di why na?
4: May kwan na yan, may rason ta. Ya, pisar nga sa tiyak ang puno, pero ang bunga naging sulod sa ato. Sini nga.
0: Pero kita mo, pati ang bunga, pati ang puno, tinapas. Daw muna mo. Kaling, hindi lang niya mapaupok sa kilala ta eh. Sino to ba yung nagtirada, bay?
5: Ayaw!
0: O, sinya, rin na lang, oh, paupo ko na lang diyo. Ah, pati ang saging, birahon ta na lang, oh, para why na duruga mo. O, oh, di ba?
4: Atong kilala naman niya nga nagbisita, ay kay ang punta lang sa saging, ang bunga sa saging, bala ang naglapaw sa aton, sininga koral, muto lang niyang kinuha. O, kasipi.
0: Ay, ang nagsulod eh.
4: Oo, pero duwa lang kasipi.
0: Ay, at least bisan duwa kasipi, nakatilaw sa.
4: Amo na gani. Pero patayong panikaroon ah, katropang Juven, nga ginalilip man sa katon, sining mga kapulsan, kaya ginalagat-lagat na lang eh, ang decision sa sining biktima man, kung nina yung magkapasaka sa nangyakego o panumbungon, batok man niya sa suspitsado. So, bangod lamang sa saging ah. Rason yung nalaban yung biktima sa nga suspect. Balita na gikan sa Banwa sa Tapas, ang builog nga ginadulong sa inyo sa likalidad ng produkto sa inyo to Health Incorporated. Ang Vision Express Soft Gel Capsule, ang mayara sa lutein, beta carotene, vitamin E, kag Zia Santi, yung nagahatag at sa nutrition sa nga tonsini nga mga mata. Ganyan mga katropa para sa healthy nga vision, Business Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit, sukin inyong mga butika sa inyong lugar, sila binigit sa Watson's Pharmacy, Topeki Drugstore, kaysa sa The Generic Pharmacy. Pwede man ma-order online, tinagi sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropang Elmer Simar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Istimar sa sininga information, no? Balita nagikan dira sa may banwasang tapas. May kang tanan mga kabinan sa sining paglabo, no? Sa isa ka senior citizen. Di ang sala niya lang to kay gingubat niya, no? Tapos ang allegation, dito siya nagwaras. Ay di siyempre panimalay niya man to, di ba katropang Jason? O granting may sala, no? Kay ti utod man na, kay linit na niya makin mga ikaw daw nagtanom, no? Ta? Ikaw ang nagpangabudlay da tapos siya ang mga mapanginpulos.
1: Oh no.
0: Oh, di ba ikaw ang nagtanim, iba ang kumain.
1: Ayoy.
0: Literal nga makailinit, di ba? Tapos ginulat-ulat mo pa na magbunga, tapos may plano ka na bala, ano na, lupakon mo na, iba na nakyu, di ba? Pagkatapos petik sintas bugtaw mo pagkaaga tuway na gintumba na sang iban. Masakit na iya eh, kahit ikaw man niya nagpangabudlay. Galing mga muna nga mga kaso, mga kaabianan, much better ang ginatudlo to sa inyo, no? Kung daw gagut-gut gid ang buot mo, di ba? Hindi mo siya kaya kumprontahon sa matawhay nga paagi, Sir Jel Abilino, ang advice na tunda, dalas barangay. No? I-complain sa barangay, dito ka muhusay, di ba? Kahit mo gini matabo perme ko na mahilig ka magubat tapos dito ka magmaoy, di siyempre panimalay niya to, trespassing ka to, di ba? Protektahan niya ginang iya sininga teritoryo. Ay waras-waras ka to, tinilabo siya mga katropa. Pero kinubra niya to, gagut-gut buot mo, file ka to sang complaint sa barangay official, no? Dito ka mukit anay kahit iniaiya neutral ang kuanang posisyon, di ba? Neutral kay ti kuan ka mo daw, di na papabutyang mato na naman imo yaman pariman, di ba? Dito ka mo kumprontahan nay maton sir, maton kap bao akong kilala o gintapas niya tong saging ko ho, bao ako to nagpangabudlay mo, di ba? Kung may ebidensya ka iano da. Kung matyaga mo, gut-gut, yagin kang hindi ka mo mag-labot sa pasensyahan ay. No? Ti pilot kaso. Di ba? Hindi ka magparehas kay BP Sara nga. Uy, tanat sa Alex Police.
1: Ayoy!
0: Uy, sa Alex Korte. Internis man sa Korte na tondriya. Ti, basta kumplito ka lang nga sa ebidensya. Ti, may kuhan ka man niya, may chance ka man niya magdaog, di ba? No? So, para malikawan ng mga hitabo, parehas ni, ay kung napatay ka to, di ba? Mambal siya nga ti, pwede niya ka to butang-butangan, mambal to siya karoon niya, plantida niya, kada karoon niya kutsilyo. Yaw, may dalas nga kutsilyo, hinanaya ko buno. Ti mga pangapin ko sa kaugalingon ko, inunahan ko, kundi kuhan ka pa. Kaya ti, kaya ara ka na sa teritoryo niya, trespassing ka na. Kung naglain pa, Ged.
1: Ayoy!
0: No? So, that's why, kwan, Ged, butang ta, ang akig ta kung kaisa, itagub ta, para makadiskarte ta sang maayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Suspect dar, surrender ka na lang, Noy. Di ba? Masi, tani, way ka na nagpadala-dala, da? Sa tagbalay man, mamang tani ginubra niya, huwag man siya tani nagpadala-dala sa init sang ulo. Pwede mo natawagan sang barangay official da, maton, no, sir? Pwede, hindi ganin, nagpakalma ka. Mamano pare? Bo pasinsyagin, bo saging mo galito? Ay, huwag kuya kabalo. Ang bunga, jabi, nagatuntun to slote ko. Bo pasinsyagin pare, binistoryahan tabi na buwas daw kainit gin sang ulo mo nga. Rimang tao ni nga. Isa kabulig. Ako na nang bahala to. Ibailuhan ko lang galing. Abi ko akon patuya saging kay tinawa mo amo gid.
1: Ayoy.
0: Oh, mga muna ba lang kung kaisa intindihan na ina malang. No, kay ti isa man lang kamo ka barangay. Ha? Ti mga pumuluyo da halos magpalarintihan na lang gani. Blarex data. No? Oh, ang Balnerix data sa niya, mugid man na o, oh, kung sinang batasan, sa kadamaan katao, abin nila, negatibo lang nga wala, nagapangabudlay daw sa mga sinauna nga tao. Ay, ahayo. Okay, o tiara, makinasuhay na sila da, Ma'am Susan Doloro. Bangod gid lamang sa saging. O, oh, kahapon to, nabapasibong, nabasibangdan, pati ang langka. Speaking of langka, pero dami itong kana langka ni Ma'am Sinalin kag istorya kami kahapon ni katropang Elmer Tosgua. Wili kami pang-os kalangka. No? Di ba? Sige ah. Sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pagpangalagad. Kaso naman nga murder, napasaka na batok sa persona nga nagpanglothang patay sa kaugalingon sini nga pakaisa dira sa Banwa sang Sapian. I-check nato ng follow-up report ni katropang Zaldi Agihap Jr.
3: Live report.
5: Formal na nga napasaka kahapon nga adlaw or alas 4 sang hapon kahapon nga adlaw ang kaso nga murder batok sa sining suspect nga din kilala ganin sa kay alias Sansan na naglothang patay sa iya kaugalingon nga pakaisa nga si alias Berto sa bahin sang barangay Bilaw sa Pian Kapis sa konsinya pagpakigangot kay Police Lieutenant Steve Ivan Bautista ang hepe man sang sa Pian Municipal Police Station iniman ang ilan na tigayan yung pasaka kahapon nga adlaw matapos nga nadalaman sa nga pamilya ang mga nagatigo nga dokumento nga kinanglanon sa pagpasaka sining nasambit nga kaso. Matandaan dyan nga ginuthang patay sining suspect ang biktima alas 7 sang aga sa nga tinalikdan nga Domingo sa duta kung sa diin nga ginaadyan o ginalabayan sining nga biktima nagikan ang saya sining paghalid sa iya sining hinutanan nga karabaw kaga dilutang nga niini sang suspect sa makadua ka beses gamit ining isa ka improvised 12-gauge shotgun nakatigayon patong mga lagyo ang or makapanagyo ang suspect apang sa ulihi sa ginpatigayon nga lagyo or sa ginpatigayon nga hot pursuit operation na aresto man ini kag na-recover man ang armas luthang sini nga ginagamit sa pagluthang sa biktima nga unay nga ginhaboy sa kamaisan. Kag sa karon ining suspect ang nagapabilin dira sa kustodiya sang Sapian Municipal Police Station samtang ang bangkay naman sang biktima ay ara na sa isa ka purinarya sa nasambit man ni Banwa. Daan ni higupanon ang motibo sa natabo nga krimen. Ini nga balita ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa dignidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated ang Cesdapain, ang all-in-one relief na sigurado mo dahil sige makatabulan sa inyong nabatsagan ng sakit din man na parte sa inyo sinilawas. May kombinasyon sa antipyretic, antitusib, based on the congestant, kaya analgesic, mga properties yung ginapakigbatuan ng lagnat, obo, may isang congestion kag body pain. May ginting uban ni nga Florsas ang paracetamol dextromethorphan HBR kag phenylephrine HCl nga nagabunig naman sa pag or para sa natural healing process sa aton sini nalawas. Mabakal sa mga suki nga butika dira sa inyo sini lugar kag sa mga leading drugstores man aton nationwide kag nga isang Super K drugstore, generic drugstore kag generic pharmacy. Mabakal man online pinagi sa inyo sini mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 Exatan News, Zaldi Agihap Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maraming salamat katropang Zaldi Agihap Jr. Dari-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa aton sining palatuntunan. Dugang pa naton nga balita, no? Punong Barangay Kalipayan, no, sang Barangay San Jose, o nagpanawagan sa mga pumuluyo angot sa water refilling station, no, nga ginkawatan. Uy, daw gamat-amat naman ng usong kinawatay sa bungaw. Okay, check lang detalye sa balita ni Katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Nagpanawagan sa siya punong Barangay Albert Kalipayan sa Barangay San Jose Roca City sa mga pumuluyo ilabrigid sa Barangay San Jose Mana matapos gani nga nabalhag siya ining isa ka tagiya sang water filling station nga ginkawatan sa nga tatlo ka mga electric motor sa kagabi katropang Juben sandig siya sining Facebook post nga nakasulat dere sa mga amigo ko kag mga amiga ilabrigid sa housing sa Angelville basin mera man sa mga biligyan sa ng electric motor ng tatlo kabilog inakinawat sa isa ka water filling station nga diri man mismo sa nasakupan sa ila sining nga barangay kag gintatimanaan yun eh nga nakabalog din siya sa nabirikit po ng barangay na kung sino man ang mabaligyan ay mera man sa nga konsekwensiya no? Katropan Juben nga sarangid niya nga mabaton man kung siya ang magabakal sa sining kinawatan nga mga electric motor. So mayara ni sa nga ginakabig nga person of interest kay man aside sa mga residente nga ni may mga residente or may mga nagapuyo dira sa bahin sa barangay San Jose nga hindi man niya sining residente pero naga temporary nga nagapuyo sa may Angelville Katropang Juben nga hindi man sa yung taga Angelville mismo. So, ginpunta rin yan yan eh, ang nasambit man nga housing unit, kay man di yan ikabisado tanan, at isar nga mas ginapasangkad ang ila sining nga pagbantay man, ila binigid sa mga kagabihon, kay ginagapatigayon ini sila sa checkpoint, kag sa gihapon mayara sa nga nakalusot nga kawatan, kag natigayon nga nakawatan ini nga sambit man, nga water refilling station. So, gina-record na ni sa barangay, kahit tabay yung panikaroon, ang ila sinin ginadihon man nga investigasyon, kag makakuha sa nga dugang ebidensya, ay good nga matumod na ang ining nasambit man nga person of interest sa mga barangay officials sa nasambit niya barangay. So,
0: ining kwan ining water refilling station may tawo ah, di ba sa sulod ning nabutang ining mga motor?
4: Sa sulod ng tropang Juben, ugaling ang building bala, ang palibot sining kader ang pertahan mismo amuning ginbringka kay man ang pertahan humani sa plywood nakadugol lang kag mapos nang ginya gubon. So, muni ang ginapuntariya sa mga kawatan una to sa pagguba sa main door ining pertahan nga human sa plywood kag natigayon nga nakasulod imandasig ba lang niya di makakuha ining water or ining ano eh, electric motor kay kung may mga yabi to buka man lang dira ay dasig na nakawatan sa tropang Juben kag ang ining mga ginagamit sa water filling station mahal ng mga electric motor kag kung ini high temp or meron niya sa pressure ba lang basta-basta magbuba lang ang ining mga nasambit man nga electric motor. So laban-laban ang mga brigaan sini ang mga water refilling station man or ang mga nagagamit ba lang particular sa mga kabukiran nga nila sini ng mga source ining mga deep well so, kaya man dira sa mga engine bill iya ang ginagamit dira kung ano nawasa man katropa niya Juben. So sa katapusan, nagpanawagan ini si PB or Punong Barangay Albert Kalipayan kung sino mamera sa ibalo or information na may kantanan sa sining kawatan or mga kawatan nga responsable sa pagpangawat sining water refilling station ay saranggig nga magpakigangot sa iya sining talatapan or sa may barangay hall sa nga barangay ng San Jose kahit sa mga kalapit man nga mga barangay hall kahit ilabigit sa kung sining mga kapulisan kriya sa Sudan sa Rojas, agod nga madakpa na ang responsable sa pagpangawat sa isa ka refilling station sila sini nga barangay. Balita nagikan sa Barangay San Jose para sa 106.5 XFM News, in Meristimar ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat ka tropang Elmer Estimar sa sining information. Oh, perte ha. Oh, may nagida ko naman kawatan subong. Basta makita nila dang isa ka area nga wala sang tao. Ah, kita nila nga may mga importante nga mga kagamitan. Ah, mga kaabyanan. Oh, ti way gid sila pang duha-duha. Oh, kapareha sini no. Ti paano pa nag-operate karon ng water station nga na kay ti way na sa mga motor. Ah, mga kabinan nga ginagamit para nga ti makakwansang tubig. O, ti matood man, no? Basi may mga balidyaan, no? O, basi may kuwan bala, ining kawatan, may nakatugda na ni akong bahala da sa motor sang tubig mo. Ah. O, may ato ko to. Ah, ato akong bahala. O, kakason ko lang galing. Di ba? O, isa may ara na mo. Ah, nga ginakuan ka bala, pangitaan ka. Oh, mambala bida Rix data nga. Oy, Meg, ari ka? Oy, Meg. Oy, ano to? Bow. Bow, salamat gani nakita. Kadi bala galagaw-lagaw ka. Aw, oh, Meg, galagaw-lagaw eh. Lagaw-lagaw, chansam na ka. Uy, kagyapon ka bago ba? Ako pa ya. Oo, laway man ako nagabago ka. Kay ti... hindi ko sinangayan ha. Ano ako? Ay, aga, problema ako, Meg. Kay... guba ang ano ko. Guba ang motor ko sa tubig. Ti... ay, budget. No? Ti kapila ko naging baklan sang pisa. Wala mong magyapon daw. Ah, inog-dispose na gina. Basi may nabalaan ka to. May kabalidya sa motor. Tubig ba?
6: Abe. Ay, sus, amo na. Oh, hapos lang na pangitaan. Ay, hindi ka magkabala kami. Ha? Hindi ka magkabala kami kay... basi makabunggo man ko kundiin. Ha? Be, picturing ko. Picturean ko. Na. O, dire. Dire nga ang gulo. Oh, picturean mo ginmigaw. Ay, siyempre eh, para kung may kilala ko, kundi makuan ko si mo. Na. Oh, dali lang ni. Anong dali man, Migman? Wala, Miga. Pangitaan ko, Alam mo, damo ko mga amigo mo. Ha, mga amigo, bla kung ano, basi ginabalidya nila. Ay, patigayon ko si mo eh. Pwede. At yung pwede, gini, no? Pero basta barato lang ha kay ay nagani ko nagbakal brand nyo. Di mo nagani nga kuana tawag ta ka kay basi may kilala ka. Way problema ah. Biskan hindi ko pa gani kilala. Gina-approach ko eh. At sige mga sunod lang galing adlaw ah. Kay surveillance ko pa. Ay surveillance ng ano? Wala. What I mean pangitaon ko pang kilala ko ah. Sige mga. May na-picturean ko naman ah. Sige, Meg. Along.
7: Ayoy!
0: Sino siya? Oh, grabe yun. Nagalakat siya. Dumadasma siya. Tapos ginatulok-tulok niya ginang ang cellphone niya nga kung ano, naging picturean niyang motor. Ay, why naging niyang motor? Kaya kapila na niya mag-asoya. Ay, why naging niya? Oh, balda naging niya. Ay, oo. Budlay kid dyan maka... kwan, sige lang. Basi may makita man siya. Ay,

0: Hoy, may gara ka na. Animal ka, ginaubo-ubo ko pa. Tapos, oh, nanang itsura mo. Daga pala, malas ka pa. Tapos daw ka, kwans ang itsura mo. May, rinawa. Gini, kinuwan mo pa ng itsura. Kuya, bailanda bala. Rin ang gina-order mo. Bugat pa. Pa. Uy, hara ka na. May, uy, motor na bigas. Tubig ah. Oo, Miggy. Oo, ari na. Oo, tipila na. Eh, hotay ko lang presyo. Gahil lang ko mga, kuhana, gahil lang ko isa kalibo ah. Isa lang kalibo? Oh, Mega, okay na ako sa isa kalibo ah. Eh, kasi naman naging, kuhana, kasi mo naging, ano na? Ah, kasi no na? Ah, dahil sa kilala ko, punong barangay ang Taguia. Ah, ay ginabalid dyan, yabi. No, ti, ah, tiambal mo kinanglan mo kag. Oh, dahil lang, Mig, dahil lang, be. Hmm. Daw may mga dukulang mantuwirka, sina.
1: Ayoy!
0: Oh, tapos daw gin... Daw gin-bring ka mo ng... Mig, hindi ka na magsagi, Kwan Bla. Importante, andar na. Ah, running condition ba?
1: Ayoy!
0: Ah? Oh, Mig, hindi ka magabala ka. Pero di ka sakit sa tudlo ko. Naipit pa pagpuhan ko kay nasang ano. Oh, gadugo tudlo mo, Migo. Muga ni Migi. Dali-dali ko abi pagkuha ko si Nay. Wain ako gani kalisensya sa Taguia. Hindi na bala. Ingat mo ka naglisensya sa Taguia, Migaw? Eh, malisensya pa ko, mabutang pa ko na sa alang-alang. Te, sa kalibo. Te, Dil. Sigurado, way sabit. Ah, kung may madakpan galing, ti sabit eh. Pero kung hindi mabalaan, ti walang sabit. Hari man tao ni nga. Oh, Del. Del ah.
2: Bullseye!
0: Oh, dita nyo lang mga abilidad sa mga kawatan. Sabi mo may kilala siya kay Kadide. Kilala niya nga na to, chinipo niya. Ay, oo. Oh, nugay ka muda ah. Bakal-bakal ka muda sa mga kinawatan da. Oh, anti-fencing law na. Ah, pati ka mo madalasa da kung gustuhon kid. Nugay sakdag ah sa mga kinawatan. Di ba si Nalin pinikito tabige. Okay, sige ah sa dugang panaton nga balita mga biyano diri sa aton sini nga pagpakalagad, no? Sa aton sini nga palatuntunan mga kabiyanan. Dugang panaton nga balita diri ang ginakabig o wanted person naman ang arestado dira sa may banwa sang President Rojas. I-check natin detalye ni isang balita ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
3: Mga katapong kapulisan o ginaresto sa mga katapong sang kapulisan sa banwa sang President Rojas ining isa kalalaki na ginakabig na other wanted person. Bawad man sa kapaslawan niya sining mag-attender sa court hearing. Sa atong sining nakuha nga impormasyon nagikan sa President Rojas Municipal Police Station, katropang Joven, nga sa panay na aresto na ining suspect o ining akusado bangod yan isa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 kaga illegal discharge of firearms. Now, nag-release na inisyo sa ito o galing isang nagbadayon ang pag-hearing sa iya sa kaso sa korte. Wala inisyo mga ka-appear. That is why, liwat inisyo ang ginpapanawagan sa mandamiento de aresto sa sining illegal discharge of firearms sa katropang Joven. May bulan din nga ang warrant of arrest sini ang ginisyo, ginpermahan ni Honorable Hannibal Patricio, presiding judge ng 6th Judicial Region na President Rojas Pilar sa napitsahan September 1 sining na tuig. Kaga may ginrekomendar ng piyansa ang korte nga 8,000 pesos para sa iya sinitemporaryo nga kahinwayan. Sa karon ining akusado ang nahinway naman patapos sinisa nga makapiyansa kahapon sang hapon. Balita nagikan sa banwa sang President Rojas. Para sa 6.5 XFM News, Zaldi Aguihap Jr. ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, salamat katropa ang Zaldi Aguihap Jr. At ang Capiz Police Provincial Office naman, may nakatigayon nga mga kadakopos ang 16 na ran ka mga wanted person sa sulod gid lamang sang isa ka sibana nga operasyon. Check nato nagapadumbalik si katropang Elmer Istimar. Live report.
1: Nagdangat sa 16 tanan ka mga wanted person nga nagkalatakpan sa Capiz Police sa Provincial Office sa pinamahan kasimana nga operasyon sa ngaton sila nga mga kapulisan. Sandig sa datos sa Capiz PPO Weekly Accomplishment Report, apat ka mga naresto ang ginakabig most wanted person. Samtang 12 naman ka mga naresto ang ginakabig nga other wanted person. Kalakip sa nga natakpan ang apat individual sa tatlo ka mga operasyon ang mga nagbaylar sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdangat naman sa 68 grams sa illegal nga droga ang nakumpiskar kagnera sa standard drug price nga 462,200 pesos. Isa naman ka individual sa apat or sa isa man ka operasyon ang nadakpan sa pagbaylar sa Republic Act 10591 o kung Law on Firearms and Ammunition Regulation Act sa karmaslota ang recover santang 20 ka mga armas lutang kag 7 ka mga eksklusibo ang gisurrender sa aton sini nga mga katapo sa otoridad. Ibaluan gani nga ini man ang kabakin sang ginpasangkad nga kampanya sa mga kapulisan ang tukang kontra armas lutang o kung tika lagod nga mapabili naman ang kalinong kagkatawhay sang syudad kag bilog nga probinsya sa nga Capiz. Dugang pagidari nga mga nagkaladakpan ang tito ka mga tripulante sa apat naman ka operasyon ang nagbayular sa legal nga pagtangisda kay nagdangat tanan sa 1,135,500 pesos nga balor sang sakayan pang dagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa mga bantay dagat sa bilog nga probinsya sa Capiz. Balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropam.
0: Bullseye! Alright, marabungod salamat katropang Elmer Estimar sa sining information. So, pila ka mga accomplishment ina sa aton sining Capiz Police Provincial Office. No, sa sining mga wanted person, mga kaabyanan. No, nga kung sa din may sa lockdown sa aton sining kasuguan. Oh, si Ara.

0: Good mo lang to sa subject person, IT, pati sila na dala sa... O check na to na detalye sa balita ni Katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
1: Katropang Jabel, nagpataga ni si Police Captain Eric Jocampo sa Panay PNP. Kunya man, igalakit sa pasakaan sa kaso. Subong adlaw, hiningduwa ka mga persona nga kaupod sining subject sa gintatigayon nga bypass operation kontra illegal firearms sa bahin sa barangay Tiko, Panay Capiz, sa tinalikdan nga Domingo sa hapon. Matandaan gani nga natigayon nga mabaklan sa isa kakatako sa aton operatiba nga nagpakunukunot ng surveyor sa kalibre 38 revolver iling subject nga si Alia sa Edmond 56 anyos kaga residente sa barangay Agbanog sa aton Tigadra Capiz kagsang tion nga ginrikisa ang dalaya sini nga bag o wrestling bag ay nakuha ang pagibini sa apat kasasye sa iligan nga droga nga naglabot yun sa 6 kagramos kag may standard drug price nga 40,800 pesos. Samtang atong armas ang nabakal manggani sa balor nga 3,000 pesos nga amo ni ang nagserbi bilang bypass money katropang Joven. Now sa aton sini nga paglabot kay Police Captain Eric Jocampo ginpathag ya sini nga ining duha ka mga persona nga kaupod sa subject ni si Edmond nga si alias Jose Ricky kaga nga residente sa barangay Agbanog Pontevedra man kaga alias Ricky nga residente sa barangay Pondol President Rojas ang malakip gid sa kasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 bangod sa nga tion nga ginpatigayon ining transaksyon ay upod gid ini sila nga duwa sa tropang Joven. So sa 10591 lang ini sila pailan sang kaso or malakip sa pagpasakaan sang kaso pero pagabot sa illegal nga droga so solely ang subject nga si alias Edmond ang magapangatubang lamang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Kaya din sa isa yung mga ni Hepe, kapropanda din, na ang matabo gali, din hagad lang ni alias Edmond, ining si alias Jose Ricky, kag si Ricky, nga updan siya. Ang isa dari gani, emoling si Ricky, nga taga-barangay Pundol, President Rojas, baga kuha lang din niya kontane, isang martilyo, kanang isa ni ining si Jose Ricky ang nag-upod lang kay Kaangay Madoy Ride sa kay ang ilagal din gamit na service Katropan Joven sa pagpadulong sa barangay Tiko ay baruto nagagi ini sila sa suba halin sa Agbanog Pontevedra padulong dira sa Tiko sa medyo maligwin tong area kag dito ni kami patigayon nun ang transaksyon o galing ay pulis nila iya ang ina sila nga nakatransaksyon katropang Joven. Yari pa matiantang kabahin sa atin sila nga interview ay Police Captain Eric Jocampo.
2: Actually, no, ang atin malang subject sini is ang isa. Kaso nga lang, during sa pag-transact, tatlo na sila. So, nakita sa atin nga operatiba, nga poster buyer natin, nga sila gid nga tatlo ato dito nga nag-transact so amo na nga gindakop sila nga tatlo.
3: Okay. Sir, para sa iyo balos ang tanan kay nakibot mo sila sa Panay gid patigayon ng transaksyon pero kadto po tibid dali.
2: Yes.
3: No? Paano gid ni sir pila ka series ang test by ang nakabo antes gid natigayon nga ma-transact ta ining subject ko sir.
2: Actually, ini reported ni inisang may mga confidential informant kita no nga nag-report sa aton nga ining persona ay nagabaligya sang ano so amutong nagkasakit sang bypass operation no kag kahapon natigyan naton kag nabalaan naton nga hindi sila galiya mga taga Panay. So may ato dito nga isa dito nga dalagupod lang gani dito kaupod nila no nga isa taga President Rojas no I think hindi lang nakamano ko ano barangay din ang duwa taga Pontevedra So amo tong kahapon nagtransaksyon na kagang ilang ano dito

0: magkita na sa may suba dito ganit sa may barangay Tiko. Kaga amo pa na tigayon gid aton nga makuha kaga positive ang aton nga operation kahapon.
1: No. Sir, sabihin sila lang lagi, sir, pag
0: sa nagpamaruto sila, baruto sila sa suba. O nagpanubaon sila. O siyempre wala sang tawhay dito mo, tawhay sang area dito, wala sang damo nga tawo kung ano man ang transaksyon, eh, siyempre wala sang may mga mata mga kakita sa ila. So dito ang napili nila ang transaksyon.
1: Oh, sir, sa law si sa ining mga upod sining subject ta ano ila subject
0: sa mga manugupod
1: sila, sir?
0: Ang isa to, depende man sa ila, no, sa ila man ay ang pag-istorya, no, ang isa ganito ya. Nagupod lang to sa kay ginakuha ya kuno ya martilyo din ang isa man way man sa kuno kabalong may transaksyon dili nga subong sina kay do ginakat malang kuno sila yang isa to nagjuray-juray malang kuno sa baruto nila to ano pa kay mo na lang eh pagabot dito gali ya do gin blind bala sila or something nga muna guro.
1: Sir,
2: Parit na batayan ni Kitro Panjabin, ang kabahin, so natin sinong interview kay Police Captain Eric Diocampo. So subong ni Adlaw, ipasaka na ni ang kaso, batok sa ila, Kitro Panjabin, kag ang mga sospek ni Karon, ang nagpabilin din sa kustudiya, sa Panay Municipal Police Station, para man sa nagkaigyo nga disposisyon. Ang isa ganing ni sila, di Kitro Panjabin, ang asawa, maestrado mo. So,
3: wow. Siya rin, ang tag-iyas ang kuan, Martilyo.
2: Tag-iyas ang Martilyo. Nag-iyan. So, buwi, o niya lang tanik, sa patag ito kay Hepe, may ginatukod sa Matulda, kami patay sila mo, Katropang Joven. So, buwi, o niya lang niya ang Martilyo, na ginulam si ni Edmond. Ini si Edmond, dabi, nagkilalahay sila sinisunguna sa pagtrabaho man sini ni Edmond sa isa ka negosyante sa Banwa sa President Rojas Katropan Joven, no? So gani sana gid ni tao ila ginopdan gani pati sila ang nadisgrasya man ano ati po nagikan sa Banwa sa Panay para sa 106.5 Mega FM News Rizalde Gap Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! All right, maraming salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa sining follow-up report nagikan dira sa may Banwasang Panay, no? Ining tatlo ka mga persona nga na dakpan, no, sa sining bypass operation, no? May kaangtanan sa illegal nga armas luthang. Di tanda man tani isla, no? Kay kuno mo lang tawon why sila nag sa tubig sila nagagi, no? Oh, syempre kung sa suba why the checkpoint. Te from Pontevedra sa niya bow pre. Oh, hindi ta kasiguro sini kun sa dalan tamagi base sa unan di ta kalabot panay may checkpoint base makapkapan ka. No, te ang diskarte Ryan Sina ni La Cruz, no? sa suba sila agi para wala checkpoint eh, para ligwa. Huwag galing ang problema lang kay ti ang katransaksyon nila pulis.
4: Oh no.
3: Ting laing lang kay nadalasa patong duha. Oh, di ba? Ti makuha man lang to tani isang martilyo. no, amo na ganin next time. Oh, kung sino naghulam, siya pabalik ka. Hindi ka tumagkanto-kanto kay basing mahagaran ka, Ryan Sina. Oh, kaga madalas ha, kapakon na nun, transaksyon niya. Oh, kaga mo pa na ang kwan, mo pa na karon ng mabutang sa imo sa ital-ital. Oh, di ba? Oh, for example, ako abi mahagad to bi kay Ryan to, maboto si... Ryan Sina nga, Omeg! Ano man na, pre-jobs? Uy, ang ginula mo to gali pag kuan nga langgari to sa balay, oh, gamiton ko tani. Ginapa panday to ni misis tong kuan to sa ako, no, kuan ko tani, pre. Apre. Ara daw, ara dang ano mo, ara dang langgari mo. Ano man ang langgari mo, habol mo na. Grabe mo nang nunuya ka pa ba? Habol ah, yawan ko sakit akon nga baga ka langgari to sa. Pila mo lang ka bilog mo, sakit baga ko. Eh pero di ko anay ah. Hindi na makadto. Di ko anay bla. Makwanta, may laktan ta. Total nakasputing ka mo, boss puting. Lang tawa, oh, nakasapatos ka, formado ka. Oh, matyagan ko, dumaanak ka ganis, bunyag.
1: Ay!
3: Oh, diba? Makanto ka lang din sa akin, makuha ka lang ka na gari mo, pero ang forma mo, do, matyagan mo, do. Oh, matin kas kasal.
1: Ay! Ay!
3: Ah, hindi magkanto. Upod lang, bla, upod. Ah, tiupod mo si Ryan Sinay. Oh, ay, nagkanto kami karoon sa kwan, sa bar. Bow bar. Hindi nang igpat-igpat. Ano, pigado?
1: Ayoy!
3: Oh. Diba? Pag-abot to sa bar, Ryan Sina. Oh. Diba? Eh, siyempre, enjoy si Ryan Sina. Baka mayo ng migo ko, ah. Oh, diba? Langgari lang, pero nakanto kami sa bar. Oh, ay, karoon may sinabak. No? Pagsabak, oh, may nakabidyo, taga-Kulasi man, parinti ni Mrs. siya. Oh, ay enjoy oh, pagpuli ya. Oh, gamay lang mautod sang may lang gali kay why to na why niya na bit-bit eh. Oh, pagabot niya sa balay oh. Oh, kan si Ryan Sina eh. Oh, ding kahalin. Ah, uy. Gang ara ka gali. Oh, ara ka gali ya. Oh, ano oras niya para galin? Di ka nagadto. Ah, balukay na sa kon, makadto ka lang kay Jovin na Niscoto sa sa dayaw kay makuhaan, may kuhaan ka nga lang gari. Ano oras na ni? Alas dos na siyang kagahon, galiyo. Ah, nami, mano, nagaling ka di alas jes. Pudian mo ko alas dos ang kagahon, tapos balong-balong ka pa. Di na lang gari. Ang lang, ay, ano malis yan. Nalipat naman kuya sang langgari yang kuwaon ko.
1: Di, amo man na balang purpose mo sa pagkantoto sa ilabalay langgari pagkatapos. Ding kalin.
3: Eh, wala ah. Eh, ambal niya maupdan ko anay siyang langgari to ano. Nagyaga jo ko abi chat to ay daran.
1: Di ka nag-chat-chat?
3: Sa ila eh.
1: Ah, sa ila. Okay. Pungko lang da ha.
3: Eh, oh, pungko agad man ko kay okay na. Pako gatimindog kapoy sa sakot.
1: ano hambal mo? Kapoy ka ano?
3: Ay, ah, kapoy ko pungko. Eh, bugat nabi isang sabak ko eh.
1: Ay! bugat.
3: Oh, bugat. Bugat sang langgari, ginsabag ko kaina eh. Ara gani, gapulula pa sa hita kong agiya, oh.
1: Ay, ah, gali. Dahil lang gina, ha? Oh, Ario, kita mo ni?
3: Oy, may bago ka nga langgari.
1: Ah, oo. Paglakat mo kaina, di nahapunan ka na, why ka pa nag-abot. Ah, tiyan mo na lang niyo, ah. May bago ko din nga langgari. Hmm? Na, duko anay ha.
3: Aanon mo langgari.
1: Langgari on ko animal ka. Oh, himuad at ulan na misa. Uba putol.
3: Ayo. Dapat ni Ryan Sinagli may sabak. Ay, loy ka. Oh, mambala.
1: Uba putol, animal ka. Ah, malanggari, langgari on mo ginang imo subong. Tunto ka, ha? Ah, balibad ka mga langgari. Ito ka to sa bar, ha? Tapos may ginasabak-sabak ka to. Ah, samtang kasabak ka, may ginalanggari ba ng imo?
3: Ay! Nan, hadonggin ka mo sa ginapang updan nyo. Amo mo na ng leksyon, dira. No? Sang istorya ngayon, ha? No? Diba? Halong ka mo sa ginaupdan nyo, kag mga hulam-hulam nga na. Kung sino naghulam, dapat siya man magbalik. Oh, diba? Kag mga kilala, Judy Rich Dita, diba? No? Oh, halong ka mo sa mga kilala nyo, kayo mo na mapahamak sa inyo. Kilalahan nyo mayo. Oh, di ba? Ako yan, hagarong ko ni Ryan Sina. Hagarong ko na si Ryan niya. Kung ano siya nagpuli, ah, why na, ayaw kulang, sobra lang.
1: Ayaw!
3: Di ba na, Ray? Teste na na ni Ryan niya, si katropang Jobe niya. No? Why gini yung problema? Ah. Okay, sige ah. Alas 7:57, ho. Mulan to, anay ah. Hindi na ba tiyan ang unang hugnat sa mga balita? Diri sa aton siling pagpangalagad sa subong aga. Pinipulog naman niya ginadulong sa inyo. Sang Santon, Vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.
3: All right, sa mga katropa naton nga man kinang langit naton mag-inom sang Santon Vitamin C adlaw-adlaw. Ah, hindi na ya pwede nga te nag-inom ko sang Domingo, Birnes naman ko mag-inom. Pwede pa gusto ka lang, pero suno sa aton sini nga mga health expert, no? Ang Vitamin C, oh, pinasahi nga klase sang nutrients ina. No? Isa ina siya ka water soluble nga klase sang bitamina, but silingon wala nagapabilin sa aton sininga lawas. O kung nagatipon ba, no? So gapo do siya sa aton ihi, sa aton balhas, no, and everything. So that's why, no? To maintain sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas, no? Ang advice sa mga doktor tiginang lanta magkaon sang prutas nga rich in vitamin C. No, pero sinugid sa aton kasarang mag bakal perme, no? Adlaw-adlaw may prutas sina kun match-match money ka nagit. Oh, no? So para nga ito hindi ka na malipat, ah, bakal ka lang da sang isa ka baksang Santon Vitamin C sa butikaw. Oh, pambilog na nga pamilya, mga kaabyanan, no? So may kwan ka na, may bastante ka na nga vitamin C. Adlaw-adlaw mga kaabyanan. Okay? So, kung bastante ang vitamin C sa lawas, sigurado may mabakod ka man nga immune system. Kung mabakod ang imo sini nga immune system, sigurado ikaw man ang tao nga malayo sa balatian. Kung kuan ka man, maisahan ka man sang virus ka bakterya pero balatian mo, dali magayo. Dasig dayon recovery mo sina mga katropa. Oh, ako gani nagligad, oh, di ba? Oh, vocal ta sina nagligad nga daw siling ko to, hindi ko ka-intra sa CrossFit competition to sa Iloilo sang Sabado. Oh, kay prior sina, no? Naganilain ang pamatsyag ta, no? Mga katropa, pero wala ta ginung bulong, Santon Vitamin C lang gid ang aton ginsagod, mga kaabyanan din. Oh, tinatapos ta ang competition. No injury. Kag masadya mga kaabyanan. So mga kabataan nyo, pwede man pa imnon. Santon Vitamin C, mabakal sa mga suki naton yung mga butika, dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Generica Drug Store, at syempre sa mga suki man ninyo ng mga butika. So Santon Vitamin C, pwede man ma-order online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop.
5: Bullseye!
1: Yahoo!
3: Okay, sa aton sini nga pagpangalaga, doy mga talamyawon tanay, do, di ba? Oh, hambal ni Ryan daw sa ano lang bala? Akon driver SM sang XFM mo, tulog si Ryan sa expan. Ayo, ay ti mo na yung mag-amiguhay, wey, manaya ko anong posisyon mo? Oh, di ba? Si Cristalia Conginiao, obses ginisaya kay Robin Padillao. Oh, di ba? Oh, anong title, Sir Jobs? Oh, ang langgari. Oh, muna sir ang title. Ang langgari.
1: Ayoy!
3: Okay, sige. Oh, kanami isang day ko today. I'm happy. Hambal ni Ma'am Sinalin pinakito tabige. Oh, happy siya kay nakakadlaw-kadlaw naman siya kuno. Oh, sige, importante sa dia, no, di ba? Okay, panamyo tanay sa mga katropa naton dira ng mga nagatulo-tambay diri sa aton nga pagpangalagad mga kaabyanan. Okay, good morning lang. Oh, una gid sa listahan naton diri si Solomon Antonio.
5: Good morning!
3: Agapan na nagbugtaw para magtirik-tirik sa Dalanunda sa Banua sa Pontevedra.